dito sa Metro Manila na AWR 89.1. So magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis, no? At ating pong pagtutunghayan ang mga pangako ng ating Panginoon galing sa banal na kasulatan na makakatulong sa inyong buhay, lalong-lalo na sa mga kinakaharap po natin ng mga pagsubok at mga challenges. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Ito ang sinasabi ng iba. Bakit hindi ko matiis ang mga kaibigan ko? Bakit madali nila akong napapa-oo? Sunod-sunuran lang ba ako sa mga gusto nila? No, yan po ang mga tanong. Wala ba akong sariling desisyon? Kaya nga, no, tingnan po natin. So, ang mga sagot mula sa banal na kasulatan sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Ang focus po natin ngayon ay peer pressure. No, inisip natin, ano yung peer pressure? Diyan lang yan sa mga kabataan. Pero minsan, hindi natatapos ito sa mga kabataan. Dahil kahit ikaw ay nagtatrabaho na, minsan kahit ikaw ay may pamilya na, meron pa rin tinatawag ng mga peer pressure. No, standing firm in your faith. Paano tayo magiging matatag na tumayo sa ating pong mga pananampalataya sa gitna ng mga peer pressure? No? Sa mga tukso na dumadating sa atin, paano tayo makakatayo? Now, dito po sa ating pong text ngayon, yung main text natin, mula po sa Romans 12:2. Sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good pleasure, pleasing, and perfect will. Oho, wag daw po tayo mga kaibigan na umayon sa mga huwaran dito sa mundo, no? Wag po nating ipareho yung ating pong isipan, wag tayong aayon sa mga ginagawa nila, kundi tayo daw po ay magbago, no? Sa pamamagitan po ng ating pong pag-iisip, bagong pag-iisip ang binabanggit po dito. Pagkatapos ay masusubukan natin ang mga bagay-bagay at tayo po ay magiging approve, no? Maaprubahan tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ano yung mabuti, yung mga kalugod-lugod sa kanyang kalooban, no? Ito po ang ating gagawin. Kaya nga po, napaka-importante, no? Na ating pong laging tatandaan, ano ba ang mga motivations natin sa ating pong paggawa? Kapag tayo po ay kasama natin yung mga kaibigan, minsan ayaw natin ma-left out, di ba? No? Ayaw natin na sila ay parang titingin sa atin, oh, ano? Ang hirap mo naman, ayusin mo naman, para ka namang others. Yan po ang naririnig po natin. Pero kung mali yung ginagawa nila, mas mabuting pang others na lang. Kung mali, hindi ko kayo susundan kasi mali yung ginagawa ninyo. Kaya napaka-importante yung words po dito, do not conform to the pattern of this world. Huwag po tayong umayon, no? Sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya naman, punta tayo doon sa ating pong acronym. So, ilagay nyo na po sa ating pong mga notebook. Ready na po ba ang mga notebook natin? Ang ating pong acronym ay STAND. S-T-A-N-D. STAND. Ibig sabihin, tumayo. No? Maging matatag sa pagtayo. Ano yung S? Strength. T? Think. A? Avoid. N? Navigate. And D? Depend. No? So, isulat nyo na po yan. No? Siguro mas maganda isulat nyo pababa. S, T, A, N, D. Stand. So, punta po tayo doon sa unang letra ng ating pong acronym. S, strengthen your identity in Christ. Oh, yung pala. No? Ang unang-una. Upang tayo po ay tumayo ng matatag at tayo po ay mapalayo doon sa mga ginagawa ng mundo, no? Palakasin daw po natin ang ating pong pagkakakilanlan kay Kristo. Identity natin. Ibig sabihin, wag po sana na tayo ay nakiki-identify dun sa mga bagay, mga tao dito sa mundo na hindi naman
nakiki-identify sa ating Panginoong Hesukristo, no? Dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa ating po mga pagkakasala. Kapag alam po natin kasi kung sino tayo kay Kristo, ay mas malalaman natin na hindi tayo may impluwensyahan ng mga tao sa ating pong paligid. Wala yung mga peer pressure na yan. Ang ating pong pagkakakilanlan ay dapat, ito po ay nag-uugat doon sa katotohanan ng Diyos. Hindi po dapat natin binabase yung ating pong mga isipan doon sa mga tao na nagsasabi lang sa atin, ito ang norm, ito ang sundin mo, ito ang uso. No, hindi po tayo nakikiuso. Kailangan po tayo ay nakabase ang ating pong isipan sa isipan ng ating Panginoon. Okay? So, Galatians 1:10. Ito ang sabi, Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Oh, talaga po, ano? Ito yung sinabi ni Pablo sa sulat niya po sa Galatian. Yan. So, tingnan po natin. Galatians 1:10. Ano daw yung sinabi po dito? Sinisikap po ba natin ngayon na makuha yung pagsang-ayon daw ng mga tao? O sinisikap natin yung pagsang-ayon ng Diyos? No? Kung sinusubukan daw po natin na pasayahin ang mga tao, no? At hindi po natin sinusubukan na pasayahin ang ating Panginoon, ay hindi po tayo magiging lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, sino po ba ang mas importante? Yung mga tao sa paligid po natin na gusto nating i-please, o i-please natin ang ating Panginoon na siyang nagmahal sa atin, namatay para sa atin, at tayo po ay iniligtas sa ating po mga pagkakasala. No? Kaya nga, ito ay one question sa atin. Am I now trying to win the approval of human beings? Sa tingin niyo po, mga kaibigan, no? Sino pa ang mas importante sa inyo? Mas piniplease niyo po ba ang ating Panginoong Hesukristo? O ang piniplease po natin, yung ating pong mga nasa paligid, mga barkada natin, mga kaibigan natin? Kaya ito po, no, kailangan dyan nakikita po natin yung ating pong priority. No, kung priority natin ang ating Panginoon, we will focus on pleasing God and not pleasing man. Okay? So, 2 Timothy 1:7, for the Spirit of God gave us does not. No, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Oh, tandaan po natin ito. Yung Espiritu daw po na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, at siya po ay nanggagaling, no? Ay hindi tayo binigyan ng kapangyarihan para mahiya, no? Okay. Ngunit tayo po ay binigyan ng ating Panginoon, itong Espiritu na to ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo po ay umibig, no? At magkaroon ng disiplina sa ating pong mga sarili. So, kapag tayo po ay nagkakaroon ng peer pressure, minsan wala lang, parang wala na tayong pakialam sa iba, no? At ito po ay nakakahiya na parang nagwawala na tayo. Napaka-importante na nakafocus pa rin tayo sa ating Panginoon sa paggawa ng mabuti, hindi yung paggaya ng mga tao sa paligid natin na walang pakialam sa kanilang relationship sa ating Panginoon. Sabi po ni Oscar Wilde, no? Be yourself, everyone else is already taken. maging tapat daw tayo sa ating po mga sarili, lalong-lalo na kung nasa Panginoon tayo, no? Kanino ba tayo? To whom do we belong? Yan. Nakikita po yan sa atin kung sino talaga yung nasa puso natin. Sabi ng isang quotation, the more you love your decisions, the less you need others to love them. Okay?
Kung kayo ay malapit sa ating Panginoon at yung mga desisyon ninyo ay nakabase sa salita ng ating Panginoon, hindi nyo na kailangan yung approval ng ibang mga tao. Dahil alam ninyo na ang ating Panginoon ay kasama ninyo. Okay? So, yan po. No? Yan yung S doon sa ating pong acronym na STAND. No? Sunod ay T. Think before you act. No? Isipin muna daw po natin bago tayo kumilos. No? Bago tayo gumawa ng mga desisyon, isaalang-alang daw po natin ang kahihinatnan, no, ng ating pong mga desisyon. Maraming mga beses ang nagigipit, no? Nagigipit tayo sa mga bagay-bagay at humahantong sa mga desisyong pabigla-bigla na minsan ay pangit ang mga nagiging resulta, no? Kaya kailangan po, no, bago kayo magsalita, bago kayo kumilos, bago kayo gumawa ng mga bagay-bagay na nakikita nyo na parang iba yung magiging resulta, isipin muna natin ito ng mabuti, no? At ito ay makakatulong sa atin na makita yung magiging result at syempre iiwas tayo, no, na mangyari ang mga bagay na yan. So, Proverbs 14:15, ito po ang sabi, the simple belief, no? The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Oh, ano daw po sabi niyan? Proverbs 14:15, the simple ay ano, they believe anything. No, yung mga musmus daw, yung mga simpleng mga tao, naniniwala sila sa anumang mga bagay. No? Pero ang isang tao na mabait, no, ay nag-iisip ng kanilang mga hakbang. No? Alam niyo po, kapag tayo po ay nagfo-focus doon sa mga mangyayari, sa hinaharap natin, kung tayo man ay lalakad at nagdi-decision tayo ng ayos, ay magiging maganda yung resulta. Kaya napaka-importante, no, dito sa ating pong sunod na ano na letter sa ating pong acronym T, think before you act. Okay? So 1 Corinthians 10:23, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No? Oh, meron kayong karapatan na gawin ang anumang mga bagay, no? Ngunit hindi lahat ng mga bagay na gagawin mo, ito ay kapaki-pakinabang. Meron din kayong karapatan na gawin ang anuman, no? Pero hindi lahat ng mga gagawin ninyo ay makakabuti. No? Kaya napaka-importante, isipin po muna natin. Si Napoleon Hill ay nagsalita. At ang sabi niya, think twice before you speak. Because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another. Oh, magdalawang isip daw po muna tayo bago tayo magsalita. Dahil yung mga sinasabi po natin ay naging impluensya, no? Na itatanim ito, parang binhi na naitatanim doon sa mga tao kung ito magiging tagumpay o magiging kabiguan. Kaya nga, kung magsasalita tayo, think, isipin mo po natin. Ganun din yung ano eh, di ba, pagka nasa social media. Think before you click. Bago nyo i-click yung isang bagay o bago nyo tingnan o bago nyo i-send, no, kailangan po ay isipin nyo muna. Sabi po ni Roy E. Disney, it's not hard to make decisions once you know what your values are. Oh, tama nga po, no? Hindi daw po mahirap na gumawa ng mga desisyon. Kung alam ninyo, no, kung ano ang inyong mga belief o yung mga values ninyo sa buhay, yung mga sinusunod ninyo sa inyong mga buhay, no? Napaka-importante niyan. Kapag alam ninyo kung sino yung sinusunod ninyo, alam ninyo kung saan kayo tatayo, madali lang magdesisyon. Kaya napaka-importante, unahin po muna natin, ano ba yung values ko, no? Ano ba ang sinusunod ko? Napaka-importante niyan. Maging mahalaga, maging malinaw sa atin
kung ano yung ating pong mga values. Okay? Sunod po, doon sa word natin na stand, A, no? Avoid negative influences. Oh, iwasan po natin yung mga negatibong impluensya, no? Yung paligid po natin ay iba't iba yung nasa kung sino-sino, no? May mga kaibigan tayo na mabubuti. Minsan naman, may sumusulpot-sulpot dyan mga kaibigan natin na hindi naman nag-iisip ng kabutihan po natin. Kaya kailangan na paligiran daw po natin yung ating sarili ng mga mabubuting mga tao, no? At huwag natin palibutan yung ating po mga sarili ng mga tao na makapagpapalayo sa atin sa ating Panginoon. Lagi natin naririnig nung bata po tayo. Sinasabi na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. No? Ngayon, totoo pa rin po kasi yun. No? Hindi ito pambata lang o no, high school lang. No? Tingnan nyo ngayon sino nasa mga paligid po ninyo. Sino yung pinakamalapit? At i-analyze ninyo yung mga words na lumalabas sa kanilang mga labi. No? Kapag ito ay pangit at hindi ito nakakapagpataas ng inyong spiritual na buhay, tingnan po natin, no? Questionin natin, bakit ko nga ba siya kaibigan? kung siya naman ay nakapagpapalayo sa akin mula sa ating Panginoon, kailangan umiwas-iwas po kayo dyan. O ipanalangin niyo yung inyong kaibigan na baguhin siya ng banal na spirito. Okay? So sabi po sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag daw po tayong padaya. Yung mga masasamang kasamahan, ito po ay sumisira ng mabuting ugali. No? Tingnan nyo rin, baka naman nasira na talaga yung ugali po ninyo. Baka nasanay na kayo na hindi maganda yung mga ginagawa po ninyo. So, kailangan po ay panalangin natin yun sa ating Panginoon na tayo po ay baguhin ng ating Panginoon. Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for the companion of fools suffers harm. O kung gusto daw po natin maging pantas, lumakad tayo doon sa mga taong pantas, no? Dahil ang mga hangal, no? Ang mga hindi pantas, no? Sila po ay napapahamak. Kaya napaka-importante po 'yan, no? Tandaan po natin. Palibutan natin ang mga tao ng ang ating mga sarili ng mga tao na pantas na makapagpapatalino sa atin. Now, hindi naman sinasabi na maging selfish ka na, ikaw ay itakwil mo na yung iba, no? Pero kasi, ang importante po dito, kung ikaw ay hindi pa ganun ang inyong mga desisyon at you can be swayed by your friends, you have to begin with surrounding yourselves with good friends, with people who are near God, no? At kapag nasanay po kayo na ganyan na po nang nangyayari at nagiging matatag na rin kayo sa pananampalataya, kayo na rin ang papalibot o ikaw ay sasama na din dun sa mga tao na iimpluensahan mo na sila po ay maging malapit din naman sa ating Panginoon. Okay? Sabi ni John Ron, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Ano daw po? Ano ibig sabihin average? Ibig sabihin, bilangin mo yung mga tao, 5 tao. Limang tao na nakalaging nakapalibot sa'yo, laging mong nakakausap. Tingnan mo sila, i-analyze mo sila. Ano ba ang ugali nitong mga to? No? Kapag pinagsama-sama mo yung ugali ng 5 na yun, yun ang ugali mo. Parang yun yung average na ugali mo. Eh kung yung mga tao na yun, puro mapanira, no? Mapula, laging pinupulaan ng mga tao, pinagtatawalan sila, baka mamaya ganun ka na rin. Kaya, ops, kailangan mo na i-check kung sino-sino yung mga kasama mo. Sabi ni John Kibler, show me your friends and I will show you your future. Sino? Pakita mo sa akin yung mga kaibigan mo at ipapakita ko sa iyo yung iyong kinabukasan.
ano ba ang magiging kinabukasan mo? Mabuti pa o pangit ba ang iyong magiging kinabukasan? Okay, so yan po ay yung A doon sa ating pong acronym na STAND. Sunod naman ay N, navigate challenges with wisdom. Okay, yung mga

no? At atin pong na-discern. Ano ba ibig sabihin na discern? Atin pong naging malinaw sa atin, natututunan po natin, atin pong nababasa o ating naintindihan ang bawat sitwasyon kung tayo po ay humihingi ng karunungan sa ating Panginoon. Sabi po sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So kung tayo daw po ay nagkukulang sa karunungan, sino man sa atin, humingi daw po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon nagbibigay ng sagana doon sa humihingi. No? Sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ang focus po dito ay tiwala. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala o manalig sa ating pong mga sariling karunungan. No? Sa lahat ng ating pong gagawin, magpasakop tayo sa ating Panginoon. At makikita po natin, itutuwid ng ating Panginoon ang ating pong mga landas. No? Isang writer ang nagsabi, wisdom is not knowing what to do next. It is knowing what not to do next. Ito po, no? Minsan nagfo-focus tayo kung ano yung gagawin natin. Pero minsan, kailangan din po natin huminto at isipin kung ano yung dapat hindi nating gagawin. Oh, minsan kasi pasugod, gawa. Pero minsan hindi natin iniisip kung ano talaga yung dapat nating hindi ginagawa. Si E.E. Cummings, ang sabi niya, it takes courage to grow up and become who you really are. No? May kalakasang kalooban, dapat malakas ang loob natin na tayo po ay lumago na maging kung sino dapat talaga tayo. Okay? At yung pinakahuli po, D, doon sa ating pong acronym na STAND, depend on God for strength. No? D, depend on God for strength. Kailangan po tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pong mga kalakasan, kailangan tayo manalangin. Tayo po ay magbasa ng salita ng ating Panginoon. At tayo po ay umasa sa banal na Espiritu. Sa Philippians 4:13, ito pong sabi, I can do all things through Him who gives me strength. Magagawa po natin ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. No? Ang ating Panginoon, ang ating pong kanlungan, siya po yung ating pong lakas. No? Isang laging handa na sumaklolo sa atin, lalong-lalo na sa mga kabagabagan. No? Sabi po ni Mahatma Gandhi, prayer is not asking, it is a longing of the soul. No? Panalangin daw po ay hindi yun basta-basta humihingi. Ito po yung pananabik ng ating pong mga kaluluwa. At ang sabi naman sa 2 Corinthians 12:9, God's strength is made perfect in our weakness. Kaya napaka-importante na kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon, aminin po natin na tayo po ay mahina, no? At tayo po ay lalakas, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga kaibigan, totoo na kapag tayo po ay nakakaranas ng pagigipit, no? At mga kasamaan, at tayo po ay napapalibutan ng mga tao na nagbibigay ng pressure sa atin. Kailangan tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya po ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. No? Siya po ang magtatatag sa atin. Bibigyan tayo ng bagong isip na kumilos. Tayo po ay magiging marunong. No? At tayo po ay makakaiwas sa mga negatibong mga impluensya. No? Kapag tayo ay nabuhay, no? Ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng ating pong landas at sa pagharap natin sa ating pong mga hamon. So ano po yung acronym natin ngayon? STAND. No? S, strengthen your identity in Christ. T, think before you act. A, avoid negative influences. N, navigate challenges with wisdom. And letter D,

0: depend on God for strength. Kaya nga po, mga kaibigan, no, sa susunod na haharap tayo sa mga pressure o panggigipit ng ating po mga samahan, piliin po natin na tayo po ay maging matatag na naninindigan sa ating pong mga pananampalataya. Tandaan po natin, yung pagsang-ayon sa ating Panginoong Diyos, ito po ay mas mahalaga kaysa po dun sa mga opinion na naririnig natin o sa mga tao na mga nagsasabi. Gumawa po tayo lagi, no? At mamili po tayo lagi at ipakita po natin na mas malapit sa atin ang ating Panginoong Hesukristo kaysa doon sa mga tao sa paligid po natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, nandito po kami. Pinipili po namin kayo. Hinihiling po namin na kayo ang magpalakas sa amin at patuloy na ba po, Panginoon, na kami ay inyong samahan. Sa buong maghapon na ito, bigyan nawa namin kayo ng kalwalhatian at purihin kayo palagi sa amin pong mga actions. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen, Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod nating programa at aking po kayong binabati ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies po niya.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal lang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po daw sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Happy, happy Thursday po. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 9:05 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Kung saan man po kayo nakasubaybay sa umagang ito, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, nawa ay maging pagpapala po ang ating programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Alam nyo, we are blessed this morning dahil medyo humupa na po ang maulan na panahon, ano? Pero amin din pong nabalitaan na lumindol po pala kahapon dyan po banda sa Quezon Province. Ayan, mag-iingat po tayong lahat, mga kaibigan. Let us always keep watch and above all, ano, let us seek the Lord's guidance and help. And this morning, mga kaibigan, bago po tayo makinig ng mga awit na magpapaalala po sa atin ng kabutihan at biyaya ng ating Panginoon, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ito po ay manggagaling sa Jeremiah 31 verse 33. Alam niyo po, sa ating paglalakbay bilang mga anak ng Diyos, madaling sundin ng Diyos, di po ba, kapag maayos ang buhay. Pero kapag dumating na po ang mga sunod-sunod na pagsubok, ano, doon po nasusubok kung ang kanyang salita ay tunay na nakatanim sa ating mga puso. Alam niyo, mga kaibigan, hindi nais ng Diyos na sumunod tayo sa kanya dahil lamang sa obligasyon, ano, o sa takot. Nais po niya ang pusong kusang nagmamahal at kusang nagtitiwala sa kanya. Gaya na lang ng sabi sa Jeremiah 31:33, ito ang tipan na aking gagawin. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Napakagandang pangako nito, mga kaibigan. Kapag hinayaan po nating kumilos ang Diyos sa ating buhay, unti-unti po niyang binabago ang ating mga puso. Alam nyo, yung dating mahirap gawin, ano, ay ngayon kusa na po natin siyang nasusunod. Ang dating galit ay napapalitan ng pagpapatawad. Ang dating takot ay napapalitan ng pagtitiwala. Alam nyo, hindi po ito nagsisimula based on our own strength. Ano, we really cannot change our hearts by ourselves. Nagsisimula po ito sa pusong hinahawakan ng ating Panginoong Diyos. Kapag siya po ang maghari sa ating mga puso, mga kaibigan, makikita rin ito sa ating pananalita, mga desisyon, at maging sa pakikitungo po natin sa ating mga kapwa. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, hilingin natin sa ating Panginoon na patuloy niyang isulat ang kanyang mga salita sa ating puso upang ang ating buhay ay maging patotoo ng kanyang biyaya at ng kanyang dakilang pag-ibig. And this morning, mga kaibigan, ano, we will be listening to songs that will uplift our faith and our spirit. Kung kayo po ay may mga song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, let us first listen to the song, He Loved Me.

That's the song He Loved Me. At ito po'y inawit ni Brother Asher Salvan. Our first song request ay galing po kay Sister Luzi Kiabang. Happy, happy Thursday, Sister Luzi! And thank you so much for tuning in. She requested a song entitled No More Night. Alam niyo mga kaibigan, maraming bagay sa mundong ito ang nagdudulot ng lungkot at pangamba, di po ba? Ngunit bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong dakilang pag-asa. Darating po ang araw na aalisin ng Panginoon ang lahat ng luha, lahat ng sakit at lahat ng kamatayan. Sa Kanya pong kaharian, wala ng gabi sapagkat Siya po mismo ang ating magiging liwanag. Sabi nga sa Revelation 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan o dalamhati o pagtangis o kirot man sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Narito po ang awiting No More Night.

That's the song Jesus Can Do It All For You. At ito po'y inawit ni Sister Michelle Agbu. Alam niyo, napakaganda po ng paalala ng awit na yan para sa ating lahat sa umagang ito.

ating pong napahinga ng awiting Dakilang Biyaya. At ito po ay inawit ni Brother Mondi Eracho. Bago po natin marinig ang sunod na song request, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Lander Loren at binabati ko po ang kanyang mga pamilya na si Edgar Loren, si Mien Loren, si Lander, si Christy Loren Gonzalez at si Landre. Ayan, thank you so much to the Loren family for tuning in. Andito rin po si Brother Lito Rosales Montesines. Pinapabati niya ang lahat ng ating kapatiran from Lilio Fernandez SDA Church. Andito rin po si Sister Marites Finones Adarlo at si Sister Eliza Grace Daulo. Happy Thursday din kay Sister Jocelyn Antonio. Siya ay nakasubaybay all the way from Macau. Happy Thursday din kay Sister Marisa Pascua. Dito naman sa ating YouTube page, kasama natin si Citadel Castillo. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay mga kaibigan at nawa kayo po ay mabiyayaan ng mga awit na ito. And our next song is entitled Goodness of God. Sabi nga sa Psalm 23:6-9, ang kabutihan at kagandahang loob mo ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at maninirahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. This is the song request of Sister Marites Finones Adarlo, The Goodness of God.

That's the song Goodness of God o Kabutihan ng Diyos. At ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Our next song request naman ay galing po kay Citadel Castillo. Sabi niya, good AM po, blessed Thursday po. Nakaka-relax pong makinig ng mga awit. Nakikinig po kami ng mga Kaluwaan SDA Church. Ano, ang Caleb at ang Joshua Care Group. Ayan, happy happy Thursday po sa inyo at nawa kayo po ay mabless sa mga awit na ating pinapakinggan at sila po ay nag-request ng awiting pinamagatang Dakilang Katapatan. Alam niyo po, sa bawat umaga na tayo po ay nagigising, may panibagong patunay po ang dakilang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Maaaring magbago po ang ating mga kalagayan, ang ating mga sitwasyon, ngunit ang kaniyang mga pangako ay nananatiling totoo. Hindi po siya nagkukulang sa kanya pong pag-ibig sa atin, mga kaibigan. Sabi nga, sa Lamentations 3:22-23, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga ito'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Narito po ang awiting, Dakilang Katapatan.

That's the song, Dakilang Katapatan. At ito po'y inawit ni Sister May Gulios. Our next song naman ay pinadala po sa atin ni Sister Eliza Daulo. And she requested the song entitled, His Strength is Perfect. Sabi nga sa 2 Corinthians 12 verse 9, sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Pakinggan po natin ang awiting, His Strength is Perfect.

That's the song We Are the Reason. At ito po yung inawit nila Jillian Espinosa and ni brother Stephen Alejandro. Our last song for this Thursday morning, mga kaibigan, ay song request po ni Sister Esmeralda Borillo. Ayan, happy happy Thursday po sa inyo, and she requested the song entitled Do They See Jesus in Me. Alam niyo po, bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, ang ating buhay po ay isa po yan sa pinakamalinaw na patotoo tungkol po sa Kanya. Hindi lamang sa ating mga sinasabi, mga kaibigan, kundi sa paraan po ng ating pagmamahal, sa paraan po ng ating pagpapatawad at pakikitungo sa mga tao sa paligid natin. Ang tanong, nakikita ba nila si Jesus sa ating buhay? Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 9:53 a.m. hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy happy Thursday, stay safe, stay dry, and may you be blessed by the song, Do They See Jesus in Me?

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
4: Si Charles Blondin, isang Pranses, ang kauna-unahang tao na nakapagtala ng world record na nakatawid sa isang matibay na lubid sa ibabaw ng Niagara Falls. Tutunghayan po natin ang kwento ni Charles Blondin dito sa ating programa. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

0: Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at ito ang programang Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan and welcome to our program today. Nice kong i-welcome palagi kayong lahat, no? At nice kong unang-una ay welcome to International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome. And also Naperville Remnant Film Church. Doon din po sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam Barrios and Rina Barrios and family. How are you today? Welcome to Simula, Usapang Senior. Nice ko rin batiin, of course, ang ating mga kaibigan, no, na sumusubaybay. Maraming salamat po sa mga natatanggap namin magagandang mga mensahe mula sa inyo. Marami pong salamat sa mga suggestion at sa inyong mga papuri. Nais kong banggitin sina Luz Pusing, welcome po. Lucy Kiabang, marami pong salamat. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, si Ian Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kumusta po kayo and welcome po sa ating program sa araw na ito. Narito rin ang ating mga kaibigang sina Zenny Moser from Ohio, USA, si Beth Villapuerto dito naman sa Balayan, Batangas, at mula naman sa Tangalan, Aklan, kumusta po kayo, Darlene Ojerio. At of course, ang ating mga kaibigan na ating mga textmates, no, na sina Lyobi Cabanyes, Ma'am Lyobi, kumusta po? And then of course Rebecca Ibora, Leti Sampang, at ang ating mga kapatira ng Morning View Seventh-day Adventist Church. Welcome po sa program ngayon. Pagpalain po tayo natin Panginoon at maraming salamat po sa inyong prayer at mga suporta. At nais ko rin banggitin, i-welcome si Rose Arrogante in Canada. Welcome, Sister Rose. And we have our senior citizens of Puting Kahoy, Silang Cavite. Ito po yung ating mga nais kong banggitin ng mga ating mga purok leaders, sina Liling Lumagda, si Absti, si Inday Oñate, Remy Bayan, Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyda Venosa, and Feli De Leon. Of course, lahat ng ating mga ka-senior sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. At shout out to my friend Patrick Gonzalez and family. Welcome po sa program today. And of course, nice kong batiin pa rin si Corazon Hernan from Kabading SDA Church dyan sa Antipolo City. Kumusta po? And of course, all the senior citizens, no, na patuloy na alam namin na sumusubaybay. At sila yung senior citizens of Barangay Inarawan, Antipolo City. Welcome po and shout out to your Barangay Captain Rick Bautista. So, gayon din ang ating mga kaibigan. Of course, hindi natin malimutan from the National Museum of the Philippines. Okay, welcome po sa program, Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandyan din si Alvin, si Lisa, at saka si Ina. Welcome po. Sana ay muli kami makadalaw dyan sa National Museum of the Philippines. At of course, ang ating mga iba natin bang mga kaibigan, si I would like to say hi to Ma'am Beth and Sam Castle. Kumusta po kayo? And of course, our friends, Apple of God's Eye, Widow Widowers Association. Welcome po sa program. At ang ating programa ngayon ay very interesting kasi pag-usapan natin yung Guinness World Record holder na si Charles Blondon. So, siya po yung French na nagkaroon ng world record na unang tao nakatawid, no, sa above the Niagara Falls. Okay, so yan po ang ating pagkakwentuhan ngayon. So, first of all, of course, again, please hydrate yourselves, drink water po para magumanda ang ating ang ating pakiramdam, ang tamang sirkulasyon ng dugo. So, diyan lang po kayo. Magbabalik agad ang simula usapang senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po ninyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 AM. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang senior citizen na si Doc Rome Barrios. At nice kong sariwain natin ang isa sa mga magandang world record kasi may maganda tayong matutunghayang sa kanyang kwento. Si Charles Blondin. Charles Blondin. Yan po. Ay unang tao to cross the Niagara Gorge. Yung gorge ay ano yan eh. Yan yung kahabaan, yung gorge ay parang bangin, no? Ng Niagara Falls. Kaya sa pamamagitan ng tight rope, yung tinatawag yun yung lubid na matibay, no? Na yung banat na banat eh. Yun ang ginamit niya sa pagtawid, no? At sabi rito, completing the 1,100 foot crossing 106 feet above the turbulent waters ng Niagara Falls. He used a 2-inch wide hempen. Itong hempen na to ay lubid na pa, matibay na lubid na abaka. At gumamit din siya ng 26-foot balancing pole. Ito naman yung mahigpit na lubid na pang ano niya, na pang balanse, no? Ayan niya po yung lubid na baka. Kaya he crossed, okay, sabi rito, kaya yung panahon na yun, the date, June 30, 1959. At ang nangyari po ay, of course, is a great event at thousands of spectators ang naka-witness nito, no? Na tinawid niya yung Niagara Falls sa kahabaan mula sa American side, no, ng Niagara Falls at sa kabila ng Canadian side in 23 minutes. Oh, di ba? Wala pang 30 minutes eh. Natawid niya sa pamagitan lang nung tight rope, no, yung matibay na lubid, no. Ayun ang ginamit niya. At bukod diyan, okay, following months lang siguro to, hindi na inabot na taon, no, ay sinundan niya ito. June 13, 1959, yun ang kauna-unahan. May mga sumunod pa siya mga tinatawag na daring stunts. Alam niyo ba yun, yung mga daring talagang, ano yun, talagang kakaibang mga stunts yun, mga nakakatakot, no? Sabi rito, later repeated the feat blindfolded. Oh, inulit niya yun. Pero this time, naka-blindfold siya. Oh, di ba? Nakapiring. Oh. Tapos sumunod, tinawid niya yun, nasa loob siya ng sako. Oh, ibig sabihin, nakatabon sa kanyang sako habang siya'y tumatawid. Oh, di ba? Imagine nyo, inside a sack. Tapos yung iba naman, sa pamagitan ng stilts. Ito yung mga, siguro, mga matitibay na mga kahoy di natin alam kung bakal na mahaba, doon siya nakatungtong. Aba, parang ano, no? Parang kadang-kadang ng Pilipinas, di ba? Sa bamboo poles, ginamit niya yan sa pamagitan ng, yun, mga kahoy. Tapos, may sumunod pa siya. Ito, hindi nyo talaga ito, kakayanin. On a bicycle. Pamagitan ng bicycle. Kaya, itong si Charles Blondin talaga, hindi lang minsanan niya ginawa. Ibig sabihin ay talagang kinarir na niya yan. At ayun na mga ginamit niya, ang bicycle. At ang pinakahuli, ito yung, kung hindi niyo nakaya yun, mas lalo niyo hindi kakayanin itong huling ginawa niya. Naglalakad siya, no, sabi rito, na habang while cooking an omelette. Habang siya tumatawid at nagbabalanse doon eh, sa mga bangin magkabila eh, nagluluto pa siya ng omelette. Imagine. So, napaka grandioso talaga ng kanyang performance at saka ng kanyang skill, no, sa pagbabalanse. Kauna-unahan tao yan. At siya lang ang unang nakagawa niyan. At ang isa sa mga
isa sa mga at ano rin on the record pala, meron din siyang ginawang ano isa pa. Hindi lang siya nag-iisa, ang ginawa pa niya, binuhat pa niya yung kanyang manager na si Harold Colcord on his back across the tight rope. Pinasakay pa niya sa kanyang balikat. Napakagandang talento, napakagandang ano skill mula sa Panginoon. Pero may isa pong kwento na ito yung nais kong ating ano, ito ay undocumented pero ito ay kwento dahilan sa mahilig nga siya magano no mag-dare no. Meron daw pagkakataon pero ito ay undocumented pero maraming nagkukwento na ginawa ito ni Charles Blondin, okay? Ginawa ito ni Charles Blondin nang minsan chinalenge niya dahil ang mga tao humanga sa kanyang ano ginagawa, talagang hindi sila makapaniwala na kaya niyang gawin 'yon. Hinamon niya yung mga tao na kung kayo'y naniniwala no na kakayanin kong tumawid ay inaanyayahan ko sino sa inyo ang willing sumakay sa aking likuran at habang ko tatawid. Nagawa na niya yun sa kanyang manager. Pero ang ginawa ang mga tao na gano'n, oo, naniniwala kami, pero walang pumayag na, na sumakay sa likod niya. At alam niyo kung sino rin daw ang pumayag? Yung kanyang batang anak na lalaki. Ayun daw po ang sumakay sa likod niya at pinakita niya na nakarating siya, na itawid niya yung kanyang anak na bata sa pagsakay sa kanyang likuran on a tightrope across ano above the Niagara Falls. O, di ba? Kaya no, in-interview daw po yung bata. Ang sabi ng bata, paano mong nagawa na hindi ka natakot at pumayag ka, no? Pwede, di ba, maaring bumagsak kayo pareho at at ikaw malunod, sabi ng bata, hindi po ako babagsak sapagkat siya po ang aking ama. At hindi po, alam ko po na kapag ako'y kasama niya, ako po ay ligtas. Napakagandang ano po, no? Napakagandang anecdote po yun. Na ibig sabihin, kapag pala tayo ay nasa ating ama o sa ating Diyos, no? Wala po dapat tayong katatakutan sapagkat kilala natin ang ating Diyos na kahit kailan ay hindi tayo iiwan at mapapahamak pagkasama natin siya. Sana po napakagandang ano po 'yon, napakagandang leksyon po sa atin 'yon na dapat ay kilala natin ang Diyos. Kilala ba natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon na kapag tayo ay nakakaranas ng mga hindi sabihin natin ang hindi mabubuting mga karanasan eh nawawalan tayo ng pag-asa, tayo ay natatakot, tayo ay balisa, tayo ay hindi natin alam. Pero po kung kakilala po natin ang Diyos kahit kailan, ang ating Panginoon ay hindi tayo pinabayaan. Isipin niyo lang po, ngayon nandito tayo sa programang Simula. Nakikinig kayo o sumusubaybay kayo, pasalamatan po ninyo ang ating Panginoon sapagkat ngayon po ay patuloy po tayong nakakatanggap ng pagpapala at biyaya mula sa Kanya. Kaya yung ating paboritong ano nga, quotation eh, ang biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. So ngayon po umaga, kumusta po kayo? Naisip na rin po ba ninyo na anuman ang inyong maging karanasan ngayon o anumang sirkumstansya ang inyong maramdaman ngayon o maranasan sa buhay nyo, naniniwala po ba kayo na ang ating Panginoong Diyos ay naandyan lang po sa ating tabi at kailanman hindi tayo pinababayaan at anuman ang ating mga dinadala o anuman ang ating mga kinatatakutan, lumapit lang po tayo sa Kanya. Sabi niya, sino man ang tumatawag sa akin
ay hindi ko itataboy. At sino ang tumatawag, sino man ang tumawag sa aking pangalan ay maliligtas. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating kwento ngayong umaga. Huwag po kayo alis, diyan lang po kayo. Uminom kayo, magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ating pag-uusapan, welcome sa ating segment ng Senior Wellness. And, okay, and health. O yan, ayan po. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay patuloy nating bibigyan ng prioridad ang ating kalusugan, ang ating pong pag-uusapan. Kahit ano pong mangyari, kahit minsan maganda ang inyong pakiramdam, tandaan po ninyo, mahalaga po yung mga bagay-bagay na ating nararamdaman na dapat nating panatilihin na malusog at tayo'y laging masaya. Ayan po, at ayan po ay sekreto rin ng mahabang buhay. Kaya make our health a priority. Ayan po. So, sabi nga eh, ang panahon ngayon, lalo na ang ating gobyerno, ang ating bansa, no? Alam po ba ninyo na gumagastos ang ating gobyerno ng milyon-milyon, no, para sa pagpapagamot at pag-aalaga ng mga mamamayang may karamdaman. Wala na po tayong ang tinatawag na sick care system. Yung sick care, anong tawag natin diyan? Ang ibig sabihin yung health care na dapat pinuprovide sa atin, ang ginagastosan po ng gobyerno ay puro sick care, puro lang po pangangalaga sa mga karamdaman ng mga tao. Kaya sabi nga nila, sabi overall, ayun yung picture na kung ano man ang budget ng health ng ating bansa o ng ating society, 2% lang ngayon daw ang naka-allot o naka-budget para sa healthcare. Kaya wala pong mas magastos po yung sick care. Ayun po yung ginagastosan. Ibig sabihin, mas marami po ang may karamdaman, no? Kaysa doon sa nagme-maintain ng magandang kalusugan. At ang gobyerno nagagastosan sa dami ng mga karamdaman ng mga tao na dumarating na nangyayari. Kaya po tayo ay bahagi ng ating lipunan na dapat po tulungan natin unang-una ating sarili na mapanatili nating malusog, no? At alam po ninyo, talagang pag malusog tayo, masaya tayo. Tapos pati yung ating mga mahal sa buhay, masaya na rin sila. Dahil nakikita nila malusog tayo, masaya tayo. Hindi tayo nagiging sabi natin ay nagiging suliranin nila o nabibigatan sila sa atin. Tulungan din po natin dahil ang ating mga mahal sa buhay din ay may sarili rin sila mga problema, lalo na yung ating mga

manano. At alam po ninyo, maiiwasan po yan sa pamagitan ng tamang pagkain o nutrisyon. Tandaan po natin yan. Ang ating pong, kung ano man ang kalagayan nating katawan ngayon ay base po yan sa ating mga kinakain, sa ating mga ipinapasok sa ating bibig, sa ating katawan. Kaya ang isa sa mga problems ng ay ngayon na pinag-uusapan, no? Okay, kung pag-uusapan ng ano ang mga sakit, no? Ang pinakamataas na ano ngayon cases daw po ngayon ay obesity. Ayun po yung obesity o yung overweight, yung sobrang bigat na ating katawan. Ayun daw po yung unang ano, and one of the major reasons for this epidemic, ayan na po yung epidemic pala of obesity, is that junk food manufacturers spend over 10 billion annually in promoting their fare or their products. Diba? Kaya pag nakita, nanood ka ng TV, yung mga commercial, mga junk foods, mga chichiria, mga processed foods, ayun ang mababasa nyo. Kasi ni-spend ng mga negosyante ay ang malaking bahagi ng kanilang capital, no, sa kanilang mga negosyo ay yung advertisement. Pinagaganda nila yung mga snack foods, pinagaganda nila yung mga pagkain na process, parang napaka ano, as if pag kumain ka noon ay una, magiging sikat ka o gaya ng mga kumakain, ng mga models nila. Minsan, magiging ano ka, kasi pinakikita nila yung mga models nila, ang gaganda, ang lulusog, kumakain ang kanilang mga produkto. Ayun po yung mga tinatawag natin, yung mga ano yung advertisement, yung mga hypes po, yun po yung pinalalabas nila. Kaya tayo naman naiinganyo dahil minsan ay maganda yung pag-advertise, ayan natural, ayan po ay sasabihin nila, ayan po ay organic. Pag-aralan po natin mabuti. Kasi po pag sinabi organic, ayun po yung kakainin mong presko, no? Na hindi na dumaan, hindi na ipak, hindi na nailagay sa kapsula, hindi na nailagay sa kung saan sa mga container na pwedeng ilagay matagalan, hindi po. Ang tinuturo po sa ay maging plant-based ano, ang plant-based diet natin na ibig sabihin kakainin natin ng mga natural at fresco. Kaya sabi rito, paano natin magagawa? Of course, ano po yan? Tamang pagpili, tamang kaisipan na kasi yung kung tutusin, yung mga nakalagay po, ay lalo na sa mga pills, no, minsan kulang ka sa dugo. May kwento, may namit ako na isang ano, kaibigan namin na mataas na raw yung kanyang ano creatinine, parang something, no, na dahil sa kidney, kaya ang dami nang pinagbabawal sa kanya, pati raw pagkain ng tinuruan namin ng mga gulay, ano na rin daw, sukat na, at saka hindi na raw siya kumakain ng marami. Sabi ko, pagka ho gulay, walang limit yan. Ibig sabihin, hindi ko nasasabing walang, ibig sabihin, mas matsustansya po kakainin natin ng ano ng sariwa. Kasi nung tinanong ko yung ano nila, yung kanyang iniinom, ang kanyang iniinom kapsula na pampadagdag ng dugo. Eh sabi ko po, yung iniinom, bawal sa inyo yung gulay, yung talbos ng kamote, kasi may nagkataon na may talbos ng kamote yung kinakain. Sabi niya, kasi hindi na sa akin masyado pinakakain yan, binibilang. Sabi ko, hindi po, kasi mismo yung tableta na iniinom nyo, ayun po yung laman nun, gulay din yun na pampadagdag ng dugo. Something na, ibig ko sabihin, hindi na kailangan dumaan sa proseso at hindi na kailangan dumaan pa sa mga pills or capsule. Pwede na po nating kainin ang sariwa. Kaya ayun po yung advantage ng vegetarianism, no, na sinasabi. Sabi rito,
Do you remember your mother?

there's advice to eat your vegetables. They're good for your, for you. Diba yun, sabi, lagi sinasabi nanay natin, tatay natin, mga magulang natin, lola at lola, kumain kayong gulay, gulay, gulay. Hanggang ngayon po, totoo pa yun. Ayun po yung ano nun, yung wisdom ng ating mga matatandang ano na mga matatanda nating mga mahal sa buhay. Tinuturuan tayo dahil totoo po yun sapagkat ayun po ay ano, biblical at saka ayun po yung talagang kailangan ng katawan natin. Sabi dito, researchers at the Wageningen University in Netherlands ay meron silang ginamit na mga individuals, 2,300 individuals in 11 European countries for 12 years. Binantayan nila itong 2,300 individuals na iba-ibang mga nationalities. At dito, ang kanilang pinakain lamang, no, at pinasunod nila yung pagkain lamang ng vegetables, fruits, whole grains, nuts, and olive oils, and low in animal products. Ang resulta po, 23% lower rate of death from all causes. Kahit anong sakit, hindi po sila. Bumaba po ng 23% yung mga cases, including the big three, heart disease, cancer, and stroke. Those who adopted other lifestyle practices such as exercise, yung mga ano naman, bukod sa kumakain sila ng prutas, gulay, at mga natural foods, whole grains, nuts, ay ano po, nag-exercise pa. At alam nyo, tumaas ng, tapos hindi pa nag-smoke, no? Nag-exercise, wala pang bisyo, tumaas po ng 65%. Bumaba pa na ng 65% yung mga cases na mga namamatay sa iba-iba't ng sakit. So, ayan po. Ayan po ay ayon sa pag-aaral, hindi lang po yan ano, haka-haka o nasa isip lang, no? Sabi rito. Kaya dito sa ang isa nating dahilan kung bakit minsan ang madalas kong marinig eh, kasi ang mahal-mahal naman maging vegetarian eh. Napansin daw nila mahal. O kasi nga, dahilan nga, bihira kainin, syempre, tumataas ang presyo. Dahil, ano na eh, special eh. Ibig sabihin, mas gusto ng mga tao yung mga junk foods na mas mura at saka yung mga ready, ano na, to eat, no? Eh talagang, ano yun, talagang magmamahal yung ano, yung mga fresh foods, fresh fruits and vegetables kasi, ayun ang raw material ng mga niluluto nila. Kaya pag binili mo 'yun, mamahala na 'yun dahil ayun ang mabili pagka na ano na na process na. Kaya ang sabi, talaga bang mahal? Pero ayon sa pag-aaral sa US Department of Agriculture, na pag-alaman nila, no, na among the fruits and vegetables sa mga plant-based ano food, no, yung mga tumutubong halaman at mga buto ay yung 70 noon among, ha, kung ano, 70 kinds doon ay sabi niya sa pag-aaral ay umaabot lamang ng less than 25 cents per serving na mas mura. Ibig sabihin, kung ikukumpara mo yung ready yung process tapos bibili ka ng sariwa, mas mura pa rin daw na yung 70 na mga types na mga pagkain, mga gulay na yon ay mas mura pa ng 25 cents. Ano ba yun sa American kasi 25 cents. Sa Pilipinas ay yun mga more or less 15 pesos. Kaysa kakain ka ng for example, kakain ka sa restaurant ng ano ng ng ganong pagkain, no, na halimbawa sometimes bumibili ako ng ano pa tayo, yung adobong kangkong. 'Di ba? Pag binili mo sa restaurant 'yung adobong kangkong, hindi mo pa alam ang pagkaluto, hindi mo pa alam kung ano 'yung mga nilagay na mga pampasarap doon. Pag binili mo 'yun ng sariwa, makakamura ka pa ng 15 pesos daw at least, o 15 pesos or more at least. Oh, 'di ba? Parang ganoon kaysa yung nakita mo yung
mga niluto na yun, eh, ang tagal nang na-harvest siguro, matagal na naka-stock sa kanila, iniinit or hindi ko alam. Parang ganun na example natin. Pero sabi rito, bukod dun sa 70 kinds no, na mga produce na naturally, ay na ang equivalent ay less than 15 pesos para sa Pilipinas. Meron pa rin daw mga 25 na mga gulay din na ano rin, na ano naman, less than 50 cents naman. Ibig sabihin about 30 pesos. Kaya hindi po mahalaga, hindi po mahal, sabi ko. Hindi po mahal talaga. Actually, it's just a matter of ano, ang tawag natin yan, paggamit ng tamang ano ng budgeting at tamang pagplaplano ng pagkain, kaysa bibili ka ng ano na, na i-orderin mo na sa mga fast foods na hindi natin alam kung gaano katagal na, gaano anong mga nilagay o anong hinalo, no, at hindi natin alam. Pero usually napakarami pong preservatives yan, kaya po tumatagal, no. Kaya hindi po mahal. Mas mahal po pag kumain kayo ng hindi masustansya at saka hindi healthy, at pag nagkasakit kayo, mas mahal po ang gagastos inyo. Di po ba? Kaya isipin po natin para maiwasan yung obesity. Yung obesity, paano natin, ano po bang ideal weight? Ang ideal weight kasi depende po sa height, no? At saka yung, ano, yung BMI, yung body mass index, ayun po. Pero meron pong ano, paraan para ma-measure yan. Pero ang alam ko, yung weight at saka height ay dinidivide in meters, no? Pero pag-aralan po natin, pwede naman po i-Google. Meron naman po tayo mga, o kaya magpaturo tayo sa mga, consult tayo sa mga experts, no? Para matulungan tayo, ano ba ang ideal weight ko? Ito ang aking edad, ito ang aking pangangatawan, ito ang aking ano, height, o yun. Malalaman po ninyo pagka kasi meron silang mga ano yung tawag niya, table, may mga bracket sila na kung gano'n ang height mo at saka weight at saka age mo, ito dapat ang weight mo. Ayun po, pag-aralan po natin. At ayun po, kaya tamang pagkain at talaga po pag gulay, prutas at ano at mga natural ano po, hindi po kayo magiging overweight dahil mabababa po yung mga calories ng gulay. At isa pa dyan, of course, kailangan natin yung physical activity, yung galaw-galaw, sabing ganon. Kaya, yung, ano, yung kasabihan na, okay, dito may pag-aaral na ginawa si Dr. Frank Hu and his colleagues at Harvard School of Public Health reported that, okay, the risk of heart attacks for women with diabetes was 44% lower in those individuals who were the most active as compared to those who exercised the least. Ano raw? Yung mga, itong pag-aaral nila kasi sa mga diabetic, no, na kapag ka nag-exercise sila at saka aktibo ang kanilang, ay nababawasan, 44% lower ang cases, no, ng mga karamdaman kapag tayo'y nag-exercise kung ikukumpara doon sa mga taong hindi nag-exercise. Ayun. At isa pa, yung pag-inom ng tubig. Ayan. Kaya lagi ko inuulit-ulit sa atin yung pag-inom ng tubig. Dapat daw ay 4 to 6 pints of water daily. Ano yun? Per pint kasi is 2 glasses yata yun. Kaya kung 4, ano lang, mga, kung 4 to 6 pints of water, ayan po, mga 7 to 9 glasses of water daily. Ayan po. Sa mga lalo tigit sa mga kalalakihan, dapat mas marami ang iniinom. At higit sa lahat yung pagtulog. Ayan. Kasi raw, nung centuries ago, ang mga tao daw doon nakakatulog ng umaabot ng 10 hours per night. Diba? Bakit kaya? Kasi mabagal pa ang panahon noon. Hindi pa busy, wala pa yung mga technology at walang pinagpupuyatan yung mga tao. O pwede rin siyang nagpupuyat sila sa ibang bagay. Pero ibig ko sabihin, hindi katulad ngayon. Ngayon, laging less than 7 hours na ang average na tulog ng tao. No? Diba?
napakahirap daw po. Kaya within ano nung kanilang pinag-aralan, nagkaroon sila ng ang tawag qualitative ano study. Tiningnan nila yung mga nakakatulog ng kumpleto at saka yung hindi nakakatulog ng kumpleto. Pinag-type po nila sa keyboard. At alam po ba ninyo ang finding sila? Yung mga nakakatulog at nakakapahinga, no, ibig sabihin yung 7 hours or more night per night ay 20% faster sa pag sa pagta-type sa keyboard. 'Di ba nakita nyo? Kasi nga presko ang isip, nakapahinga po. At alam niyo tuwing matutulog tayo diyan po, babago yung ating ano yung ating kalusugan, yung mga cells natin diyan po lumalago, diyan po nagpapalit, diyan po lahat po ng pagpapagaling healing, diyan po nangyayari kapag tayo ay nagpapahinga. 'Di ba? Kapag tayo may sakit, magpahinga ka. Oh. Kasi nga pagkulang sa pahinga, hindi mahihil ang body. Kaya ibig sabihin, simple lang po, magpahinga tayo, magkaroon tayo ng mabuting pagtulog. So, ayan po. So, ano po ang ating decision ngayon? Napag-alaman natin na napakahalaga po ang ating mga kinakain, ang ating pagtulog, ang ating exercise at pag-inom ng tubig sa ating overall na kalusugan. So sana po may natutunan tayo dito sa ating pinag-usapan. Diyan lang po kayo, magbabalik po simula Usapang Senior.

Purihin po natin ating Panginoon sa pagkakataon pinagkaloob para sa atin pong prayer time. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa amin at kayo ay patuloy na nag-re-request ng inyong mga prayer, no? At nais naming idalangin kayo sa araw na ito. So, hinihilingan ko po kayo na samahan ako, sumandali po tayong tumigil at tayo po'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at ang lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Kami po, Panginoon, ay mapagkumbabang lumalapit sa araw na ito upang muling pasalamatan kayo sa inyong mga pagpapala, buhay at kalakasan, sa lahat ng mabubuting karanasan na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagtustos at pagbibigay ng mga biyaya na aming kinakailangan araw-araw. Sa oras na ito, Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo sa pamagitan naming programang simula. At nais po naming, Ama, itagubilin ang lahat sa inyo sapagkat kami nananampalataya at pinanghahawakan namin ang iyong pangako sa amin na kailanman ay hindi niyo kami pababayaan. Ayos po, Panginoon, sa pamagitan po ng panalangin ito, ilapit at idulog sa inyong banal na harapan ang mga kahilingan na aming mga kaibigan, na aming mga kababayan, na aming mga mahal sa buhay na humihiling ng inyong patuloy na pagpapagaling, total healing, sapagkat alam namin na ikaw ang dakilang manggagamot at ikaw lamang ang aming pag-asa sa aming buhay, sa aming pangangatawan, sapagkat kayo ang lumikha sa amin, kayo ang nakakaalam ng aming mga kalagayan, kayo ang nakakaalam na makabubuti sa aming mga katawan. Kaya nais po namin itagubilin ang lahat sa inyo. Hipuin po ang bawat isa sa amin, pagalingin at nang maranasan namin ang inyong kagalingan. Nalapit namin tanging-tangi si Lydia Elijah sa kanyang hospitalization at sa kanyang karamdaman naman. Alam namin naman na ngayon ay patuloy siya nakakaranas ng mga iba't ibang mga sakit o pain, subalit alam namin na kung kami mananampalataya sa inyo, kami po ay gagaling. Tulungan din ang kanyang mga mahal sa buhay na bigyan ng kapayapaan ng kaisipan upang lalo naming maranasan ang inyong pag-ibig at pakikisama sa bawat isa sa amin. Nais din namin ilapit si Ayi Viray sa kanyang karamdaman, ang kanyang nais namin, Ama, na idulog sa inyo kung ano man ang kanyang kalagayan ngayon, kayo nakakaalam, at bigyan din siya ng higit sa lahat ng kapayapaan at pag-asa at pananampalataya sa inyo na sa inyo po ay walang imposible. Gayun din, patuloy namin nilalapit sa inyo magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Sila po ay, ang mga batang ito, ay may mga patuloy na nadadamang karamdaman. Subalit, wala po kami ibang tatakbuhan at wala kami ibang pinanghahawakang mga pangako, kundi ang inyong pangako sa amin na hindi nyo kami pababayaan. Tulungan po sila. Gayun din, patuloy namin dadalangin si ang baby ni Lai Bubon Delida. Ang sanggol na ito, Ama, ay mula sa inyo. Inyo po itong kaloob, regalo sa pamilyang ito. Sa mag-asawa, tulungan po sila na huwag silang mawala ng pag-asa at patuloy po silang manampalataya sa inyo at bigyan ng kalunasan ang sakit ng kanilang sanggol. Nadalangin din namin ang aming kaibigan si Tess Hael. Si Ma'am Tess Hael po ay may nadaramang karamdaman ngayon at nais po namin, Ama, ilapit sa inyo.
sapagkat patuloy kaming nananampalataya na patuloy niyo siyang bibiyayaan pa ng mahabang buhay upang patuloy siyang niyang makasama kanyang mamahal sa buhay at higit sa lahat upang patuloy niya kayong mapaglingkuran. Tulungan din si Brother Benny Filomeno na aming mahal na kaibigan na patuloy din siyang nakakaranas ng mga karamdaman. Nais namin amang itagubilin sa inyo. Sampu ng kanyang tahanan, ng kanyang may bahay, na Sir Neneng, na patuloy nawa silang makaranas ng inyong kalunasan at mabuting pakiramdam mula sa inyo at sa patuloy nilang paglilingkod sa inyo. Inilalapit din namin ang aming mga kaibigang sina Maricar Bartolome, kayo din si Lucy de Guzman, si Waylin Lorenzo, si Gemma Molina. Lahat po sila, Ama, ay mayroong patuloy na nararanasan at sila ay nagpapasalamat sapagkat nakakaranas sila ng unti-unting lunas sa kanilang mga karamdaman. Kaya inalapit po namin ang inyong patuloy na paggabay sa kanila at higit sa lahat ang inyong patuloy na pagpapagaling sa kanila. Inalapit namin si aming kaibigan si Patrick Gonzales and family na nagpapasalamat at hinihiling na naway patnubayan po ninyo ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanilang mga gawain, ang kanilang mga negosyo, gayon din ang mga tao na kanilang pinaglilingkuran at naglilingkod sa kanila. Nawa, patuloy silang bigyan ng karunungan at higit sa lahat ng pagmamahal upang patuloy silang maging tapat niyong lingkod. Tulungan din ang mga kaibigan namin at kapatid ng kanilang church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan, ang pagpapatayo ng kanilang bahay-sambahan. Ama, ang inyong bahay-sambahan ay inyong katawan at tinatagubilin namin ito. Nanawa, basbasan at puspusin ng Banal na Espiritu, tulungan sila sa kanilang proyektong ito na magkaroon ng simbahan na maraming mga kaluluwa ang makakapag patuloy na maglilingkod sa inyo, kaya din ang inyong magsasamba sa inyo at patuloy na makikibahagi sa inyong gawain ng kaligtasan na inyong pinangako sa bawat sasamin. Tulungan din, gayon din ang basista, Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Salamat, Panginoon, sa muling pagbangon ng iglesyang ito at sana magpatuloy sila sa kasiglahan, patuloy sila sa pananampalataya at patuloy na gabayan sila ng iyong Banal na Espiritu upang maisulong nila ang gawain ng iglesia at ang gawain ng simbahan na ang lahat sa kanila ay puspusin ng Banal na Espiritu na maging aktibo lalo tigit sa pagliligtas ng kaluluwa. Ama, marami pa po kaming naisilingin sa inyo, subalit narito ang bawat isa sa amin nakatunghay at lumalapit sa inyong banal na luklukan, banal na harapan. Ano man po ang aming nararanasan ngayon, ang mga sirkumstansya sa aming buhay, itinatagubilin po namin sa inyo sapagkat kayo ang nakakaalam na mabuti sa amin at kayo lamang ang aming pag-asa, kayo lamang ang aming hantungan at higit sa lahat, kayo lamang ang aming kaligtasan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin at inaasahan naming ang inyong pagtugon at dahil ito ay hinihiling namin at sa pangalan na matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Maraming maraming salamat po. Unang-una sa ating Panginoon sa ating pagsasama sa araw na ito sa programang Simula Usapang Senior. Tandaan po ninyo tuwing Linggo at Huwebes, no? 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. At sana tandaan natin, no, na dapat kilalang kilala natin ang ating Panginoon. At ang pagkakilala natin sa Kanya ay isang Panginoong punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng biyaya. Kaya wala po tayong dapat na ikatakot, wala po tayong dapat ipangamba sa ating buhay sapagkat ang ating Panginoon ay tapat sa atin kailanman ay hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. So, nais ko pong muling pasalamatan ang mga taong bumubuo ng aking programa, si Pastor Nerio Carranza, si Andy Joaquin, thank you, si John Abayog, si Reza Nabor, gayon din si Wilmer Estrito, at si ang aming kaibigan si Irene Acidao. Ako po si Doc Rome Barrios, anyong kaibigan na nagsasabi, tuwing umaga, bago ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli po, ako po ay muling inanyayahan kayo. God bless everyone. See you again.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Welcome po at isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapag-asa. Another episode na naman po ng Usapang Pampamilya at alam ko na ang lahat ay ready na to be inspired by the topic that we have today. Isang mainit na pagbati sa atin pong mga online viewers and listeners, lalong higit ang atin pong mga listeners sa AWR Manila 89.1. Gayun din sa Facebook page ng AWR Manila 89.1, Family Hope Radio at sa buong Palawan Mission Online Family. Welcome and good morning sa inyong lahat. Kuya Jose?
1: Pinapaabot din po natin ang ating taus-pusong pagbati sa lahat po ng mga magulang na nasa kanilang tahanan sa mga oras na ito, sa mga kabataan, no, sa mga young people natin, at sa lahat po ng 4P's beneficiaries na kasama po natin ngayon sa ating programa. Tulad po ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento, kung kayo po ay may mga mensahe, and even reflections kung nais po ninyong ibahagi ay open po tayo.
0: Napakaganda po ng ating talakayan, mga kapag-asa. At kung nais nyo pong magpabatid o magpadala ng inyong mga komento o mensahe, ay pwede nyo po kaming ma-reach sa mga contact numbers po na nasa ibaba ng inyong screen. Babanggitin ko po para sa ating mga listeners na nasa radio AWR Manila, ang atin pong contact number sa Smart ay 0968-853-6607. Ulitin ko po, 0968-853-6607. Gayun din po sa Globe, 0917-174-2777. 0917-174-2777. Alam mo, Kuya Jose, tayo ngayon ay excited, no? Sa yes. Another episode na ito na ating pag-uusapan sapagkat ito ay napapanahon para yes. Sa atin. Lalong higit na merong mga tinatawag ngayon, Kuya Jose, na mga privacy.
1: Yes, totoo yun.
0: Diba? Yung
1: data privacy, may tinatawag.
0: Data privacy. Oo. At saka ito, napakatindi ito, Kuya Jose, kasi yung data privacy, isa siyang batas na maaaring ang tao ay kapag lumabag, makasuhan.
1: Yes, masuso,
0: di ba?
1: Yes, yes.
0: Kahit na yung mga kamag-anak natin, di ba? O mahal sa buhay na maano natin yung kanilang mga na tinatawag na ano daw, privacy.
1: Privacy.
0: Oh, yan.
1: Kasi kailangan din nating irespeto yun eh.
0: Yan. Kaya po sa araw po na ito, narito po tayo at pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-napakahalagang paksa sa bawat tahanan at yun ay ang healthy boundaries sa atin pong pamilya. Yung healthy boundaries, ano ba yung pagkakaroon o paano ba magkaroon ng healthy boundaries sa loob ng tahanan? Paano nga ba tayo magtatakda ng hangganan o boundaries na hindi nakakasakit? At paano natin mapapanatili ang respeto sa bawat isa. Gayun din kung paano na magiging masaya o magiging mas payapa ang ating tahanan kapag malinaw ang mga boundaries na naroon.
1: Totoo yun, Kuya Leonard, kasi minsan iniisip kasi natin dahil member ng pamilya, okay na lang lahat, sabihin ito, gawin ito, okay lang magsalita ng masasakit. Pero pakiramdam po natin, ang mga bagay nito ay natural lang. Pero ang totoo, kahit sa loob pala ng ating pamilya, kailangan nating ipakita yung respeto, privacy, at dapat merong hangganan kung hanggang saan lang tayo.
0: Oo, tama. Merong tinatawag na personal space, di ba,
1: yes.
0: Kuya Jose? Na dapat bilang tayo, member din ng family, wag na nating panghimasukan. Minsan may mga panahon na dapat alam natin kung saan yung boundary natin na doon sa personal space ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po, kaya ang tanong nga po dyan, no, sa lahat ng atin pong mga kapag-asa sa umaga pong ito, hanggang saan ba ang hangganan ng pakikialam natin sa mga desisyon ng
1: may
0: ating,
1: oh,
0: di ba? Sa mga anak. Binabanggit ng mga magulang na ay dapat pakialaman ko yung desisyon mo kasi anak kita eh.
1: Oh, pero may hangganan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon.
0: Yan. Okay, ayun. Napakaganda po. At tama ang lahat ng iyong sinabi, Kuya Jose. Ang isang healthy boundaries ay hindi siya parang pader o wall na naghihiwalay sa pamilya. Yung pagkakaroon ng healthy boundaries ay isang gabay para maging mas maayos, mas ligtas at mas mapaigting pa ang pagmamahalan doon sa relasyon natin sa isa't isa sa ating family. Ngunit, Kuya Jose, bago po ang lahat, ay tayo muna ay manalangin. Ating hilingan, Kuya Jose, pwede kang mag-pray para sa atin.
1: Tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos, maraming salamat sa panibagong episode na kami po'y makapagbahagi ng napakagandang paksa na meron pong boundaries sa amin at sa aming pamilya na kinakailangan ito upang maging healthy ang amin pong relasyon sa bawat isa. I-bless niyo po ang aming pag-uusap ngayon, maging pagpapala sa aming lahat at sa aming mga viewers. Itong lahat ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Jose. Ngayon, bago po tayo pumalaot sa ating pag-uusap, ay atin munang ibinibigay o ibibigay ang panahon para sa isang tanging awit.

0: Ayan, Kuya Leonard, since pinag-uusapan natin itong tinatawag na healthy boundaries, merong boundaries sa atin at sa ating pamilya. Kaya puntahan natin, meron tayong trivia ngayong umaga. Sa mga viewers natin, alam po ba ninyo na ang mga pamilyang may malinaw at healthy boundaries ay mas nagkakaroon ng maayos na komunikasyon? Hindi lang yon, mas mabuting is mas mababang level ng conflict. At higit sa lahat, mas mataas yung tinatawag na emotional safety. Ibig sabihin po nito, kapag ka alam ng bawat isa kung papaano rumispeto sa kagaya ng oras, nararamdaman ng iyong anak o iyong asawa, maging sa mga kagamitan, cellphone, mga damit, at katawan, mahalaga yun. Mayroong boundary, privacy. At decision ng pamilya natin, mas nagiging mapayapa ang tahanan natin.
1: Oh, napakaganda.
0: Ang healthy boundaries po kasi ay tumutulong ito upang una, maiwasan ang sigawan at sumbatan. Hindi nawawala yan sa pamilya, sa mag-asawa.
1: Pag mga misunderstanding talaga, no?
0: Sige. Kaya pagka nakukross mo yung boundaries, ayan na, sigawan.
1: Lalo na pag magkapatid, tapos ginamit ng kuya ang sapatos ng kapatid na hindi nagpapaalam. Ay talagang magkakaroon ng hindi...
0: Totoo yun. Pangalawa, mabawasan nito ang, of course, misunderstanding. Kasi nga may boundary, so magkakasundo kayo. Pangatlo, matuturuan ang mga bata ng respeto. Kasi sa murang edad, kailangan matuto siya na may boundaries hanggang saan siya. Hindi po pwedeng gawin niya ito kasi may privacy din eh. At sunod ay ang maprotektahan ang emotional health ng bawat member ng pamilya. At higit sa lahat, mapapalakas po nito ang tiwala sa loob ng pamilya dahil nga mayroong boundaries.
1: Napakaganda pala nito, Kuya Jose, yung health, pagkakaroon ng healthy boundary sa loob ng tahanan. Talagang mayroon siyang napakagandang benepisyo kapag ma-recognize ng bawat member ng families kung hanggang saan yung hangganan na meron sila. Kaya napakahalaga po nito, mga kapag-asa. Alam nyo, hindi lang ito usapang personal space or privacy. Yung pag-uusap tungkol sa healthy boundaries, ito ay pag-uusap o usapang pagmamahalan, respeto, at maayos na pamumuhay bilang pamilya. Kasi pag merong recognition ng healthy boundaries, nandun din yung order. Di ba? Sa loob ng tahanan and respect. No? Kaya sa lahat ng ating mga viewers and listeners ngayon, ito po yung ating tanong na pwede po ninyong sagutin. Pwede ninyong i-comment sa ating Facebook Live po ngayon. Yung inyong sagot, sa inyong pamilya, ano ang isang bagay na gusto ninyong respetuhin ng bawat isa? Yun ang tanong, di ba? Sa family kasi natin may mga individual preferences tayo, di ba? Ano ba ang gusto ninyong respetuhin ng bawat isa? Oras ba? Gamit, damit, sapatos, cellphone, sasakyan, di ba? Privacy, feelings ba o personal na decision? Comment naman po kayo, mga kapag-asa, sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito. Pwede ninyong i-comment kung ano po ang mga bagay na gusto ninyong respetuhin kayo ng inyong kapamilya.
0: Yes. Nabanggit mo, Kuya Leonard, yung respeto sa oras, gamit at iba pa. Alam mo, magandang pag-usapan ang mga bagay na ito. Kasi minsan, ang hindi natin masabi ng maayos, yung mga bagay na hindi natin nabu-voice out, doon nagsisimula ang sama ng loob.
1: May mga panahon, Kuya Jose, na akala ng kapatid mo okay lang sa'yo na gamitin yung damit mo. Nakursunadahan ng kapatid mo yung damit mo. Tapos akala ng kapatid mo, okay lang sa'yo na hiramin yung damit mo.
0: Kahit sa magkaibigan, sa sobrang close ninyo, nandyan yung motor mo, nandyan yung helmet, biglang kinuha, pagbalik mo, gagamitin mo na wala na. Hindi nagpaalam.
1: Parang experience ko yun. Tapos nagmamadali ka na. Kailangan mong gamitin yung motor sana, di ba?
0: Kaya kailangan ng respeto kasi parang hindi ka nire-respeto. Kinuha nang walang paalam.
1: At saka at the same time, binabanggit mo nga Kuya Jose, kinakailangan ma-define talaga siya yung boundaries doon sa iyong sa iyong kaibigan, sa iyong kapamilya. Mabanggit ba talaga ba na ito ang ayaw ko, ito sana yung...
0: Dapat diba? Clear yun.
1: Iging clear yun. Napakaganda nito. Kaya actually, sa totoo lang, ay napakaganda ng ating pong usapan sa araw po na ito. At ngayong araw, ay pag-uusapan din natin kung paanong sasabihin ang ating needs ng may respeto at paano igalang ang needs ng iba. Hindi lang na masasabi natin kung ano ang gusto natin, kundi dapat marunong din tayong magsalita ng mayroong respect.
0: Oo, kung paano ba siya i-relay ng maayos na hindi nakakasakit.
1: Yan, oo. Kasi minsan pag na-cross yung boundary mo, galit na galit ka na, di ba, Kuya Jose? Tapos minsan di mo na mapigilan ng sarili mo, makakapagsalita ka na ng hindi maganda sa iyong asawa o sa iyong kapatid. Dito, sa araw na ito, mga kapag-asa, ay titignan natin kung paano ba natin sasabihin ang ating mga pangangailangan na mayroong respect at kung paano rin natin igagalang ang needs ng iba.
0: Ayan.
1: So, ano lang po kayo, no? Pwede kayong mag-comment kung ano po ang mga reaction nyo sa ating pag-uusap ngayon. Pwede po kayong mag-comment sa ating pong Facebook live sa araw po na ito. Ngayon, ang tanong, Kuya Jose, ano ba ang healthy boundaries sa loob ng pamilya?
0: Oy, meron palang ganun.
1: Yun ang ating titignan ngayon.
0: Pero healthy. Pero healthy.
1: Yun ang ating focus. Healthy boundaries. Ang healthy boundaries, ito po ay isang malinaw o makatarungang limitasyon. Ito ay malinaw, clear.
0: May limitation.
1: Ito
0: talaga.
1: At isang makatarungan o reasonable na limitation sa loob ng pamilya na tumutulong sa bawat membro na maramdaman na sila ay ligtas, sila ay nirerespeto, at sila ay pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin ito, Kuya Jose, na magiging malamig na kayo sa isa't isa.
0: Oo, kasi may boundaries.
1: Kasi may mga boundaries. Magkanya-kanya na lang tayo, walang pakialaman. No? Kasi may mga boundaries. Hindi po ganun ang ibig sabihin po nito. Hindi rin ibig sabihin nito ay ayaw nating makialam o maaring on the other side ay magmahal.

0: o anak kita, wala ka ng karapatan na mapakinggan.
1: Ay, makakalungkot naman yon.
0: Oh, kasi minsan may mga may joke nga niyan na Kuya Jose, may magulang na galit na galit. Sabi niya sa anak niya, magsalita ka. Bakit mo nagawa ito? Sumagot ka sa akin. Tapos nung ang anak ay sumagot, aba ngayon, sasagot-sagot ka na sa akin.
1: Kaya yun yung isang reason na yung minsan ang mga bata, hindi na sila nag-open kasi nababara sila at kung nagre-reason out sila, wala naman ding ano, hindi naman sila pinag-open.
0: Maaring Kuya Jose, imbis na sa mga magulang na lang sila, mag-share kasi hindi sila napakikinggan, doon sila sa mga kaibigan nila mag-share.
1: Ayun
0: lang. O kaya mas nagiging mas kilala ng mga kaibigan nila sila kaysa sa mga magulang nila.
1: Which is dapat hindi ganon.
0: Oo, ganon. Okay. So, isa din na halimbawa po, mga kapag-asa, na hindi perket magulang kita, may mga term din, no? Hindi perket na magulang kita, ay hindi na ako pwedeng magsabi ng nararamdaman ko.
1: Ayun.
0: Yan din, no? Isa din yan para sa atin pong mga magulang. At syempre, gayon din, hindi porket kapatid kita, pwede mo nang kunin ang gamit ko nang walang paalam. O, di ba?
1: Ano ito sa yung mga magkakapatid na magkakaparehas ang sukat ng sapato, gamit.
0: Kasing laki din, no? Di ba? Yan ang, actually, yan ang pinaka-challenge no kapag example, magkapatid, parehong lalaki, parehong babae. Tapos, walang healthy boundaries. Gayon din nga kung ang kapatid mo may motor. Ay wala siya, umalis siya. Okay lang yan, kapatid niya naman ako, hiramin ko muna, gamitin ko. Tapos binalik nang wala, hindi pinakargahan, inubos yung laman ng motor.
1: Oh, hindi. Buti kung ganyan lang ay kung nagkaroon ng sira.
0: Oh, na-disgrasya. Oh, 'di ba?
1: Ay sira ang relasyon.
0: Diba? So ganun po, hindi po 'yun. Binabanggit natin yung mga halimbawa na kagaya na hindi porket kapatid kita, pwede mo nang kunin ang gamit ko nang walang paalam. Or, hindi porket magkapamilya tayo o pamilya tayo, okay lang magsalita ng masakit.
1: Yes.
0: May mga ganong mga maaaring isipan ang iilan na porket ito, kapatid ko to.
1: Anak ko naman to.
0: At anak ko naman to. Okay lang para sa akin na magsalita ng masakit sa
1: kahit
0: kanya.
1: Kahit anong sabihin ko.
0: Kahit anong sabihin ko.
1: Walang karapatan to kasi anak lang to eh.
0: Yeah, may mga ganon. So, sa mga ganitong usapin na Kuya Jose, ay talagang ito, makikita natin na nangangailangan po ang isang family ng healthy boundaries.
1: Kung baga, Kuya Leonard, yung healthy boundary na tinatawag, para yan siyang yung bakod ng bahay. O yung pag may lupa ka, lalagyan mo ng bakod. Hindi ito upang yung kasunod na lote, hindi na makakapasok. Pero ginawa mo yon hindi upang itaboy, pero para ipakita na, ito ay pag-aari ko. May privacy. Hindi ka basta. Kaya nga sa mga, ano, yung may mga lote, sasabihin no trespassing. Kasi hindi nga sa iyo yun eh. Kaya kailangan mong irespeto. Ito ay upang maproteksyonan at magkaroon po ng malinaw na respeto ang bawat member ng pamilya. At sa pamilya kasi, kailangan natin ng boundaries. Kagaya ng binabanggit mo kanina, sa oras natin, sa salita, higit sa lahat sa katawan.
0: Oo, sa katawan.
1: Kaya maliit pa lang yung bata, babae o lalaki, ano talaga ng magulang, anak, ito ha, may boundary, hindi mo dapat ipapahawak yung ganito.
0: Oo.
1: Boundary yun.
0: O may mga may maaring sabihin, porket ako, tito mo ako, okay lang na hawakan ko yung iyong private part.
1: Hindi,
0: may mga ganon.
1: Dapat yung bata maturuan, kasi privacy yun.
0: Diba?
1: Gamit, maging ang emotion kasama pala. Kasi hindi po pwedeng ma-abuse emotionally. Mas matindi yun, Leonard. Diba? And of course, yung mga responsibilidad na tinatawag at maging yung mga major decision.
0: Mga major decisions. Major decision. Yan. Okay. Kaya nga ang tanong dyan na Kuya Jose, bakit nga ba mahalaga na magkaroon talaga ng defined o talagang klaro na boundary sa ating tahanan?
1: Ayan. Siguro ang sagot dyan ay ganito. Diyan kasi sa boundaries na yan, nagsisimula yung tinatawag na respeto.
0: Oh, yan.
1: Respect.
0: Respect.
1: At of course, kung walang boundaries, ayan na. Madalas nagkakaroon ng sama ng loob. Halimbawa, for example, may anak na gustong magpahinga. Matulog.
0: Sample, galing duty, galing duty sa
1: duty,
0: work.
1: Duty, oo. Oh.

0: Pero palaging pinapagalitan, no? Kahit pagod na mga sa mga viewers natin, sa mga magulang, may mga magulang na gusto ring mapakinggan pero binabaliwalan nila yung kanilang anak naman. Dapat consider din, ano? Part 'yun ng boundaries. Sa mga magkakapatid naman, minsan kagaya nung gamit kinukuha ng iba, hindi nagpapaalam. Of course, hindi maganda 'yon, no? Hindi natin naipapakita yung ating respeto. And of course, sa mag-asawa, minsan hindi narerespeto ng partner yung kanyang partner. Na kahit pagod na dahil may pangangailangan siyang physical, pinipilit niya. Sa batas, pwede kang ireklamo nun.
1: Walang pakialam sa feelings o nararamdaman.
0: Dapat i-consider yun. So, yun yung mga boundaries na tinatawag na kinakailangan talagang. At minsan pa paulit-ulit na nangyayari ito.
1: Kaya nga, kung maaring kung ito ay karanasan natin sa ating family, kinakailangan ma-define natin kung ano yung healthy boundaries.
0: Yes.
1: At syempre, Kuya Jose, kung makita natin na meron tayong pagkukulang, napakahalagang ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon din, di ba? Marunong tayo humingi ng pasensya doon kapag na-cross natin yung boundaries, marunong tayong humingi ng pasensya. At gayon din ay italaga natin sa Panginoon yung ating pag-uugali na kapag kausap natin yung ibang tao, napaka-bait natin magsalita. Pero pag kausap natin ng ating asawa ay talagang napakatalas ng ating dila. O diba, hilingin natin sa Panginoon na baguhin ng Panginoon ang ating attitude.
0: Kaya sabi, diba? Sabi nung asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ikaw napakabait mo sa mga kasamahan mo sa trabaho, pero sa amin dito, yung mga anak mo palaging pinapagalitan. Ako pinag... Di ba? Minsan ganon. Minsan kasi naisip dahil parang naging common na ba?
1: Naging common. Masyadon ang tinatawag na familiarity sa loob ng tahanan. At alam mo ba, minsan akala natin normal lang yung ganito na ganyan naman talaga sa pamilya. Sabi ng iba, normal lang yan na gagamitin mo yung gamit ng kapatid mo kahit hindi ka magpaalam. Normal lang yan. Pero alam nyo, hindi lahat ng nakasanayan natin ay tama. Minsan may mga kaugalian tayo na hindi pala tama. May mga bagay na kailangan nating baguhin para maging healthy ang ating tahanan. So, ang pamilyang may healthy boundaries ay natututong magsabi ng, pwede ba nating pag-usapan ito ng mahinahon? Bago ka magalit, pwede pa tayong mag-usap ng mahinahon?
0: Papa, daddy, upuan muna natin ito, yung problema natin.
1: Yan. Maaari ding sabihin natin na sa kagaya niya, kung nasaktan tayo, nasasaktan ako kapag ganyan ang tono ng iyong pananalita.
0: Ibig sabihin, mag-voice out ka talaga. Hindi yung, ay ganun talaga kasi asawa ko naman siya, okay lang na ginagano. Hindi ganun. Ibo-voice out mo yung nararamdaman mo. Diba? Para maklear yung boundaries. Kasi baka hindi alam ng asawa mo na nasasaktan
1: ka pala. Nahahurt ka na pala. Akala niya, kasi minsan, kaganyan, yung pagjo-joke, minsan akala natin, okay lang, masaya, pero hindi mo alam na hurt na pala yung asawa mo, no?
0: Dapat
1: kaya minsan naging mag-open up din tayo kung ano ang ating nararamdaman. Kagaya din ng kailangan ko muna ng oras para kumalma o pakiusap, magpaalam muna bago gamitin ang gamit ko. Yun, pwede nating sabihin yun sa kapatid natin o kahit sino namang tao, no? Pakiusap, magpaalam muna bago gamitin ang gamit ko. Or maaari ding mahal kita, pero kailangan din nating rumispeto sa isa't isa. Kailangan ko ng respeto.
0: Ibig sabihin, Kuya Leonard, hindi pala kawalan ng pagmamahal itong tinatawag na boundaries.
1: Lalong manonurture ang love kapag merong
0: boundaries.
1: Opo, ma-define natin kung ano ba yung healthy boundaries. Boundaries sa loob
0: kasi baka,
1: na.
0: Kasi baka ma-misinterpret ng mga anak, di ba?
1: Si
0: Papa naman ganito, di ba?
1: So, dapat
0: maipaunawa sa kanila.
1: Alam mo din, Kuya Jose, na ang boundaries ay hindi pagtanggi sa pamilya. Maaring iniisip natin na nahihiya akong sabihan ng kapatid ko na magpaalam muna siya bago gamitin ang gamit ko. Kasi nahihiya ako kasi baka sabihin niya parang masyado naman akong tinatanggihan ko na yung aking masabuhay. Hindi naman po ganon. Alam niyo po, ang pagkakaroon ng healthy boundaries ay paraan upang proteksyonan ang inyong relasyon bilang magkakapatid. Kasi hindi niyo alam, baka mag-aaway kayo dahil doon, di ba? Kapag mayroong healthy boundaries kasi, mga kapag-asa, mas nagiging malinaw ang mga expectation ng bawat isa. Siyempre, binanggit kanina ni Kuya Jose, na mas nababawasan yung mga misunderstanding, mas nababawasan ang conflict. At gayon din, kapag na-define ang healthy boundaries, mas natututo tayong makinig kaysa magpurong salita. O, di ba?
0: yan kasi yung kahinaan natin, puro salita tayo. Hindi tayo nakikinig.
1: Yan. At gayon din, nagiging safe ang bawat isa sa loob ng pamilya at lalong higit, mas tumitibay ang pagmamahalan. Yan.
0: May mga halimbawa dyan. Minsan, ang isang magulang ay nagsasabing, anak, parang ina-express yung pagmamahal, mahal kita. Pero hindi tama na sumagot ka ng pabalagbag. Ay, sa pamamagitan nito, meron kang itinakdang boundary sa iyong anak. Hindi tama. Dahil hindi mo siya nirerespeto, dahil anak mo lang siya. Pero merong hangganan, no, yung pagiging anak niya at ikaw na magulang. Kasi hindi rin naman maganda na mawalan siya ng respeto sa iyo. Biruin mo, sa harap ng maraming tao, pag sasabihin ka ng iyong anak na ganun, babalik din yan sa iyo na magulang dahil hindi mo tinuruan ang iyong anak.
1: Yeah, tama.
0: At ang anak naman na nagsasabing, Mami o Daddy, gusto ko pong makinig kayo, makinig muna kayo bago ninyo ako pagalitan. Hindi rin yung nangangahulugan na ang anak ay nagre-rebelde o sumasagot ng pabalagbag, di ba? Nagpapahayag lamang siya na siya bilang anak, kailangan din niyang respetuhin siya, na may boundary din.
1: Alamin muna kung bakit. May mga panahon na, siyempre, ang magulang, pag nakarinig ng parang hindi magandang bagay na nangyari sa anak, ang unang iisipin ay magagalit talaga, pagagalitan, no? Pero minsan, ang tanong sa ating pong mga magulang din na nandyan, bago po natin pagalitan ng ating mga anak, naranasan po ba natin munang makinig sa kanilang paliwanag bago po natin sila paluin o ano, di ba?
0: Kausapin
1: talaga.
0: Hindi yung baka mali lang yung pagkarinig mo, kawawa yung bata. Napalo mo na. Mali pala yung dumating sa iyo.
1: Natsismis lang pala, no? Hindi naman pala totoo. Diba?
0: Hindi pa may babalik. Sa mag-asawa din. Nagsigawan na, hindi pa nag-usap. Maganda na sabihin ng mag-asawa, bago tayo magsigawa.
1: Huwag naman magsigawan.
0: Mag-usap muna. Upuan muna natin ang mga bagay na yan. Diba?
1: Yan.
0: Pero, again, hindi ito pag-disrespect sa miyembro ng pamilya. Ito ay parte ng healthy communication na tinatawag.
1: Yan. So kanina, binanggit mo, Kuya Jose, kung ano ang mga mga examples, no, ng healthy boundaries sa loob ng pamilya. Siguro tignan natin isa-isa kahit mabilis lang, Kuya Jose, no. Ano ba ang mga boundaries na pwedeng magkaroon doon in terms of mga pagsasalita sa loob ng tahanan?
0: Una diyan yung boundaries sa pananalita natin, especially sa pamilya. Alam mo, Kuya Leonard, napakahalaga ng paraan ng pagsasalita na ginagamit o yung pananalita na ginagamit natin. Kasi minsan, hindi lang ang sinasabi ang masakit, kundi kung paano mo sinabi.
1: Paano sinabi.
0: O, diba? Maganda nga yung purpose mo, pero sinabi mo naman ang hindi maganda. Masaktan siya.
1: Yung term na ginamit mo, hindi maganda, pati tono.
0: So, may mga salitang matagal gumaling kapag ito'y nabitawan.
1: Masakit talaga.
0: Sabi pa nga nila, mas buti pa't sinuntok mo na lang ako kaysa sa sinabi mo, mas masakit yun. Di ba? So, kagaya halimbawa ng sasabihin ng marahil magulang sa anak, wala kang kwenta o sa asawa. No? Palagi ka na lang ganyan.
1: Hindi ka na magbabago, palagi ka nang ganyan, parang ganun.
0: Parang wala nang chance magbago yung anak. Pinutol mo na doon. Tigit sa lahat yung, ewan ko kung naranasan na nila ito, sa mga nakikinig natin, nasasabihin ka, nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Ikaw ang problema sa bahay na ito. Pinahiya mo yung ating pamilya. Diba?
1: So, parang tinitignan ko, Kuya Jose, hindi lang siya masakit kung di, mas lalo siyang masakit kapag ginawa siya in public yung ganun, no, yung marinig ng ibang tao, sabihan mo yung anak mo na wala kang kwenta, palagi ka na lang ganyan, hindi ka na magbabago, nakakahiya ka, ikaw ay kahihiyan sa pamilya na ito.
0: Yes.
1: Parang ganun, hindi lang parang masakit sa kalooban, lalong higit kapag marinig ng ibang tao, no.
0: At bumababa ang self-confidence ng bata sa mga anak natin na ganun.
1: Kaya sabi nga dito, yung mga boundaries na sa mga salita ay napakahalaga po na ating ma-establish. Pwede naman tayong mag-correct, actually, Kuya Jose, nang hindi nanlalait, no? Hindi tayo nang degrade ng tao. Pwede naman tayong magalit na hindi nananakit.
0: Yes.
1: O, di ba? Pwede tayong magsabi ng totoo in a tactful way o merong pagmamahal. Sa halip na maaring ang iniisip mo sa na term ay wala kang kwenta, pwede sigurong sabihin ng isang magulang, anak, mali ang ginawa mo pero tutulungan kitang itama ito. Minsan kasi sa bugso ng damdamin talagang ang ano natin, ikaw, ano ka, ganito ka.
0: Kaya mahalaga yung pagpili ng mga bibitawang salita.
1: Oo. Maging kalmado din, Kuya Jose. No? Bago magbitaw ng salita, kinakailangan maging kalmado tayo. Isipin natin kung ito ba ay nakakasakit o hindi.
0: Yes.
1: Gayun din, sa halip na palagi kang pabigat dito sa bahay, pwede nating sabihin, kailangan nating magtulungan dito sa bahay. Yun, napakaganda ng approach
0: na yun. Yung palagi ka na lang naka...
1: Lagi ka lang si cellphone.
0: Cellphone, nakahiga.
1: Oo.
0: Mabigat ka.
1: Oo.
0: Pwede sabihin mo na lang na kailangan natin ng pagtutulungan sa bahay.
1: Kailangan natin magkaisa dito, magtulungan tayo.
0: So yan yung healthy and healthy family. Ang healthy family ay hindi naman perfect family.
1: Oo, tama, tama.
0: Pero ito ay pamilyang natututong magsalita nang may respeto. Yun yung pinakaano ng pag-uusap natin. Yan.
1: Okay, yan. Pangalawa, Kuya Jose. Ang boundary naman sa personal space at privacy. Kahit pamilya tayo, ito yung palagi nating tinatandaan na Kuya Jose, no, sa ating mga kapag-asa. Kahit siya ay family member ninyo, may karapatan pa rin siya o may karapatan pa rin siyang personal para sa kanyang personal space.
0: Yes.
1: Kagaya ng isang bata, kabataan, magulang, asawa, ay may pangangailangan din ng tahimik na oras, pahinga, at privacy. Kagaya ng isang kwarto, no? Bago pumasok, wag lang magbukas agad. Kumatok din tayo.
0: Pero sa amin, mahihirapan ito, Kuya Leonard, no? Kasi sa bahay namin ay walang pintuan yung kwarto. Yung kurtina.
1: Yung kurtina na. di ba? Yung mga...
0: Wala talagang privacy.
1: Actually, ang pintuan ay talagang privacy. Pagkakaroon ng privacy. Typical na bahay ng bahay ng Pinoy na iba ay ano lang, kurtina lang, tabing lang, no? Pwede naman ding magtabi. Ay, tabi, ano nga tawag diyan? Ang tawag diyan, yung term diyan, tabi-tabi.
0: Salita ka.
1: Magsalita ka na kung papasok ka, hindi yung bigla ka na lang, tao po. Magsalita ka muna bago pumasok sa isang kwarto.
0: Totoo 'yan.
1: Kasi hindi mo alam nagbibihis pala yung anak mo doon.
0: Totoo,
1: 'di ba? O magpaalam bago gamitin ang gamit ng iba, pwede mo namang itawagan, pwede mong i-text. At huwag basta-basta, ito din, isa din ito, Kuya Alex, no? Ay, Kuya Jose, huwag basta-basta magbasa ng personal messages.
0: Kahit asawa mo
1: yan. Minsan, may mga na papakialaman yung cellphone ng asawa o ng
0: privacy
1: anak.
0: Yun,
1: meron, kasi cellphone is a private,
0: Yes.
1: This is a private space. Yes. Huwag ipahiya ang kapamilya sa harap ng iba. Mm-hmm. At ang pinakahuli, Kuya Jose, ay respetuhin ang oras ng pahinga.
0: Lights off.
1: Alauna na madaling araw ay gigisingin mo pa yung anak mo kasi anak mo siya, pabibilin mo ng pagkain sa labas. Hindi, dapat ikaw bumili. Imbis na ang anak mo ay magpahinga na sana. So we must respect also the oras ng pahinga.
0: Kung bakit natin pinag-uusapan ito, Kuya Leonard, dahil importante ito lalo na sa mga kabataan na mga nakikinig ngayon. Minsan kasi kapag humihingi sila ng privacy, akala ng iba, may tinatago sila, may secret sila sa cellphone, may ganito. Kasi privacy kailangan. Pero may healthy privacy din na bahagi ng paglaki at pagiging responsible ng mga kabataan. Siyempre, hindi mawawala dito. May role naman ang mga magulang.
1: Yeah,
0: no? May role pa rin naman ang magulang na kinakailangan natin silang gabayan at protektahan. Pero, pupwede nating gawin ito ng may tiwala. Of course, ipaliwanag natin sa kanila at sa pamamagitan natin ng paggawa nito, nirerespeto natin ang kanilang privacy. No? At hindi ito puro hinala at control lamang. No?
1: Napakaganda nito, Kuya Jose. Ano pa ang mayroon na boundaries na maaring mahalaga sa ating family?
0: Yan, yung tinatawag na boundaries sa emotion. No? Mahalaga na matutunan natin ang matutunan ng bawat isa na may sariling nararamdaman pala yung ating anak, yung ating asawa, na hindi natin dapat maliitin ang mga feelings nila.
1: Tama.
0: Yung anak ko, ano pa naman yan? Sabi ng magulang, once nasa puder pa ikaw ng namin, cargo ka namin.
1: Hindi po pwedeng, hindi ka pwedeng magalit sa amin, hindi ka pwedeng magtampo. Dapat ganito ka.
0: At kapag ka may nagsabing nasaktan ako, huwag agad nating sagutin ng ang arte mo naman, ang uwi mo. Minsan kasi hindi nasanay, no? Kasi nga walang pag-uusap. Walang ano. Kapag ka may nagsasabing, pagod ako, huwag agad nating sabihin, ay ako mas pagod, ako ang parents, ako dito. Nagtrabaho.
1: Akong tatay dito, ako nga mas pagod kaysa sa'yo.
0: Yung aking anak, 3 years old, pagka na inutos na siya, sabihin niya, I'm tired, pagod daw siya. Minsan sabi ko, eh bakit ka napapagod, ang bata-bata mo pa? Nasanay lang siya sa panalitang iyon. Kapag may nagsasabing, na kailangan ko ng tulong, huwag natin kaagad sabihin, ay, problema mo yan. Ba't ka tatawag sa akin?
1: Bahala ka dyan.
0: Bahala ka. So, nawawalan, nabibreak yung communication para maging healthy yung pakikipag-ugnayan.
1: Kaya nga, Kuya Jose, no, ang emotional boundaries ay pagtanggap na hindi natin pag-aari ang damdamin ng ating anak, ng ating asawa. Kailangan natin silang pakinggan. Napakahalaga talaga yung listening skills sa atin, no, sa loob ng family. Pero ibig sabihin din nito, hindi natin dapat ibuhos lahat ng galit natin sa pamilya. Hindi porket pagod tayo, may karapatan na tayong manigaw. O di ba? Hindi porket na stress tayo ay pwede na tayong manakit sa pamamagitan ng salita.
0: Kaya mahalaga talaga dito yung open communication ng mag-asawa.
1: Yeah.
0: Kagaya halimbawa, galing ka sa trabaho, stress ka, galing ka sa meeting, tapos pagdating mo doon, ganito ang bubungad sa iyo. Pero kung may pag-uusap kayo ng iyong asawa, siya din pagdating mo, hindi kanya kahit siya galit o kahit meron siyang gustong i-clear sa iyo, hindi niya gagawin 'yun kasi may pag-uusap kayo. That's clear boundaries.
1: Clear boundaries. Clear boundaries. Kaya nga 'no, binabanggit natin kanina 'no, kapag mayroong healthy boundaries sa emotion, ibig sabihin po nito, maaari nating sabihin, may nararamdaman ako pero pipiliin ko yung mga salita, pipiliin kong ipahayag ito sa tamang pamamaraan.
0: Parang ikakalma mo muna siya.
1: Yan, tama. Ang ika-apat naman po na boundary is boundary sa responsibility. Ayun. Ito naman ay sa pamilya, mahalaga ang pagtutulungan sa isa't isa. Pero kailangan din ng malinaw kung ano ang responsibilidad ng bawat isa. May mga pagkakataon na ang isang membro ng pamilya ay laging sumasalo sa lahat. No? Siya na lang palagi naghuhugas ng plato, siya na lang nagtatrabaho sa bahay, mga problema sa pera lahat, pag-aalaga, pagpapasya, mga emotional na mga burden. Kapag walang boundary sa responsibility, maaari siyang mapagod.
0: Eh, no? Nakakatulong din yun. Maalala ko nung panahon namin, dahil 8 kami magkakapatid, may nakaschedule yan. So, maghahan, ano, ikaw maghugas, ganito, ganito.
1: Ikaw magwalis.
0: So, alam mo yung duty mo, alam mo yung, di ba? Of course, dahil mga bata, kuminsan lang ay talaga, ay, hindi, ikaw ngayon, di ba?
1: Mas maganda talaga pag-define kasi hindi kayo nag-aasahan at alam nyo kung ano ang inyong magiging role or responsibility. No?
0: Kaya, mahalagang pag-usapan natin itong mga kapag-asa. Dahil kinakailangan na maunawaan natin na sino ba ang gagawa ng gawaing bahay, ang magulang lang ba? Alam mo, kawawa ang magulang, Kuya Leonard, kung hindi nila maturuan ang kanilang mga anak lahat ng ano silang gagawa.
1: Kahit magligpit ng laruan,
0: no? Dapat maano nila yung responsibility responsibility nila. Sunod is, papaano magtutulungan sa gastusin. Diba? Mm-hmm. Lalo't pagka may mga anak na nag-earn na, tapos nasa bahay mo pa lang, nandun pa nag-stay, hindi naman sa inuobliga mo siya, pero may pag-uusap kayo na anak. Oh, di ba? Clear ang boundary.
1: Kung ang contribution niya, example, ikaw ang magbabayad ng anak, yung anak ang magbabayad sa kuryente o sa tubig, ganun.
0: So, mahalaga yun. At papaano tuturuan ang mga bata ng responsibilidad. Ayan. At papaano hindi ipapasa ang lahat ng problema sa isang tao lamang. Kapag may problema sa bahay, walang ibang nilalapitan. Tatay.
1: Si tatay.
0: Papaano? Maagang nagpahinga yung tatay.
1: Oh.
0: So wala na. Ang mga bata, ang mga hindi nila alam papaano.
1: Hindi sila natuto.
0: Kasi hindi natuto. Di ba? So ang pamilya ay parang basketball yan. Basketball team. Teamwork.
1: Yeah.
0: May magsushoot.
1: Yung palaging magsushoot. Lahat. Yung sinosolo lahat. Diba?
0: Dapat may teamwork.
1: Teamwork.
0: Sino yung bakante pasa? Hindi dapat may isang laging pagod habang iba ay wala namang pakialam.
1: Yeah, tama.
0: May nakita ko, di ba, Mother's Day kahapon?
1: Mother's Day.
0: May nakita ko sa post. Busy ang dalawang ang mga anak, cellphone, nag-post sila ng Happy Mother's Day. Ang kanilang nanay yun nagpapagod doon sa labas. Happy Mother's Day nga, pero wala silang ginagawa.
1: Wala naman
0: sila. Hindi happy ang nanay kasi hindi tumulong. Ay nako.
1: Okay. Ano pa ang kasunod, Kuya Jose?
0: Itong tinatawag natin na boundary sa pagdidisiplina,
1: no? Yeah.
0: Ito ay ikalima, no? Yung boundary sa pagdidisiplina. Ang disiplina ay mahalaga yan sa tahanan. Mm-hmm. Hindi ko ipopromote kung anong klaseng pagdidisiplina.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may kanya-kanyang pagdidisiplina ang bawat tahanan. Pero ang punto natin is mahalaga yung pagdidisiplina.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang disiplina ay hindi dapat maging dahilan, of course, para manakit, para ipahiya mo yung anak mo, di ba? O manira ng pagkatao. May pagkakaiba itong tinatawag na correction at itong condemnation.
1: Mm.
0: Ano yung correction? Ang correction ay, halimbawa, magsasabing, mali ang ginawa mo, pero may pag-asa kang magbago.
1: Mm-hmm.
0: That's what? Correction. Condemnation, ang sasabihin niya, ikaw mismo ang mali at wala ka ng pag-asa. Nagkamali ka sa desisyon mo. Alam mo, sa buong buhay mo, magsasapir ka, wala ka ng pag-asa, nakikita ko sa'yo. Kinukundin mo na. Diba?
1: Magkaiba pala, no?
0: Magkaiba.
1: Kaya napakahalaga po nito, ang healthy discipline ay mayroong pagmamahal. Pangalawa, napapaliwanag, no? Kung bakit ito ay mali. At pangatlo, mayroong consistency. Nagkamali siya sa ganito, yung anak mo, ngayon, pinalo mo, sa sunod, nung nagkamali siya, hindi mo siya pinalo.
0: Hindi consistent.
1: O maaring hindi kayo nag-usap ng asawa mo, nagkamali yung anak nyo, tapos ikaw, gusto mo siyang paluin, yung asawa mo, ayaw siyang paluin. So nagkakaroon ng confusion ng mga bata. Ano ba talaga, papaluin ako o hindi? Tama ba talaga o mali? So dapat mayroon pong consistency and respeto. Pwedeng mag-firm ang magulang nang hindi harsh sa mga anak. Pwedeng magtakda ng mga rules nang hindi naman nakakatakot sa ating mga anak. At pwede ring mag-correct nang hindi nananakit. Lagi po nating tatandaan, mga kapag-asa, na ang goal ng disiplina ay hindi takutin ang ating mga anak, kundi hubugin sila na maging mas maayos sa tulong ng Panginoon.
0: Yun.
1: Hubugin ang kanilang puso at ang kanilang karakter.
0: Yes. So may mga practical din na mga kaparaanan, Kuya Leonard, kung paano i-build yung healthy boundaries.
1: I-cut natin dito,
0: number five.
1: Pastor Jose, sa number 5. Ang dami nito eh.
0: Sige.
1: Baka, ilang minutes na lang, Mick? 8. Kaya natin ito tapusin yung 5 practical partner. Anuhin lang natin yung pasada-pasada lang.
0: Okay.
1: Sige. Ready, Mick? 1, 2, 3. Ikaw pa, simulan mo, partner, ha?
0: Sige.
1: Practical ways, ha? Ako magdugtong dito. Ready? 1, 2, 3.
0: Kuya Leonard, may mga practical na mga kaparaanan kung paano itayo, i-build yung healthy boundaries.
1: Yan.
0: Okay?
1: Okay, so titingnan natin po, no? Ito yung mga practical na pamamaraan na pwede po natin gawin para i-build ang mga healthy boundaries sa ating tahanan. Number one is magsabi o matutong magsabi ng maayos.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin, pagkakaroon ng healthy boundaries ay hindi ibig sabihin po na palagi ka nalang tatahimik, lalayo, o doon ka na sa malaya magsalita ng iyong galit. Yung healthy, pagkakaroon ng healthy boundaries, ay natututo tayong magsalita ng mahinahon at malinaw. Yun.
0: Hindi puro palakas ang boses.
1: Oo.
0: Pasigaw.
1: Pasigaw. Ay, kasi palagin. Mas sabi ng iba, mas malakas ang boses, mas ano daw mas
0: may command.
1: Mas command, may powerful. Hindi pala ganun.
0: Hindi kailangan makipag-away para marinig ka.
1: Iyon, diba? Tama.
0: Kailangan lang na maging malinaw yung communicate mo, maging magalang ka, maging consistent ka. Ganun pala yun.
1: Okay? Napakaganda nito. Okay, ano pa ang pangalawa, Kuya Jose?
0: Makinig din sa boundary ng iba.
1: Oh, oh.
0: Hindi naman po pwedeng ikaw lang may boundary.
1: Oh.
0: Sa kanya, hindi mo rin nire-respeto yung kanyang boundary. So, dapat clear yun at dapat marunong din tayong respeto sa boundary ng kapamilya natin.
1: Kaya napaka-importante pala, Kuya Jose, merong family time kung saan napapaliwanag ng bawat isa kung ano yung mga boundaries na meron siya. Kung ang gusto ng anak ay dapat kumatok muna sa pinto bago pumasok, dapat i-recognize natin yun. Hindi yung boundaries lang natin na masusunod, kagaya ng binanggit mo,
0: merong diba? Ano kami kay Leonard na sa bahay nila, ang pinakamalawak talaga yung hapagkainan.
1: Mm.
0: Kasi ang hapagkainan ay hapag-usapan.
1: Napakana.
0: Yan na yung panahon na mag-uusap.
1: Oo.
0: Anak, kasi walang panahon na hindi mo din sila may ipon sa Kaya kapag ka kumakain, walang cellphone.
1: Walang mag-cellphone. Mag-uusap talaga.
0: Yes.
1: Kamustahan.
0: Kamustahan.
1: Okay. Pangatlo, gumawa ng mga family agreements.
0: Oh,
1: talagang magtakda talaga kayo ng parang usapang kung ano pa, lalaki sa lalaki, babae sa babae. It is a family agreement. Yung kagaya nito, walang sigawan kapag may problema. Kagaya yun, mga example na yun. Okay, dito sa bahay, walang sigawan kapag may problema. Pangalawa, dito sa bahay, magpaalam muna bago gumamit. Clear at defined na mga rules. At yun ay dapat na maging family agreement. Yung iba, ginagawa nga yan.
0: May curfew. May curfew.
1: Oh, curfew, di ba? May pirmahan nga eh. Okay, gagawa tayo ng family agreement. Pipirmahan na kinakailangang sumunod tayo. Oh, diba?
0: Maganda yun, mas malinaw. At mas sa pamamagitan nun, nagiging peaceful kasi ang tahanan kapag ka malinaw yung rules.
1: Yung mga rules, yan, tama.
0: At magtakda din po tayo ng boundaries, kagaya ng kanina, connection to kanina, sa gadget at social media. No? Lalo tigit sa panahon ngayon, karamihan po sa conflict ay dahilan sa gadget.
1: Sa gadgets.
0: Dahil inutusan niyo yung tatay, hindi nasunod kasi may pinapanood, may sinusubaybay ang series.
1: Tama.
0: So, minsan talagang magtakda talaga ng boundaries.
1: Ng boundaries. Gaya ng binanggit mo nga, Kuya Jose, kanina, no? Kapag kakain as a family, mas maganda, dapat walang cellphone. Tapos may screen time lang yung mga bata.
0: Yes.
1: Example, 30 minutes lang in the day. Or may usapan kayo na hindi lahat ng mga family problems dapat ipo-post online.
0: Dapat.
1: 'Di ba? May mga ganon. At 'wag gamitin lahat ang social media. May mga anak na o may mga kapamilya gagamitin ng social media para magparinig.
0: Yeah, kasi nga hindi nga sila naririnig sa bahay nila.
1: Kaya
0: kulang ng sharing sa bahay, communication sa bahay. Eh doon 'yan nilalabas.
1: Yeah.
0: Kaya dapat matutunan ng mga bata.
1: Yeah, meron po tayong boundaries in terms of social media and gadgets. At ang panghuli, ilapit natin ang ating pamilya sa Diyos. Alam po ba ninyo, mga kapag-asa, ang pinakamagandang foundation ng healthy boundaries ay ang pag-ibig na galing sa Diyos.
0: Yes.
1: Kapag ang pamilya natin ay may takot sa Diyos, mas natututo tayong maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, at maging magalang. Ang isang tahanan na merong panalangin ay hindi ligtas sa problema, pero may lakas na harapin ang kahit anumang mga problema.
0: At higit sa lahat, Kuya Leonard, kapag ang Diyos ay nasa tahanan natin, madali na lang sabihin na sorry. Nagkamali ka. At kapag ka ikaw naman ang hiningian ng sorry, mabilis kang magpatawad.
1: Diba?
0: Kasi nandyan yung Diyos sa tahanan. So, nandun, kapag ka ang Diyos ay nasa tahanan, nandyan yung pagtutulungan ng pamilya, yung mga bagay na hindi pinagkakaunawan, pinag-uusapan ng maayos, at higit sa lahat, hindi natatapos yung pag-uusap ng hindi nananalangin.
1: Yan.
0: E dinudulog sa Diyos.
1: God.
0: So, yan ang healthy boundaries. So, ito ay hindi lang psychological principle, ito rin po mga kapag-asa ay spiritual practice ng pagmamahal, respeto, self-control.
1: Yun, napakaganda po ng ating talakayan sa araw po na ito. At para sa ating quotation of the day, ay binabanggit dito, healthy boundaries are not walls to keep people away. They are doors that teach people how to enter our lives with ayun, respect.
0: Malinaw yun. No, napakaganda, no? At ang boundaries ay hindi para itulak palayo ang iyong anak, ang iyong asawa. Ito ay para turuan tayong magmahal ng tama, yeah, magsalita ng tama, at rumispeto ng tama.
1: Oh, kaya nga binabanggit, di ba, sa banal na kasulatan, sa Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stir up anger. Yun. Ipinapaalala nito, ang paraan ng ating pananalita ay may malaking epekto sa atmosphere ng ating tahanan. Kaya, Kuya Jose, talagang wala na tayong oras.
0: Oo, napakabilis, bilis, no? Napakabilis
1: ng ating talakayan at napakaganda ng ating talakayan.
0: Kaya ngayong araw, mga minamahal na mga kaibigan sa ating mga kapag-asa, paalala po natin na ang pamilyang may healthy boundaries ay pamilyang marunong magmahal ng may respeto.
1: Yan. Lagi po nating tatandaan, mga kapag-asa, hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang manakit para magdisiplina. Hindi kailangang kontrolin ang lahat para magmahal. At hindi kailangang isakripisyo ang respeto para lang masabing pamilya tayo.
0: Yun. Diba? Dahil ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay may kasamang pakikinig, pag-unawa, pagpapatawad at respeto.
1: Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asang patuloy na sumusubaybay ng ating programa. At sa ating pagtatapos, akin pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama na nasa langit, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pagkakataong ito na inyo pong ibinigay kung saan inyo pong ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthy boundaries sa loob ng tahanan. Nawa sa bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay sa aming programa, dalangin po namin na clear at ma-define ang mga healthy boundaries na ito sa loob ng tahanan. Pipiliin po naming magsalita ng naaayon sa tama na pamamaraan, tactful at hindi nakakasakit sa iba. Marunong na rumispeto sa privacy ng aming mga mahal sa buhay at lalong higit na mailapit po namin ang aming pamilya sa inyo. Patuloy po naming dalangin ang lahat ng aming pong mga viewers and listeners. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanila pong families at patuloy niyo po silang pagpalain sa araw po na ito sa kanilang mga gawain. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. At sa araw pong ito, ako pong muli ang inyong Kuya Leonard.
0: Ako naman po ang inyong Kuya Jose.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch naman po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pong paksa ay pinamagatang The Principles of Tithe. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At ang ating bibigyan ng pansin ngayon ay The Principles of the Tithe. Ang prinsipyo ay siyang pundasyon ng katotohanan. Ang pundasyon ay dapat ilagay bago magawa ang isang building o isang gusali. The principles of the tithe is the foundation. Kaya yung prinsipyo ng ikapo o pag-iikapo, ito ang pinakapundasyon, at ang system ng pag-iikapo ay siyang building. Ano ang nais sabihin ng ating pag-aaral ngayon? Merong unang ni-record sa Biblia na dapat kilalanin at gawin ng tao kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang unang naitala sa Biblia ay sa Genesis Kapitulo 2, Versikulo 15 hanggang 17. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka." Ang prinsipyo rito na sinasabi sa atin sa ating pag-aaral ay merong sinabi ang ating Diyos na sa lahat ng mga punong kahoy na kanyang pinagkaloob ay pwede kang kumain maliban sa bunga ng punong kahoy na ito. Ano kaya ang dahilan? Anong prinsipyo na pinagkaloob ng ating Panginoon dito? Na ang ating Diyos ay pinagkaloob ang prinsipyong ito upang tingnan kung ang tao ay susunod sa kanyang salita o hindi susunod ang tao. Nanupat sa pasimula, ito ay isang subukan sa tao na upang ang kanyang karakter ay ma-develop at kanyang i-prove o patunayan na siya ay sumusunod sa Diyos. Walang masama at walang lason doon sa bunga ng punong kahoy. Pero ang Diyos kanyang sinabi ay maaring kumain ka sa lahat ng mga ito maliban sa gitna yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Ang sabi nga ng ating nababasa sa Patriarchs and Prophets, page 53, "The tree of knowledge had been made a test of their obedience and their love to God." Ito ay isang subukan at sapagkat ito ay isang subukan kung ating pagpapatuloy sa aklat na sulat ni Ellen G. White, isa sa mga aklat niyang naisulat na 150 lahat ng mga aklat na ito, 150 volumes, ang wika sa Patriarchs and Prophets page 525, "The system of tithes and offerings was intended to impress the minds of men with a great truth that God is the source of every blessing to His creatures, and that to Him man's gratitude is due for the good gifts of His providence." Kaya yung mga prinsipyo rito na napakaliwanag kung bakit merong pag-iikapo ay upang kilalanin ng tao ang Diyos ang siyang owner, creator ng lahat ng mga bagay, at ang Diyos din ang siyang sustainer, siyang pinanggagalingan ng ating buhay at gayon din ng ating mga pagpapala, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mga ito. Kaya nga, yung prinsipyo doon sa sinabi ng Diyos sa bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, para makilala ngayon ang tao kung siya ay merong prinsipyo o meron siyang damdamin na siya ay tutupad sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa atin, makakakain ka sa bunga ng mga punong kahoy sa mga halaman sa Eden, pero yung pagkaalam ng mabuti at saka ng masama ay huwag kang kakain. Kaibigan, ang prinsipyo o yung may kinalaman sa tithing o sa ikapo ay hindi nagsimula sa panahon ng bansang Israel, na ang namumuno noon ay si Moises. Sapagkat ayon sa Genesis 14:18-20, ito yung pasimula na nakatala sa Biblia. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng katastaasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasa na sinabi, "Pagpalain si Abram ng katastaasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang katastaasang Diyos na nagbibigay sa iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng lahat." Wala kang mababasang utos bago nagbigay ng ikasampung bahagi si Abraham, o ang pangalan nun ay Abram. Subalit alam ni Abraham ang utos na ito, bagamat walang nakasulat na sinasabi sa Biblia noong kanyang kapanahunan. Kaya ang wika ng Biblia, noong siya ay nakipaglaban at upang kanyang makuha ang kanyang pamangkin, sapagkat pinasok ng ibang bansa ang Sodom at Gomorrah at ginawang biyag ang kanyang pamangkin at ang kanyang pamilya. At nakipaglaban ngayon si Abram, at nanalo sila sa pakikipaglaban at naging free ang kanya ngayong pamangkin. At meron pa ring ulat sa Biblia, wala kang mababasa sa Biblia na mag-ikapo bago na itala ang sinasabing kasaysayan nito ni Jacob. Pero meron kang mababasa tungkol sa bagay na ito, ang wika sa Genesis 28:20-22, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, "Kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot, at ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibinigay mo sa akin, ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo." Narito ang pangako ng lingkod ng Diyos na ang ikasampung bahagi ay kanyang ipagkakaloob. Kaya ako'y naniniwala kung sa Biblia ang pinag-usapan, kaibigan, bagamat walang naitala na utos sapagkat ang wika pa nga ng Biblia sa karanasan ni Abraham na sinunod ni Abraham ang kanyang bilin, ang kanyang mga utos, kaya may utos ang ating Panginoon, kaya lang hindi na isulat noong kanlang kapanahunan. Sapagkat merong ngayong prueba na nagbigay ng ikapo si Abraham at gayon din ngayon si Jacob ay nagbigay din ng ikapo na samantalang walang nakasulat na utos. At maliwanag na nakasulat sa utos ngayon noong panahon na si Moises ay nanguna sa bayan ng Diyos at merong ngayong panukala ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi sa mga bilang, Kapitulo 18, 20 at 21, sinabi ng Panginoon kay Aaron, hindi ka magkakaroon ng mana sa kanilang lupain ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana ay sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa mga anak ni Levi, narito aking ibibigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid ay ang paglilingkod sa toldang tipanan. Kaya kaibigan, hindi binigyan ng mana ang lahi ni Levi sapagkat sila ang naglilingkod ngayon sa bahay ng ating Panginoon. Nung una ito ay tolda at naging ito ay templo. Ito yung kanlang bahagi. Ibinibigay sa Diyos ang 10 bahagi na nagbibigay, pagkatapos naman ngayon ang Diyos na bilang prinsipyo nito ay ibinibigay naman ngayon sa naglilingkod ngayon sa kanyang bahay-sambahan. Meron pa rin binabanggit sa Levitico 27, versikulo 33, huwag ninyong sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag ninyo itong papalitan at kung palitan ninyo ito, kapwa magiging banal ito at ang ipinalit at hindi ito maaring tubusin. Kaibigan, ang binigay ng ating Panginoon sa bansang Israel ay maraming pagpapala. Kung ating titingnan ang ating Biblia ayon sa aklat ng Levitico, na ito ang binabanggit bago yung 33. Gusto kong basahin mula sa banal na kasulatan, kaibigan, kung ano ang binabanggit dito sa aklat ng Levitico. Nang ibig sabihin ng Levitico, ito ay pagsamba. 30 muna. Lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, ito ay banal sa Panginoon. Kaya nga, ang 10 bahagi ngayon sa kanlang kinita, sa kanlang lupain at gayon din sa mga hayop at sa mga kanlang pinatubong mga halaman, ang wika, yung unang bahagi nito ay sa Panginoon. Kaya ang 10 bahagi ngayon ay ibinibigay ng bayan ng Diyos at pagkatapos naman ngayon, ang Diyos naman ay ibinibigay ngayon sa mga naglilingkod sa santuario o kaya sa templo. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang prinsipyo rito ay dapat makilala ng tao kung sino ang pinanggagalingan ng mga ito. Ang Diyos ang siyang creator, ang Diyos siyang owner, at ang tao ay isang katiwala ng ating Panginoon at ang Diyos ngayon siya ang sustainer, pinanggagalingan ng ating buhay at gayon din ng ating mga blessings na ating tinatamasa sa araw-araw. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Deuteronomio 8:18 na paalala ng ating Panginoon, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya na nga sa araw na ito. Kaya nga, ang ating Diyos ay meron siyang paalala sa kanila na bagamat ikaw ay naghahanap buhay, bagamat ikaw ay meron kang itinanim, pero ang Diyos ang siyang nagpaparami sa iyong itinanim, sa mga bunga ng mga punong kahoy at gayon din sa iyong ubasan, ang Diyos ang nagpapabunga. At bilang pagkilala ngayon, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mga ito bilang prinsipyo, ikaw ay magbabalik ng tapat na ikapo, sapagkat ang iyong lakas ay galing sa Diyos. At pagkatapos, meron pa rin binabanggit sa Deuteronomio 14:22, ang wikay ganito, kukunan mo ng 10 bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling sa iyong bukid taon-taon. Kaya nga, ang 10 bahagi bilang pagkilala ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng pagkapala ay ipagkakaloob mo sa ating Panginoon. At sa iyong pagtatapat naman ngayon, narito ang sinasabi ng aklat ng Deuteronomio 28, ang wika sa 2:11-12. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong Diyos. Sa makatuwid, ang pagpapala ng Diyos ay kanyang pinagkakaloob sa lahat ng mga kanyang anak na kanilang ibabalik ang 10 bahagi para sa kanyang banal na gawain. At ang sabi pa sa 11, ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginawa, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. At sa 13 wika, kung iyong susundin at gawin ang mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung pangako ng ating Panginoon na kapag ka ating kinilala na ang Diyos ang siyang creator, siyang owner, at siyang sustainer sa lahat ng ating mga pangangailangan. At noong panahon ni Propeta Malakias ay nakalimutan ng bansang Israel ang kanilang tungkulin. At yung mga sasardote ay naghanap buhay na. Dapat sana ang mga sasardote wala silang ibang gawain kundi yung maglingkod sa templo o sa bahay ng Diyos. Kaya nga, bilang ngayong pagkilala na ang Diyos ang pinanggagalingan ng maraming pagpapala at tayo nagbabalik ng tapat na ikapo, ito naman ngayon ay binibigay ng Diyos sa mga nanunungkulan sa kanyang bahay-sambahan. Upang ang lahat ng ating pangangailangan na espiritual at sa paglingkod ng mga sasardote o yung mga naglilingkod sa bahay-sambahan ng ating Panginoon ay sa kanilang paglilingkod naman, ito ay hindi pinapabayad sa kanilang paglilingkod. Ito ay libre sapagkat ang espiritual na pangangailangan natin ay dapat ngayong libreng tanggapin ng sinuman. At ang iyong pagkilala sa Diyos ngayon at bilang pagkain sa bahay ng Diyos ngayon, ikaw ay nagbabalik ng tapat na ikapo. Kaya ang sabi sa aklat ng Malakias 3, ating simulan sa 7-12, mula sa mga araw na iyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Ang sagot ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi, nagpakalayo kayo sa akin, manumbalik kayo. Ang sabi ng ating Panginoon sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayun may nananakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga 10 bahagi at sa mga handog? Ang sabi ng ating Panginoon, nagnanakaw kayo. You are robbing me, ang sabi sa English. Sa ang wika sa 10th bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Sa makatwid, dalawang bagay lang, kaibigan. Ang ating makikita rito, kapag ka ikay nagtapat, kapag ka ikaw ay kumilala ang Diyos ang siyang owner sa lahat ng mga bagay at pagkatapos ngayon, ibinalik mo ang 10th bahagi, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Subalit kapag ka tayo ay hindi nagtapat sa Diyos, sa ganitong paraan, kaibigan, sumpa, alin ang ating gustong maging karanasan? At kapag ka tayo ay nagtapat sa Diyos, ating simulan ngayon sa versikulo 10, dalhin ninyo ang buong 10th bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon. Makbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, bubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ito yung pangako ng ating Panginoon. At ang wika pa, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ng mga bunga ng iyong lupa at ng inyong puno. Ang wika ng ating Biblia ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa sapagkat kayo'y maging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia. Ang prinsipyong ito ay hindi nagbago. Bagamat sa ating panahon ngayon ay sabihin natin ang bansang Israel sa physical o yung material ay wala na ngayon kundi espiritual sa sinasabing bayan ng Diyos. Ang wika Hudyo hindi sa pagtutuli ng laman kundi ang wika sa spiritual. At ang lahat na mga tumanggap kay Kristo Jesus ang wika ay binhi ni Abraham tagapagmana ng pangako. Na kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, ang prinsipyo ay hindi nagbabago at yung pangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang mga anak ay pangako rin sa iyo, kaibigan. Kaya ang sabi sa atin sa San Mateo 23:23, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-ika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino at inyong pinapabayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito, alinyon, yung kanlang pag-ikapo at paghahandog ng wika ng hindi pinababayaan ang iba. Ang nangyari kasi ngayon, sino nagtapat sa kanlang pag-ikapo, binibilang maging yung yerba buena, maging yung anis ng komino, at inyong pinababayaan ng wika ang higit na mahalagang bagay. Hindi sinasabi sa bahaging ito ng ating Biblia na huwag na silang mag-ikapo. Hindi kinokondi na ng ating Panginoon ang pag-ikapo. Kundi ang binabanggit dito, gawin ninyo ang mga yon, pero huwag ninyong pabayaan ang wika ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito ng hindi pinababayaan ang iba. Kaya nga, hindi sinabi ng ating Panginoon, wala na ngayon, wala na. Ang iba ginagamit yung sa Hebreo, Kapitulo 7, ang binabanggit doon na si Kristo ay isang sasardote hindi galing sa lahi ni Aaron o ni Levi. Kundi ang binabanggit doon ay katulad ni Melchizedek sapagkat ang ating Panginoon ay galing sa lahi ni Huda. Siya ang tunay ngayon na pinakasardote sa ating panahon sapagkat siya'y umakyat sa langit at ang kanyang ginagawa ay gawain ng isang sardote na mamagitan sa Ama at saka sa atin na bilang kanyang mga anak. Kaibigan, ang prinsipyo ng pag-iikapo, ito ay hindi nagbabago. Ito'y itinakda ng ating Panginoon bilang pagkilala. Siya ang ating manlalalang. Siya ang owner. Tayo ay kanyang mga lingkod na katiwala. Siya ang din ang pinanggagalingan ng ating mga kinakain, ng ating air that we breathe every day. Yung malinis na hangin ay pinagkakaloob ng ating Diyos para tayo mabuhay. Yung sunlight, yung ating water na ating iniinom, kaibigan, ay galing lahat sa ating Panginoon. Ang kailangan natin tayo manampalataya. Subalit, ang pananampalataya, kinakailangan ito ay merong gawa. Faith that works, ang sabi sa Galatia, kaibigan. Kaya nga, maging katulad tayo ni Abraham. Sinunod niya ang mga utos ng Diyos, ang kanyang mga tuntunin. At si Abraham ay tinanggap siyang banal ng ating Panginoon sapagkat siya'y nanampalataya sa may gawa sa ating Diyos. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang ikapupo ay hindi lamang usapin ng salapi, kundi isang espiritual na gawain ng pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagbabalik natin ng ikapo, kinikilala po natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating tinatanggap, ipinapakita ang ating pananampalataya at pagsunod at nakikibahagi sa pagsuporta sa Kanyang

0: 0917-1742-777 O di kaya naman sa 0968-8536-607 At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
1: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magkakasama-sama dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya ngayon ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Kaming dalawa po ang magkasama, Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, pag-asawa at Biblia, iba na naman, Pastor Nick, napaka-interesting na naman po ngayon ang ating pag-uusapan. Manalangin po muna.
2: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan sa kagandahan ng mga pagkakataon na iyong ipinagkakaloob sa amin upang kami patuloy na magkasama-samang mag-aral ng iyong banal na salita. Narito po kami sa aming pag-aaral na ito. Patuloy naming hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala aming maging karanasan. Maunawaan namin ito kung ano ang iyong kalooban at panukala para sa amin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Narito tayo sa ating sharing ito ng pag-aaral ng Biblia, ng pag-aasawa at Biblia. At ang ating pag-uusapan ay si Moses at ang kanyang pag-aasawa. Natala sa banal na kasulatan na si Moses ay hindi lamang magaling na leader, kundi siya rin ay isang ulirang binata, ulirang tao na di pamilya. Kaya ang kanyang pag-aasawa ay ating pag-aaralan ngayon. Panahon na isinilang si Moses. Ito ay may kinalaman din sa pagpapamilya, kaya ating basahin. Exodus 1:16. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganakan. Kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Sa panahon na si Moses ay isilang, si Haring Parao ay nag-utos na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki bago pa man siya isilang. Doon pala sa panahon ni Moses ay mayroon ng birth control. Meron na rin pala sa kanilang depopulation program. Kaya makikita natin na ang mga pangyayari sa ibabaw ng sanglibutan ito ay mayroon ng mga naunang nangyari sa Biblia matagal ng panahon ang nakararaan. Ang talang ito ay nasulat na si Moses ay isinilang sa panahon na pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Subalit siya ay nakasurvive dahil sa kanyang ina na si Jochebed ay inilagay siya sa ilog ng Nile at binantayan siya ng kanyang kapatid na si Miriam hanggang sa siya ay nagbinata at sinanay na maging hari. Siya ay lumaki sa palasyo ni Paraon. Gayunpaman ay nakapatay siya ng Ehipsyo at kinakailangan siya ay tumakas. Sapagkat ang ating pag-uusapan ay ang kanyang pag-aasawa, Kaya luluksuhan natin ang mahabang kwento at kasaysayan ng kanyang buhay. Exodus 2:15. Nang mabalitaan ng paraon ang bagay na ito, ninais niyang patayin si Moses. Subalit si Moses ay tumakas mula kay paraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Ano ang dahilan bakit si Moses ay tumakas at tumira sa lugar ng Midian? Siya ay nakapatay ng Ehipsyo at siya naman ang susunod na papatayin. Kaya siya ay tumakas. Pagkakataon para kay Moses. Exodus 2:16 and 17. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y pinagtabuyan, ngunit si Moses ay tumindig at sila'y ipinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Dito'y natala na doon sa lupain ng Midian na tinakasan, pinuntahan ni Moses, meron doong pari na ang pangalan ay Jethro at siya ay mayroong 7 anak na babae. Ganyan, maganda ang pamilya ni Jethro, 7 anak na babae. Si Jesse naman, yung tatay ni David, ang anak naman ay 8 lalaki. Ang Biblia ay nagtala ng mga bilang ng mga anak. Minsan ay isa, minsan ay 2, minsan ay 3, minsan ay 5, minsan ay 7, minsan ay 8, meron ding 10, o mahigit pa. Sa ganitong kaparaanan ay pinapahalagahan ng Diyos at ng Biblia ang pagpapahalaga sa mga anak. At ito ay magandang pagkakataon para kay Moses. At siya ay doon tumayo sa balon. Alam ni Moses na ang kwento ng kanyang mga ninuno ay palaging may kinalaman sa balon dahil doon nag-iipon ang mga tao at nagkukwentuhan at lahat ng mga ulat o pangyayari sa kanilang paligid ay doon natatagpuan. Kaya si Moses ay sa balon din umistambay at doon siya nakakita ng dalaga. Napangasawa ni Moses si Sipora. Exodus 2:21, si Moses ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kaniyang ibinigay kay Moses si Sipora na kaniyang anak na babae. Ang talang ito ay maliit lang at maiksi lang. Pero kung uunawain ninyo sa kwentong ito, si Moses ay maaaring matagal na nakitira sa kay Jethro. Subalit si Jethro ay mayroong 7 anak na babae. Kaya si Moses ay naging mabuting kuya marahil, naging mabuting kapatid na lalaki sa lahat ng mga anak ni Jethro. Kumbaga sa ano ang tawag natin dyan ay ampon o nakikituluyan o naghahanap buhay. Ang nangyari ay ibinigay ni Jethro si Sipora upang maging asawa ni Moses. Si Jethro ang nagpakasal kay Moses. Si Moses ay hindi makapamamanhikan. Ang kanyang mga ninuno ay nandoon sa Ehipto, hindi makapamamanhikan. Subalit si Jethro ang nag-initiate na si Sipora na kanyang anak na panganay ay mapangasawa ni Moses. Pwede pala yung ganyan, yung magulang ng babae ang nagpapakasal sa kanyang manugang na lalaki. Pwede pala yan, natala yan. Kaya kung kayo ay ang anak nyo ay mga babae, pwede yan. Ihanap nyo ng manuga, umanap kayo ng manugang na lalaki at kayo na ang magpakasal. Pwede pala yan. May kwento si Moses ng ganyan. Naging anak si Gerson at Eliezer. At ang dalawa niyang anak, Exodus 18:3 and 4. At ang dalawa niyang anak na lalaki, ang pangalan ng isa ay Gerson. Sapagkat sinabi niya, ako'y naging manlalakbay sa ibang lupain at ang pangalan ng isa ay Eliezer. Sapagkat kanyang sinabi, ang Diyos ng aking ama ang aking naging saklolo at ako'y iniligtas sa tabak ng paraon. Ibig sabihin, natala rin ngayon sa Biblia na ito namang si Moses ay mayroong 2 anak na lalaki. Ito lang po ang tala ng kanyang anak, 2 parehong lalaki. Ibig sabihin, ipinakikilala ng Biblia sa isang maayos na kaparaanan na si Moses ay mahusay na lider at mayroong maganda at maayos na pamilya. Nang si Moses ay tawagin ng Panginoon upang pumunta sa Ehipto at pangunahan ang Israel upang tumawid ng dagat na pula at makatakas o umalis sa Ehipto, naiwan ang kanyang mag-iina. At nang makatawid na sila sa ilog ng Jordan at nasa kapatagan na sila ng ilang, ay inihatid ni Jethro ang kanyang anak at apo kay Moses. Yan ay natala sa Exodus 18:6. Kanyang ipinasabi kay Moses, "Akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo kasama ang iyong asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki." Sa bagay sa kwentong ito ay dapat sana si Moses ang susundo sa kaniyang mag-iina. Kaya lamang si Moses ay matagal na doon sa kapatagan ng ilang ay hindi pa niya nasusundo ang kaniyang mag-iina. Marahil sa kaniyang kaabalahan para sa gawain ng Panginoon at sa pangunguna sa Israel at sa dami ng mga trabaho at suliranin na kaniyang kinalalagyan. Si Jethro na kanyang biyanan sa pagkaalam ng talagang pangangailangan ng isang pamilya na dapat ay buo, inihatid ni Jethro ang mag-ina kay Moses. Yan ang kwento na napakaganda. Si Jethro alam niya ang prinsipyo ng pagpapamilya na dapat ang mag-asawa ay laging magkasama. Kailangan niyan. Si Moses hindi na niya magawa dahil sa kanyang kaabalahan. Tinulungan siya ng kanyang biyanan na ang kanyang pamilya ay maging buo. Lalo na sa mga bata, hindi mabuti na sila'y lumalaki sa nahiwalay sa kanilang ama. Bagaman sila ay nasa kanilang lolo at inaalagaan, alam niyan ni Jethro. Kaya si Jethro ang nag-initiate upang maging buo ang pamilya ni Moses. At nang si Jethro ay manatiling sandali doon sa kampamento ng Israel, nahikayat ni Moses ang kaniyang biyanan. Nasulat ito sa aklat ng Exodo 18:11. Ngayon'y aking nalalaman na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, sapagkat iniligtas niya ang bayan mula sa kamay ng mga Ehipsyo nang sila'y magpalalo laban sa kanila. Sangayon sa mga kwento na nangyari na kaniyang narinig at patotoo ng Israel ng mga matatanda, lahat ng pakikipagkwentuhan ni Jethro sa mga Israelita, nakita niya at narinig ang dakilang pagliligtas ng Panginoon. Kaya ito ang kaniyang naging reaksyon. Ang siya ay makisama at sumali sa bayan ng Diyos. Nahikayat ni Moses ang kaniyang biyanan. Marahil pagkaraan ng maraming mga taon ng kanilang pagsasama, saka lamang nagpatotoo ang kaniyang ama, ang kaniyang biyanan. Sabi, "Ngayon aking nalalaman na ang Panginoon ay lalong dakila." Mabuting pagpapayo. Mabuting pagpapayo. Exodus 18:17-18. Sinabi ng biyanan ni Moses sa kanya, "Ang iyong ginagawa ay hindi mabuti. Ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina, sapagkat ang gawain ay totoong napakabigat para sa iyo. Hindi mo ito makakayang mag-isa." Si Moses ay mabait na manugang. At si Jethro naman ay nagtunay na mabuting biyanan. Pero kung ito ay ating babasahin sa ating panahon ngayon, ay para bang si Jethro ay intruder o pakialamerong biyanan. At ito namang si Moses ay parang taong walang prinsipyo sa buhay. Pero hindi. Si Moses ay mabuting manugang. Nakilala niya ang kanyang biyanan na talagang totoong magulang. Si Moses ay nakita niya ang kanyang biyanan kung paano nagpapalakad ng mga anak at nagdala ng pamilya. Si Moses nang makitira kay Jethro, ang alam niya ay makipagpatayan. Dahil ang kwento niya, pinatay niya ang Ehipsyo nang walang nakakaalam. At siya ay dumating doon sa balon, sa bundok, at siya ay nakipaglaban din sa mga pastol doon. Ibig sabihin, ang alam lang ni Moses ay makipag-away. Pero ang magpastol ng tupa ay hindi alam ni Moses dahil siya ay galing sa palasyo ni Paraon. si Jethro at ang kanyang mga anak na babae ang nagturo kay Moses paanong mag-alaga ng tupa. Kaya mayroong nakatayong monumento ng magandang pagsasama ang magbiyanang ito. Si Jethro ang mentor ni Moses. Kaya't pinakinggan ni Moses, nakikinig sa biyanan, Exodo 18:24. Kaya't pinakinggan ni Moses ang kanyang biyanan at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Ito ay na-establish na relationship ni Moses sa kanyang biyanan. Napatunayan ni Moses na ang kanyang biyanan ay hindi dalos-dalos, hindi bigla-bigla kung hindi maingat sa lahat ng kanyang ginagawa. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang Jethrong ito ay saserdote doon sa kanilang lugar. Ibig sabihin, si Jethro ang mentor ni Moses. Dapat nga sana manatili na lamang si Jethro sa kampamento ng Israel bilang matanda na tagapayo ni Moses. Subalit, nasulat sa Exodus 18:27, pinayagan ni Moses na umalis na ang kanyang biyanan at sila'y umuwi sa sariling lupain. Ito ay natala, bahagi ng kwento na alam ni Jethro na hindi dapat nakasama ang kanyang manugang. Mayroong pagkakataon si Moses na mabuhay ng sarili niya. Alam din ni Jethro na si Moses ay pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya ang tala na lang dito ay pinayagan ni Moses na umuwi ang kanyang biyanan. Pero ang totoo, nagpaalam ang kanyang biyanan. Alam ng kanyang biyanan na dapat na ang mag-asawa, ang pamilya, ay normal na babuhay ng malayo sa biyanan. Yan ang kwento ng pagiging mabuting biyanan at pagiging manugang ng magbiyanang ito na aking kinukwento sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Subalit sa ganyang karanasan din ay hindi exempted si Moses sa anumang mga pagkakamali sa pagpapamilya. Dahil dito, ang kwento naman ay pinintasan ni Miriam si Sipora. Mga bilang 12:1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang napangasawa sapagkat talagang nag-asawa siya ng isang babaeng kusita. Ang ibig sabihin dito ay ang magkapatid na Miriam at Aaron ay parang na naghili o ganyan ang kwento. Basta sila'y nagsalita at pinintasan ang kanilang hipag. Sino itong hipag na ito? Ito ngang si Sipora na asawa ni Moses sapagkat ito daw ay isang babaeng kusita. O kaya parang maitim yata o kayumanggi ang kulay niya. Ibig sabihin ay hindi kagaya nila. Sa ano pa mang kaparaanan, simple lang sana yan eh. Kaya lang, siyempre para sa ating kapanahonan ngayon, maraming pintas ang mga maghihipag, magbabayaw, magbibilas. Naku, mahirap na magkakasama yan sa isang compound. Punahan ng punahan, pintasan ng pintasan. Ay, tigilan po natin yan. Magpaparis tayo sa ganitong kwento ng maghihipag na ito. Subalit, hindi alam ng magkapatid na ito na ang paninira kay Sipora na kanilang hipag ay magiging kasiraan ni Moses. Kaya ipinagtanggol ng Diyos si Moses at ganito ang nangyari. Nagkaroon ng ketong si Miriam. Bilang 12:10, nang ang ulap ay lumayo sa tolda, si Miriam ay naging ketungin na nakasimputi ng niebe. Tiningnan ni Aaron si Miriam at nakita na ito'y ketungin. Ang mga salitang ito na ating narinig ay nagpapatunay na hindi sinasang-ayunan ng Panginoon ang pamumuna, pamumula o pamimintas sa ating mga in-laws. Iyan ay pinagmumulan ng hindi magandang relasyon ng magbabayaw, magbibilas, maghihipag at maging ng magkakapatid kagaya ng kwentong ito. Kaya lang, ang magkakapatid na ito ay mga leader sa gawain ng Panginoon. Sila ay mga pangunahing leader sa Israel. Ang pintas na kagaya nito ay makakaapekto sa leadership ni Moses. maaaring siya'y ma-demoralize, maaaring siya'y manghina, maaaring siya'y manglupaypay, o kaya naman, silang tatlong magkakapatid na pangunahing leader ay magkokontra-kontrahan dahil sa bagay na ito. O kaya naman, ay magkakaalayo-layo ang kanilang mga damdamin. Kaya dahil dito, ang Diyos ay nag-intervene. At ganito ipinakita ng Panginoon, binigyan ng Diyos si Miriam ng salot na ketong. At ito ay na-witness ni Aaron. Kaya ang ginawa ni Aaron ay namagitan para sa kanilang magkapatid. At sinabi ni Aaron kay Moses, patawarin mo ang iyong kapatid. Ipanalangin mo siya na siya'y pagalingin. Kaya nasulat yan sa mga bilang 12:13 na nalangin si Moses. At tumawag si Moses sa Panginoon, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinakikiusap ko sa iyo. Iyan ay ebidensya na si Moses ay mabuting kapatid. Mapagpatawad na kapatid. Ganyan po sa buhay natin. Minsan ay may kahinaan, pagkukulang, pagkakamali. Tayo po ay magpatawad bilang magkakapatid. At ang patotoo ng Biblia ay nasulat na si Moses ay isang mabuting anak ng Diyos. Ang patotoo sa buhay ni Moses, Deuteronomy 34:10. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Ito'y aking inihatid sa inyo, sapagkat sa mga pagpapaliwanag ng mabuting lingkod ng Diyos, si Moses ay isa. Sa pagkakaroon ng mabuting pangangasiwa at leadership, si Moses ay isa. Sa pagkakaroon ng mataas na klase ng karunungan at science o anuman, si Moses ay matalino. Subalit aking natagpuan na ipinapatotoo sa inyo sa oras na ito na si Moses ay pinagkalooban ng Diyos ng isang maayos at magandang pamilya. Sa pagkakaroon niya ng maayos at magandang pamilya, kasama ang kanyang mga magulang, kasama ang kanyang mga kapatid, kasama rin ang kanyang biyanan, kasama rin ang kanyang asawa na si Sipora, at kasama rin ang kanyang dalawang anak na lalaki. Sa kwentong ito ng pagiging uliran leader ng Israel, si Moses ay isa. Subalit ipinakita ng kasulatan sa atin na si Moses ay halimbawa rin at uliran ng pagiging padre de pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Pastor Nick, totoo po talaga no, na ang marriage ay isang partnership sa pagtugon natin sa mission ng Panginoon. Tama po. At pag sinabi po natin na ganun nga, ang family ay foundation po talaga sa leadership na nakita po natin dito sa kwento sa buhay ni Moses. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, papanalangin po ulit tayo ni Pastor Nick.
2: Ang kwentong ito ni Moses ay at ng kanyang pag-aasawa ng kanyang pamilya ay hindi ipinakita ng Biblia na si Sipora ay mayroong dakilang bahagi sa leadership ni Moses. Wala. Silence po talaga. Tahimik na tahimik. Pero aking pinatutunayan sa inyo na kung si Sipora at ang kanyang mga anak ay hindi naging mabuting pamilya, ito ay magiging kasiraan ni Moses. Ito ay magiging question para sa kanya. At ito ay magdudulot ng discouragement sa kanya. Kaya alam ko na ang pagkilos ni Sipora at ng kanyang dalawang anak ay patuloy na naging inspirasyon kay Moses sa kanyang leadership hanggang sa kanyang pagtanda. Na anupat sa loob ng 40 taon ay ginabayan niya ang Israel sa pagtawid sa ilang. Ang magandang leadership ni Moses ay maaanino sa pamamagitan ng kanyang maayos at magandang pamilya. Gayon din po tayo, kaya binanggit ang kwentong ito ay upang ating gawing halimbawa na sa ating paglilingkod sa lipunan, ang ating pamilya ay ating inspirasyon at siyang ating kalakasan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila po, mapagpala sa lahat. Ang usapang ito ng leadership ni Moses, ang usapang ito ng kanyang pagpapamilya, ay tunay na liwanag ng katotohanan sa aming buhay, na anuman ang kalagayan ng aming pamilya, anuman ang aming responsibilidad bilang mga lalaki sa lipunang ito o mga babae ng aming kapanahonang ito. Dakilang Diyos ang pagkakaroon ng isang maayos na tahanan, isang mabuting pamilya ay isang kalakasan at inspirasyon upang kami ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo sa ganun ding paraan, maayos, matuwid, at may kaginhawahan. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat tahanan sa amin. Ano man ang aming pinagdadaanan, ano man ang aming kahinaan, ikaw ang aming Diyos na magpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Pagpalain po ang bawat tahanan sa amin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
2: Ito po ang ating pag-aaral na sa kabila ng ating kaabalahan sa buhay, mga lalaki, mayroon tayong hanap buhay, mayroon tayong trabaho, mayroon tayong mga voluntaryong paglilingkod sa simbahan, sa komunidad. Huwag po nating pababayaan ang ating pamilya. Pahalagahan po natin, ito ang ating pinaghuhugutan ng lakas at inspirasyon, ang ating asawa at ang ating mga anak. Gayon din sa mga kababaihan na kayo ang liwanag ng tahanan. Ang pagiging maayos na pamilya ay isang halimbawa sa ating lipunan. Sa panahon ng ating mga paglilingkod, sa panahon ng ating pangangasiwa sa banal na gawain ng Panginoon, o sa ating mga trabaho, sa ating lipunan, sa ating gobyerno, o sa simbahan, ang pagkakaroon ng maayos na tahanan ay liwanag na ating ipinakikita sa ating mga kasamahan. Kung ang ating tahanan ay hindi magiging maayos, ito rin ay magiging puna at magiging kapintasan para

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism

malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingguwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God Pods ay nakakarating laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha, sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselor,

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ay si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Welcome po ulit, Pastor Nick.
2: Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Upang patuloy tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang aking pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at siya rin po ay isang teacher. Subalit siya po ay naglilingkod ngayon dito sa Pangasiwaan sa Department ng Communication.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin siya na manguna sa ating panalangin.
2: Patuloy po naming pinupuri, O mahal na Diyos, ang iyong banal na pangalan. Ikaw ay patuloy na sumusubaybay at nagpapala sa aming programa na kami patuloy na magkasama-sama na mag-aral ng Biblia at narito kami sa serye ng May Kinalaman sa Pag-aasawa. Ang iyo pong patnubay, pagpapala, igawad sa aming lahat saan man naroroon ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned sa pakikinig o panonood ng ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, share at subscribe at mag-follow sa ating programa na Tinig ng Pag-asa through our FB page or YouTube channel. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
2: Salamat po, Ma'am Mildred. Narito po tayo sa ating pag-aaral sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. At ngayon ay ating pag-uusapan si Abigail na natala sa Biblia. Si Abigail ang matalinong babae. Tingnan natin kung paanong ipinakita ng banal na kasulatan na ang kwentong ito ng pag-aasawa ay malalagay hanggang sa ating kapanahunang ito ng kasaysayan ng sangkatauhan. May isang babae na lumitaw na ang pangalan ay Abigail at ganito siya ipinakilala ng Biblia sa aklat ng unang Samuel 25 talatang 3. Ang pangalan ng lalaki ay Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail. Ang babae ay matalino at maganda. Ngunit ang lalaki ay masungit at masama ang ugali, siya ay mula sa sambahayan ni Caleb. Sa mga salitang ito ay nagpapakilala at nagsasalita ang Biblia para kay Nabal o para kay Abigail. Sinabi rin ng Biblia na si Nabal na isang lalaki ay masungit. Kaya sa salitang ito ay aking sinasabihan ang mga kalalakihan, huwag po kayong masungit. Sa babae po bagay ang masungit. Kaya lang ang sabi dito, ito daw na Abigail na ito ay isang babaeng matalino at maganda. Natural kapag kakapipili tayo ng asawa, ang pagiging maganda ay pogi ay patuloy nating priority sa buhay natin. Hindi natin yan inaalis. Kaya lang talagang ganon, beauty is in the eye of the beholder. Pero sa kwentong ito, si Abigail ay nilagyan ng Biblia babaeng matalino. Sa inyo na mag-aasawa, mga lalaki o mga babae, ang hahanapin natin ay mayroong angking talino. Matalinong makaalam ng panganib. Ito ang katalinuhan ni Abigail. Ngayon ay iyong alamin at pag-aralan mo kung ano ang iyong gagawin, sapagkat ang kasamaan ay ipinasya na laban sa ating Panginoon at sa kanyang buong sambahayan. Siya'y may masamang ugali, kaya't walang makipag-usap sa kanya. Ito'y pinatututuhanan ng Biblia na ang babaeng ito na si Abigail ay mayroong advanced knowledge. Meron siyang kakaibang karunungan, advanced information sa anumang mga panganib o maaaring mabuting mangyari sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Iyan po ay natural sa mga babae. Kaya yung mga kababaihan ay huwag po kayong magtaka kung minsan sila ay pinananaghilian natin kasi mga suspetsyosa, mga mapaghinala. Yan po ay bahagi ng kanilang karunungan. Hayaan lang po natin sila kasi yan ay warning at babala din sa ating buhay bilang mga lalaki. Sila yung mabubuting mga asawa. Matalinong tagapamagitan. Ipinakita rin ng Biblia na si Abigail ay matalinong mamagitan. Siya'y nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, "Sa akin mo na lamang ipataw ang pagkakasala, Panginoon ko. Hinihiling ko sa iyo na iyong papagsalitain ang iyong lingkod sa iyong pagdinig at iyong pakinggan ang mga salita ng iyong lingkod." Si Abigail ay magaling na tagapamagitan. Ganon din, naunawaan ni Abigail sa kanyang pag-aasawa na ang pag-aasawa ay paglagay sa tahimik. Ito ang mga salita ng kasulatan sa aklat ng unang Samuel 25:28. "Ipinapakiusap ko sa iyo na patawarin mo ang pagkakasala ng iyong babaeng lingkod, sapagkat tiyak na igagawa ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sangbahayang tiwasay. Ipinaglalaban ng aking Panginoon ang mga laban ng Panginoon, at ang kasamaan ay hindi matatagpuan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay." Sa mga tagpong ito, ang pamilya ni Abigail ay hindi tahimik, pero lumabas sa kanyang bibig, sa kanyang labi, ang sambahayang tiwasay. Nang marinig ito ni David, hindi rin panatag at tiwasay ang pamilya ni David. Sila at ang kanyang buong sambahayan ay inuusig ni Haring Saul hanggang sa kamatayan. Pero lumabas sa labi ni Abigail, isang babaeng matalino, na ang pag-aasawa ay paglagay sa tahimik. Sampalatayan na natin at paniwalaan natin ang prinsipyong yan ng Biblia at sinabi rin yan ng mga ating mga unang mga magulang. Bakit mag-aasawa ka na? Gusto mo na bang lumagay sa tahimik? Ito pa, si Abigail ay matalinong makipagkaibigan. Unang Samuel 25:31, "Ang aking Panginoon ay hindi magkakaroon ng dahilan upang malungkot o pag-uusig ng bunhi dahil sa pagpapadanak ng dugo ng walang dahilan o para sa aking Panginoon na siya mismo ang maghiganti." Si Abigail sa ganitong mga salita ay nagsasabi, "Huwag kang magkasala para hindi ka makonsyensya o maligalig sa mga susunod na araw. Huwag kang magdalos-dalos. Baka ikaw ay makagawa ng hakbang na maaari mong pagsisihan balang araw." Iyan ang katalinuhan ni Abigail. "At kapag gumawa ang Panginoon ng mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong babaeng lingkod." Pag ikaw ay pinagpala na ng Panginoon at nalagay ka na sa mabuting kalagayan, alalahanin mo rin ako. Ganyan ang mga dalaga na magagaling makipagkaibigan o mga binata na magaling makipagkaibigan. Huwag mo akong kalilimutan sa araw ng iyong kasal. Ganyan. "Gagantihin ang mabuting gawa." Ito ay standard ng paglilingkod sa Panginoon. Lahat tayo na nakakakilala sa Panginoon ay alam natin na gagantihin ng Diyos ang lahat ng mabubuting mga gawa. "Purihin nawa ang iyong karunungan at pagpalain ka nawa na pumigil sa akin sa araw na ito sa pagpapadanak ng dugo at sa paghihiganti ng aking sariling kamay." Dahil si Abigail ay nakapagsalita ng maganda kay David, humupa ang galit ni David at hindi na niya papatayin ang sambahayan ni Nabal. At ganito nga, dahil sa si Abigail ay nakapagsalita ng mabuti, hindi na mapapahamak ang kanyang pamilya. Kaya sa oras na tayo ay gumawa ng mabuti sa ibang tao, gagawan din tayo ng mabuti. Kung hindi man yung tao na yon ang makaganti sa atin, ang Panginoon ang bahalang gumanti. Yan ay nauunawaan ni David na standard sa paglilingkod sa Panginoon. Na kapag tayo'y gumawa ng mabuti sa ibang tao, darating din ang araw gagantihin tayo. Standard po yan. Yan ay panukala at batas ng kalangitan. Si Abigail ay marunong manahimik. Nang siya'y umuwi ng bahay, ganito ang kanyang kwento. Pumunta si Abigail kay Nabal. Siya'y nagdaraos ng isang kapistahan sa kanyang bahay na gaya ng pagpipista ng isang hari. Si Nabal ay masayang-masaya sapagkat siya'y lasing na lasing, kaya't walang sinabing anuman si Abigail sa kanya hanggang sa pagbubukang liwayway. Siyempre, ang matalinong babae ay magaling magsalita, magaling magpaliwanag, magaling magkwento. Bahagi yan ng karunungan ng mga babae. Merong pang introduction, merong pang body, merong pang conclusion, merong pang opinion, at marami pang mga additional na pagpapaliwanag. Bahagi yan ng karanasan ng mga babae. Kaya kung ang mga babae ay matagpuan nating maraming sinasabi, iyan ang kanilang karunungan. At tayo namang mga lalaki, kailangan handang makinig. Pero ang kasulatan ay nagsasabi na si Abigail ay marunong manahimik sa mga pagkakataong kailangan. Tingnan naman natin. Si Abigail din sa kanyang katalinuhan ay marunong magsalita sa tamang panahon. Ganyan pala ang matalino, Ma'am Mildred. Kailangan ay marunong manahimik. Pero kailangan ding marunong magsalita sa tamang panahon.
1: Nakikinig po tayo ngayon sa AWR 89.1 FM. Sana po ay nakatutok pa rin po kayo habang pinag-uusapan po natin ang pamilya.
2: Ito po ang mga karunungan na binabanggit ng Biblia tungkol sa isang babae na mayroong maayos na pagkatao na nakapag-handle ng mga masalimuot na sitwasyon ng buhay, lalo na sa pag-aasawa. Sabi dito sa 1 Samuel 25:37, kinaumagahan ng hindi nalasing si Nabal, sinabi ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito at nagkasakit siya sa puso at siya'y naging parang isang bato. Wala po tayong mapapala na magsalita ng marami sa mga taong lasing. Antayin natin kung kailan matatanggal ang kanilang pagkalasing. Natural, matutulog ng gabi sa kinaumagahan, hindi na siya lasing. Kaya lang, kung matindi talaga ang pagkalasing, meron tinatawag na hangover. At yung iba naman, sa paglalasing, hindi pa natatapos ang hangover, ay lasing na naman. Subalit, matuto tayong magsalita at manahimik sa mga taong mayroong mahirap na personalidad na pagkatao, kagaya ng mga lasing. Pero ang Biblia ay nagsasabi, kinaumagahan. Umaga po, kailangan kausapin ang mga tao na may kontrobersyal na personalidad. Kapag kayo'y nakasalubong ng ganitong mga tao, ay paghahandaan ninyo na sila ay inyong dalawin sa umaga o madaling araw at doon ninyo kausapin, malamig pa ang kanilang ulo. Si Abigail ay naging balo. 1 Samuel 25:38, pagkaraan ng may 10 araw, sinaktan ng Panginoon si Nabal at siya'y namatay. Ibig sabihin, balo na si Abigail. Ito naman ang manliligaw ni Abigail. 1 Samuel 25:39, sa bandang huling bahagi ng talata. Pagkatapos ay nagsugo si David at hinimok si Abigail na maging asawa niya. Si David ay isang magaling na lalaki, magaling na mandirigma, matalino, magaling tumugtog ng alpa, magaling na musician, napakatapang, magandang lalaki. At sumasa kanya ang espiritu ng Panginoon. Napakadaming positibong kaugalian o likas ng isang binata itong si David na anupat para bang siya ay pinapaboran ng kasaysayan. Kaya lang si David hindi marunong manligaw. Ito po ang tip sa mga taong hindi marunong manligaw. Mag-utos po kayo ng ibang tao na manliligaw para sa inyo. Tama ba? Opo. Para sila ang masisisi pagdating ng araw pag napangasawa nyo na yon. Kaya yan ay kwento ni Abigail at saka ni David ng pag-aasawa. Ganito ang karugtong niyan. 1 Samuel 25:40, sa pilitang pag-aasawa. Ito naman ang karugtong. Nang dumating ang mga lingkod ni David kay Abigail sa Carmel, kanilang sinabi sa kanya, sinugo kami ni David sa iyo upang kunin ka na maging asawa niya. Dalawang beses lang nagsugo si David. Ang una, para kumbinsihin si Abigail na siya ay mag-asawa at tanggapin si David na kanyang maging asawa. Pagkaraan siguro ng mga ilang araw, ilang linggo o ilang buwan, matagal na yon, nagpadala na naman ng representative ng sugo si David. Mga sundalo, mga may edad, mga matatapang. At sabi nila, sinugo kami sa iyo ni David upang kunin ka na maging asawa niya. Ano ang tawag sa ganitong pag-aasawa? Shotgun marriage. Itong mga ganitong pag-aasawa, kung ikaw ang isang babaeng matalino, papayag ka ba? Opo, ganyan ang mga kwento ng kasaysayan natin ngayon. Bakit yung mga hindi matatalino, mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mga walang trabaho, sila yung nag-aasawa agad? Ito namang mga kabataang husto na sa edad, professional, may pinag-aralan, may kabuhayan, maganda ang estado sa buhay. Bakit sila naman yung hindi magkaasawa? E ganito nga ang kwento. Sino man ay hindi papayag sa sapilitang pag-aasawa. E ganyan pala talaga ang mainam sa pag-aasawa, yung ikaw ay napipilitang mag-asawa. Kaya pagka medyo may edad na ang binata, nagmamadali ng mag-asawa, yan, nagkakaasawa na sila ng sapilitan. Yan. Kaya ang pag-aasawa ay hindi mo rin masasabi kung alin ang gusto mo, kung kaliwa o kanan. Talagang ang pag-aasawa kung minsan ay parang hold-upan, biglaan. Gayunpaman, si Abigail ay babaeng matalino at nagkaasawa sa ganitong paraan. Mabilis po ang ating oras, ang kwento ng pag-aasawa ni Abigail. Siya rin ang nagsabi sa karunungan ni Abigail sa unang Samuel 25:41 at siya'y tumindig at nagpartira pa sa lupa at nagsabi, ang iyong lingkod ay isang alila na maghuhugas ng mga paan ng mga lingkod ng aking Panginoon. Si Abigail sa kanyang katalinuhan ay nagsalita na ang pag-aasawa parang alila. Matalino bang babae yan? Mag-aasawa para maging alila. Professional ka, may pinag-aralan ka, may hanap buhay ka, may maganda kang pinagmulan na pamilya, at pagkatapos ikaw ay hahayo sasama sa isang tao at magiging asawa niya at magiging alila. Saan niya nakuha ni Abigail ang ganyang karunungan? Yan ay nasa mga unang tala ng Genesis na sinabi ng Panginoon kay Adan, sabi ng ang kanilang usapan, at hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Atin siyang igagawa ng katulong na nababagay sa kanya. Kaya ang asawa sa aklat ng Genesis parang katulong. Pero nang si Abigail ang magsalita, ang sabi niya, ang pag-aasawa parang alila. Kaya mga babae, ganito yan. Pag kayo po ay nag-asawa, kayo ay magiging alila. Pero sa amin naman ng mga lalaki, lalaki, makinig kayo. Pag ang lalaki ay nag-asawa, ang kanyang buhay ay magiging masahol pa sa alila. Yan po. Kung meron po kayong gustong usisain, maghatid po kayo rito ng tanong. Talaga pong ganyan ang pag-aasawa. Punong-puno ng paglilingkod. Kung tayo'y mag-aasawa at hindi maglilingkod sa ating asawa, magiging miserable po ang ating pagpapamilya. Muling nag-asawa si Abigail. Nagmadali si Abigail, tumindig at sumakay sa isang asno. Pinaglingkuran siya ng kanyang limang katulong na dalaga. O tingnan ninyo, si Abigail ay may katulong na lima. Ibig sabihin mayaman, pero siya'y mag-aasawa para maging alila. Siya'y sumunod sa mga sugo ni David at siya'y naging kanyang asawa. Ito namang kwento ni David. Si David bata pa sa kwentong ito. Pero bakit kaya niya nagustuhan si Abigail? Eh may edad ito sa kanya ng dihamak. Kaya ang pag-aasawa sa atin, ang standard ngayon at kahit noon pa, mas may edad ang lalaki kaysa sa babae. Pero hindi rin malayo. Pero sangayon sa kwentong ito na aking binanggit sa inyo ni Abigail at ni David, si Abigail po ay matanda ng dihamak kay David. At si David po ay bata pa na nag-asawa. Si David ay bata pa na nag-asawa. At ang napangasawa niya ay babaeng may edad. Binanggit ko po yan, yan ang kwento ng Biblia. Gaano kayaman si Abigail? Ganito ipinakilala ng kayamanan ni Abigail. May isang lalaki sa Maon na ang mga ari-arian ay nasa Carmel. Ang lalaki ay napakayaman. siya'y mayroong 3,000 tupa at 1,000 kambing. Ginugupitan niya ng balahibo ang kanyang mga tupa sa Carmel. E namatay si Nabal. Kanino na ngayon mapupunta ang kayamanan ni Nabal? Natural, kay Abigail. Gaano kayaman si Abigail pagkatapos na siya ay mabalo kay Nabal? Sang-ayon sa aking pagkukwentang pansarili, ito ay nagkakahalaga ng 30 million pesos sa atin ngayon. Pero kung ito ay gagawin nating dollar, pwede rin. Kung ikaw ang isang babae, ang tanong ko, kung ikaw ang isang babae, meron kang 30 million pesos, mag-aasawa ka pa ba? Kung ikaw ang isang babae, meron kang 30 million dollars, mag-aasawa ka pa ba? Yan ang mga katanungan. Opo. Ngayon, kung si David naman, swerte ni David, nag-asawa siya ng mayaman. Ganun lang naman ang pag-aasawa. Kung gusto mong yumaman, mag-asawa ka. Nawala ang kayamanan ni Abigail. Nagkaroon ng giyera, nagkaroon ng digmaan. Ang dalawang asawa ni David ay nabihag din. Si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na balo ni Nabal na taga Carmel. Pumasok ang mga Amalekita doon sa lupain ng Jezreel at ng Carmel. Ang kanilang ginawa, pinatay nila ang lahat ng mga lalaki. Iniwang buhay ang babae at bata. Sinunog ang lahat ng mga bahay, ang buong village, at tinangay ang lahat ng kanilang mga kayamanan. Ang tanong ngayon, nasaan na ang kayamanan ni Abigail? Ganyan po ang pagpupundar ng kayamanan sa ibabaw ng sanglibutang ito. Nawawala bigla-bigla isang idlat. Mabuting pag-aasawa. Binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita at iniligtas ni David ang kanyang dalawang asawa. Sang-ayon sa kwento, huwag nating babaguhin ang kwento. Kung hindi nag-asawa si Abigail kay David, baka hindi niya na baka siya ay maging isang alila, maging isang alipin at ipagbili. At ang kanyang kayamanan ay mawala ng kabuluhan. Mabuting pag-aasawa. Kung tayo'y pipili ng asawa, yung tayo ay mayroong maganda at mabuting karanasan at kasaysayan na isusulat sa ibabaw ng sanglibutan. Ikaw ay mamili, isang anak o kayamanan. Ang kasulatan ay nagsabi ng ganito, Aklat ng Ikalawang Samuel 3:3. Ang kanyang pangalawa ay si Chilyab, kay Abigail, na balo ni Nabal na taga Carmel. At ang ikatlo ay si Absalom, na anak ni Maaka, na anak ni Talmay, na hari sa Geshur. Sa huling talatang ito na ating binasa, ay nagpapakita na si Abigail ay nagkaroon ng isang anak na lalaki kay David, na ang pangalan ay Chilyab. Binanggit ko rin sa inyo na ang kayamanan ni Nabal ay umaabot ng 30 million dollars. Ganyan po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng anak sa buhay ng isang babae para siyang mayroong 30 million dollars. Kaya kung ikaw ay mag-aanak ng dalawa, tatlo o apat, ganyan kalaking kayamanan ang pagkakaroon ng maraming anak. Ang isang anak ay mag-a-abroad papuntang Japan, ang isa ay papuntang Canada, ang isa ay papuntang Australia. Saan pa yung iba? At yung iba naman ay sa Europe. Ibig sabihin yan, ikaw ay pensyonado ng napakalaking kayamanan. Kaya, sang-ayon sa kasulatan na pinag-aralan natin si Abigail ay babaeng matalino, mas mahalaga ang mabuting pamilya kaysa malaking kayamanan. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay natala upang magbigay sa atin ng liwanag na ang karanasan ng pag-aasawa ay para sa mga babaeng matatalino. At ang mga babaeng matatalino ay nagtatayo ng kanyang sariling pamilya, nagtatayo ng isang magandang tahanan. Mga kababaihan, ang kasulatang ito ay nasulat upang bigyan tayo ng inspirasyon at pananaw na sa buhay na ito, ang maganda at maayos na pamilya ay kailangan ng isang babae. Gayunpaman, si Abigail ay nabalo kay Nabal. Aking idinadagdag na paliwanag, si Abigail hindi nadala. Nauunawaan niya na ang pag-aasawa ay paglagay sa tahimik. at siya ay ipagtatayo ng Diyos ng isang payapang tahanan. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Maraming salamat, Pastor Nick, sa inyong napaka punong-puno ng impormasyon ngayon tungkol kay Abigail. Meron lang po akong isang katanungan.
2: Sige po. Ano?
1: Sabi nga po ay ang babae na nakapag-asawa o makakapag-asawa ay isang matalino dapat. At sabi ninyo ay maging alipin. Pero pag sinabi po natin yan, humility and respect, does it mean talagang maging alipin ka sa iyong asawa?
2: Ganun po kasi talaga yung damdamin ng taong umiibig. Marunong magpakumbaba, marunong magserbisyo, marunong magpakahirap. Ganyan po talaga ang natutong magmahal. Kasi ang Panginoon ay nakapako sa krus. Ang dahilan ay gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. At ang ating Panginoon, nagawa niya yon sa krus dahil sa kanyang sobrang pag-ibig sa sangkatauhan. Iyan po ang pag-ibig na inilagay ng Diyos sa tao na makikita sa pamamagitan ng pag-aasawa, todo-todong paglilingkod at serbisyo.
1: Yan, todong serbisyo at paglilingkod.
2: Apa, apa.
1: Humility and respect for authority, yan po ang lagi nating tinitingnan sa ating mga kalalakihang asawa. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang programa po ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ay panalangin niyo po kami ulit, Pastor Nick.
2: Salamat po ng marami o dakila naming Diyos sa isang karanasan na panibago ng pag-aaral na maunawaan namin ang kwento ng pag-aasawa na natala sa banal na kasulatan na mayroon palang ganitong kasaysayan kagaya ni Abigail at ni David ang kwento ng pag-aasawa. Gayon din kami, o Diyos, iba't ibang karanasan namin at iba't ibang kwento ng buhay. Subalit ang matutuhan namin, Panginoon, na mabuhay sang-ayon sa iyong prinsipyo, sang-ayon sa iyong banal na panukala ng pagpapamilya. Alalahanin mo po, O Diyos, ang bawat tahanan na kinakatawanan ng bawat isa sa aming mga taga-subaybay. Pagpalain mo po sila, O Diyos, sa lahat ng kaparaanan, sa kalusugan, sa kabuhayan, at gayon din sa kanilang pagpapamilya, sa kanilang mga anak. Patawarin mo rin po kami sa aming mga kasalanan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po.

nanatili sa ibabaw ng sanglibutang ito. Ang ating pamilyang ito na ating kinalalagyan ngayon ay ipinaghahanda ng Diyos ng tahanan sa kalangitan. Kaya ihanda po natin ang ating pamilya na isang pamilya na magmamana ng kalangitan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos magpakailan kailanman. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuning in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome na naman po sa isang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyo pong kasama sa pagbibigay ng tama, ng malinaw at mapagkakatiwala ang impormasyon patungkol po sa ating mga kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, pangakaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang paksa na malapit sa maraming manggagawa. Yan po ang shift work. Ano, marami po sa ating mga kababayan dito po sa ating bansang Pilipinas, mga kaibigan, ang nagtatrabaho sa gabi, di po ba? Or I don't know, maybe kayo pong nakikinig, kayo pa rin po ay naka-duty sa inyong mga trabaho. Ano, marami po sa atin ang palipat-lipat or pabago-bago ang work schedules, di po ba? O mahaba ang oras ng work duty. Minsan, kasi sa sobrang tagal na natin sa gantong klaseng career, gantong klaseng trabaho, nasasanay na tayo dito, di po ba? Pero ano nga ba ang effect nito sa ating mga katawan, sa ating pag-iisip, sa ating pamilya, maging sa ating trabaho? Upang gabayan po tayo sa gabing ito, mga kasama po natin mamaya-maya si Doc Jose Rene Militante III. Isa po siyang internal and occupational medicine doctor. Pero bago ko po siya imbitahan, mga kaibigan, nais ko pong batiin kung saan man po umaabot ang aking tinig sa gabing ito. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Radio Clinic. Ano, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi, mga kaibigan, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, please don't forget to like, to share, to follow, and to subscribe para mas madami pa po ang ating matutulungan, ano, with our topic this evening. Ang ating guest doctor, mga kaibigan, he entitled our episode this evening as The Hidden Toll of Shift Work, Navigating Occupational Health Hazards and Building a Healthier Workforce. Alam niyo, mga kaibigan, na very rampant ngayon yung mga trabahong panggabi, di po ba? And for sure, meron kayong kakilala, may kapamilya, kaibigan, or maybe you yourself, you are working a night shift, or di kaya ang inyo pong work hours ay napakahaba, or kayo man po ay nasa klase ng trabaho na paiba-iba ang shift time, ano, this episode is for you. Kung kayo po ay may mga katanungan, bukas na bukas po muli ang aming numerong 0918-944-7891. And also, feel free to drop down your questions, ano, dito sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Gusto ko pong batiin kasama natin sa gabing ito si Sister Linz Hashimoto. Sabi niya, done sharing. Ayan, praise the Lord. Thank you for sharing our episode, Sister Linz. Ano, dito naman sa ating YouTube page, kasama natin sila Sister Brenda at si Brother Wilfredo Ramos de Guzman Jr. Magandang magdangbi po sa inyong lahat at pati na rin po ang mga nakatutok sa ating istasyon na 89.1 FM. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. And without further ado, mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo si Doc Third. Ayan, maganda gabi, Doc Third.
1: Hello, good evening.
0: Yes, and welcome back, Doc Third, another
1: yes,
0: Radio
1: it's
0: Clinic.
1: Nice to be back.
0: Yes, we had you here siguro last year pa, ano, para po sa ating mga bagong listeners, Doc Third. Pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ano ang mga pinagkakaabalahan niyo, Doc, as of the moment?
1: Well, I am a father of three. Presently, yes, I'm practicing internal medicine and occupational medicine. And I'm too a shift worker. Totoo po yan. May clinic po ako paggabi. So, makaka-relate po tayo. I hope we can have some very good discussion tonight. I'm look forward for that.
0: Yes, and this topic also resonates with us, Doc, dito sa AWR. We are also doing shift work. And for sure, a lot of our listeners as well are going through the same situation. Pero bago ko po ibigay sa inyo ang panahon upang ma-share ang inyong lecture, Doc Third, bakit po ito yung topic na napili ninyo? What is the importance behind this topic?
1: Well, common na po kasi yung mga nakikita ko kasi dito, mga usual topics natin, hypertension, diabetes, but we will learn later that most of these diseases, diabetes, hypertension, some of it, ang root cause po is dahil sa schedule sa work, sa shift work. May effect po yung paiba-ibang sleep schedule, which is ang problema doon is ang nadidisturb yung circadian rhythm. We will learn that later. So right now, very common kasi mababata pa lang, mga siguro less than 30 years old, hypertensive na, diabetic na yung iba. So saan natin mapipinpoint yon? So most of them, most of these persons or people, yung age nila is a working age. And most of them, surprisingly, are all shift workers. Most of them. So, very important po ito ngayon.
0: That's really true, Doc Third. At habang nagpre-prepare po si Doc Third ng kaniyang presentation, mga kaibigan, once again, if you have any questions, inquiries, clarifications patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na The Hidden Toll of Shift Work, Navigating Occupational Health Hazards and Building a Healthier Workforce, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At magandang gabi kay Sister Emma Bathan. Andito rin po si Sister Rose Ramos Solares. Ayan, maraming salamat po for sharing our episode this evening. Ano? At para po sa ating mga kaibigan na nakatutok sa radyo, ano? Pwede rin po kayong kumonext sa amin. Just feel free to drop your questions sa aming number. And without further ado, Doc Third, the time and the floor is yours.
1: Okay, let me share my slide.

0: Okay, mga kaibigan, habang nagpre-prepare po si Doc Third, once again, if you have any questions, inquiries so far patungkol po sa ating discussion ngayong gabi, feel free to send them to 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Okay. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila.
1: So,
0: go ahead, Doc Third.
1: Pag meron po yung parang individual is having shift works, ito po yung nasisira, yung biological rhythms, as I have discussed earlier. Ito po yung nangyayari sa sleep-wake cycle natin, 24-hour. Pag hindi po natutulog, ayan po, 12 midnight, if you could see my slides, hanggang morning, nagkakaroon ng internal desynchronization kasi nag-a-adjust yung katawan natin na dapat sana magpapahinga siya. Pero pinipilit natin na magtrabaho or gumising sa ganong oras. So nasisira. Pag nangyayari po yon, nagkakaroon po ng disruption or deranged po yung mga hormones natin. Ayan po, yung shift system matrix. So, ayan, na-discuss ko na yan kanina, madali lang yan. So ayan, ito po yung nangyayari sa ating katawan. So, based sa image, no, or sa slides, let's say for example, sa gastrointestinal system natin, nagkakaroon po ng problem sa production ng enzymes. Kaya yung iba, magko-complain yan papuntang clinic na mayroon, Doc, masakit yung sikmura ko, nag-a-acid ako. Yung iba, metabolic system, nagkakaroon ng insulin resistance or resistance sa katawan. So yung iba, yun nga, nag-gain ng weight, tumataas yung taba sa katawan. And ito yung mahirap ngayon, yung sa mental health. Kasi yung disturbance sa circadian misalignment or the circadian rhythm would misalign and would accelerate major depressive disorder, bipolar conditions, and schizophrenia. Kaya vicious cycle lang po yan. So kailangan, pag yung sleep debt na tinatawag, kailangan po, mabayaran po yun. Kaya it's very, very important na pag umaga, kung halimbawa pag panggabi yung trabaho ng isang tao, pag umaga, kailangan po na mabayaran po yung nawalang oras niya sa tulog nung gabi. So meron po kami as occupational health doctor, meron po kami ginagawang mga diagnostic monitoring for those individual na very, very high risk na nagtatrabaho talaga ng dire-diretso sa panggabi. So, na-discuss ko na rin kanina yung ginagawa natin, intervention. Usually, primarily, una-una talaga is yung administrative or managerial interventions. Yung sa schedule po. Kaya, makikita nyo, pag yung iba sa atin nagtatrabaho sa BPO, meron silang sleeping quarters niyan. So, yung iba sa kanila, natutulog doon 2 to 3 hours or kung masama yung pakiramdam, pumupunta sa clinic, pinaparesto namin. So, yun, I think this would be my last slide.

0: death, death. Oh. So yung utang natin sa tulog natin. So nadodoble po kasi yon. Halimbawa, 8 hours po tayo na ano, according sa studies, 8 hours tayo na hindi natulog or nag-work tayo ng gabi. Magiging ano yon, pag hindi po yung nabayaran, parang dumodoble yung interest. So hindi advisable na dun at weekend lang po tayo magbabawi ng tulog. I would assume po na yung halimbawa yung trabaho, yung work, yung schedule nyo po is magsa-start po halimbawa ng 10 o'clock ng gabi hanggang 6 ng umaga or 7 a.m. After that, you really need to mimic yung environment na panggabi sa bahay. Patayin lahat ng ilaw sa room, have a comfortable sleep area, wala pong noise as much as possible, huwag na pong mag-cellphone, and huwag na pong maggamit ng computers sa bahay, and then matulog na po. Kailangan nyo po, kung ano po ang oras na spinend nyo po ng gabi, kailangan nyo pong bawiin sa bahay sa pag umaga po sa tulog. Kasi pag hindi nyo po yun ginawa, well, na-discuss na natin kanina na marami pong changes sa ating katawan po. Body system changes, cardiovascular, neurologic, and metabolic po. Hindi po maganda po.
1: Thank you so much, Doc Third, for that answer. Ano, another question we received, sabi dito, safe po ba, Doc, if uminom na lang po ako ng sleeping pills para makatulog sa araw kasi panggabi po ang work ko?
0: Pag sinabi po natin sleeping pills, meron po kasing ano yun, groups. Merong parang food supplement lang, merong mga melatonin supplement, okay lang yun. Pero meron po kasing yung may sinasabing quote-unquote therapeutic na kailangan talaga na i-prescribe ng physician. Meron po kaming management po doon. So kailangan po muna kumonsulta muna sa doktor sa ninyo kung paano po yung bagay sa inyong inumin. Kasi meron namang nagiging okay sila pag uminom sila ng mga supplement. However, hindi po na, as personally, hindi ko po yun sinasuggest. Tinatanong ko muna kung bakit hindi siya makatulog sa umaga. Pinaka-common po ng cause is most of people na galing sa night shift and then hindi pa makatulog sa umaga dahil, number one, sa area kung saan sila dapat matulog eh hindi siya angkop or hindi nila ginawa na parang for sleeping environment talaga. Baka maingay, baka mainit, may distorbo, or yung iba gumagamit pa ng cellphone. Ba't parati kong sinasabi yung cellphone tsaka yung laptop? Yung screen po kasi ng cellphone natin at yung mga gadgets, nag-i-emit po yan ng blue light. Yung blue light po, pag umasok po yan sa ating mga mata, it would signal our brain na kailangan natin gumising. Kaya nagiging active yung brain natin. So, kailangan walang gadget exposure at least an hour bago po bago na yung scheduled na tulog nyo po. Yun po.
1: Yeah. Ma'am, wait lang. Sorry, naka-live kasi.
0: Hello?
1: Thank you so much, Doc. Ano? And once again, for our listeners, if you also have questions like these, feel free, ano, si Doc Third po mismo ang sasagot ng inyong mga inquiries. Another question, Doc. Oh, yes, go ahead.
0: May add lang po ako.
1: Go ahead.
0: Nga pala, pag galing na po sa work, wag na pong magdagdag ng caffeine. I don't encourage people taking caffeinated drinks. Pero yung sa iba na nagka-caffeine, coffee, energy drink, I'm very hard on that. Oh, sana hindi lang po, wag na po sanang inumin yun. Pero, kung hindi talaga ma-avoid, halimbawa yung iba na coffee or nag-tea, pag galing na po sa work, wag na pong mag-coffee or tea.

0: Yung iba po kasi, halimbawa yung shift nila 10 o'clock until 6 o'clock, 4 o'clock in the morning, at least 2 hours bago matapos yung shift, nagko-coffee pa or nagti-tea. So wag na po, para at least makatulog na po nung around 6 or 7 pagtapos ng trabaho.
1: That's
0: Yun po.
1: Very true, Doc. This is a question that I also resonate with. Sabi po ng ating listener, paano po ba, Doc, ang aking work ay during the evening din. Pero gusto ko din mag-start, mag-exercise. Pero paano ba ako makaka-start kung lagi naman po akong pagod? What is your answer to that?
0: Yes. Hindi po natin kasi mapipilit yung katawan natin. As we have discussed earlier, we have a normal and natural physiological process na nangyayari sa katawan natin. So pag gising tayo sa gabi, it's just but normal na may feeling tayo ng fatigue the next day. So wag na po nating pilitin. Yung ginagawa ng iba, commonly 5 days lang naman 'yon, 'di ba? Yung work days. So sa weekend sila nag-exercise. Or like sa akin po, I'll give you a good example. Yung pasok ko po sa clinic ng gabi is 9 o'clock. And then I'll go out at 6 o'clock in the morning. So, pag umaga, after ko hatid sa mga kids sa school, natutulog na ako niyan. So, I slept. And then, gigising ako ng around, basta makaka 6 hours lang ako na muna ng tulog. And then, gigising ako ng hapon, I'll do exercise after ng gumising. At least walking lang man or a little bit of weights. And then I'll fetch the kids from school, bring them to home. Kung may time pa, matutulog ako ulit bago papasok sa work.
1: Thank you so much, Doc Third. And I think this will be our last question for this evening. Sabi dito, Doc, kung meron po kayong practical reminders para sa ating mga tagapakinig na shift workers, ano po ba iyon? So, what is your final takeaway for our listeners, Doc?
0: Yes, number one, dahil yan na yung schedule natin. But please, always, let us all remember na po yung body natin is a temple of God. So, kailangan po natin i-take care po ito. So, wala na tayong magagawa doon dahil yun yung schedule ng trabaho natin. We need to adapt by that. But then, we still have, may choice tayo eh. Pwede tayong magpahinga sa umaga. So, kailangan natin i-grab yun. And we will do things na kailangan po na, as I have said earlier, na mamimik natin yung nocturnal rest po. And then, wag na po nating dagdagan po ng hindi magagandang inumin sa kapagkain. As much as possible po sana, yung healthy foods lang po. Hindi yung sugary, hindi yung salty, hindi yung sobrang fatty. And then of course, we need, non-negotiable po talaga na kailangan po natin mag-exercise. Yun po.
1: Thank you so much, Doc Third, sa inyo pong malinaw at napakahalagang pagbabahagi ngayong gabi. Alam niyo mga kaibigan, ng shift work po ay bahagi na po yan ng buhay ng maraming Pilipino at maraming manggagawa. Di po ba? May mga taong gising habang iba naman po ay matutulog pa lang. May mga taong nagbabantay, nag-aalaga, sumasagot ng tawag, nagmamaneho, naglilingkod at nagtatrabaho po sa oras na hindi nakikita ng marami. Ngunit kahit mahalaga po ang trabaho, kahit mahalaga po ang ating hanap buhay, mahalaga rin po ang ating kalusugan bilang mga manggagawa at bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya naway, meron po tayong napulot at natutunan sa ating episode ngayong gabi na alagaan po natin ang ating katawan, ang ating isip, and to prioritize rest, and most of all, to prioritize our time as well with our families. Hindi po kahinaan ang magpahinga, mga kaibigan. Hindi rin po katamaran ang matulog pagkatapos ng mahabang duty sa trabaho. Ang pahinga po ay bahagi ng mabuting pangangalaga sa buhay na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Marcos 6:31, halikayo kayo lamang sa isang ilang na lugar at magpahinga ng kaunti. Paalala ito, maging si Jesus, mga kaibigan, siya po mismo ay nag-anyaya sa kanyang mga alagad na magpahinga. Nawa matuto rin po tayong magtrabaho ng may katapatan at magpahinga po ng may pagpapahalaga sa ating mga kalusugan. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Noong 1938, isang Halloween radio drama ni Orson Welles ang iniere mula sa New York. Ito'y ibinalita sa maraming mga pahayagan na sinasabi sa mga tagapakinig na magaganap ang isang actual invasion ng mga alien Martians. Ang mga aktor sa radyo ay parang tunay na anupat marami ang naniniwalang totoo ang kanilang kwento. Nagkaroon ng panic at takot sa buong bansa. Marami ang nag-suicide. Ang iba naman ay nagtago sa liblib na lugar sa bansa. Kinansila ng US Navy ang paglalakbay ng mga barkong papunta sa New York Harbor. Kaya lang, ito pala ay isang katang-isip. Walang nananakop na mga alien. At hindi pa ito ang katapusan ng buhay sa mundong ito. Ang tanong kung paano matatapos ang mundo ay nagbibigay pananabik at takot sa maraming mga tao sa buong kasaysayan. Sa ating pong panahon, ang pinaka-concern ng mundo ay ang tinatawag nating climate change. Naniniwala ang marami na ito ang sisira sa lahat ng buhay sa planetang ito. May ilang natatakot na ang wawasak sa atin ay ang ating mga sarili sa pamamagitan ng nuclear war. Sinasabi naman ng ilan na tayo'y mauubusan ng pagkain at pinagkukunan nito dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon sa buong mundo. Mayroon ding ibang natatakot na baka tayo ay ma-wipe out sa pagtama ng isang malaking kometa o asteroid sa mundo. Kalamitan po sa atin, siyempre ay marami tayong inaalaala. Nagsusumikap tayo para lamang magkaroon ng ikabubuhay o nakikipagpunyagi sa pagkakasakit, kalungkutan at kamatayan. Para sa marami, ang buhay ay hindi po madali. Minsan, nakikita na lang natin na ang ating mga sarili ay nagnanais na matapos na ang mundong ito. Tunay na ang buhay ay hindi nakalaan para mapuno ng kirot, gutom, kapaguran at stress. Gusto nating lahat ng mas mainam na mundo. Ang mabuting balita, kaibigan, ay magtatapos ang mundong ito at may mas mainam na mundong darating. Mahal po tayo ng Diyos, kaya hindi niya itinago ang impormasyong ito o ang kaalamang ito sa atin. Sa halip, nagbigay siya ng mga senyales sa katapusan ng mundo at mga babala tungkol dito upang walang sino mang magulat at matagpuang hindi handa. Lubha niyang ninanais na ikaw at ako ay maging bahagi ng mas mainam na mundo na kanyang ipinangako. At kahit na tila mabigat ang mga babala niyang ito o tila malupit ang paraan ng kanyang paglalarawan sa mga mangyayari sa huling panahon, lahat po ng ito ay dahil sapat ang kanyang pagmamahal sa atin para sabihin ang katotohanan. Kapag ka po ba tumatawid ang inyong anak sa kalsada at nakita niyong malapit na siyang mabunggo ng isang sasakyan, di ba hindi ka na magsasalita ng mahinahon o ng mga salitang panatag? Sisigaw ka na ng pinakamalakas at pinakamabilis na makakaya mo para sa sabihin sa kanya ang babala dahil mahal mo ang iyong anak at gusto mo siyang maligtas. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos at gusto niyang tayo'y iligtas sa mundong ito na nalugmok sa kasalanan. Paano nga ba magtatapos ang mundong ito? Ngayon po ay sama-sama nating tunghayan ang mga prediksyon na nasusulat sa banal na kasulatan kung paano po ito mangyayari. At sa tingin ko, ay sumasang-ayon naman kayo na ang mga propesiya na ibinigay 2,000 taon na ang nakalilipas sa katunayan ay kahanga-hanga na tumpak-matumpak hanggang sa panahon po natin ngayon. Isang araw, ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa Jerusalem. Ang mga alagad ay nagkokomento sa napakagandang templo na pinalawak at pinalaki ng gobyerno ng Roma. Sa pagtanaw sa kahangahangang building na ito, nagsalita si Jesus ng isang
nakakagulat na pananalita sa kanyang mga alagad. Sa Mateo 24 po, ating tingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan. 24:2. Ganito po ang sabi. Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ang templo po ang pinakamalaking building sa bansa ng mga Hudyo at inihula ni Jesus na ito ay masisira, kaya nagulat ang mga alagad. Sa kanilang pagsunod kay Jesus sa bundok ng Olibo, nagtanong sila sa kanya ng mga tanong na maaaring itinatanong din natin ngayon. Mateo 24:3. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Kung titingnan po natin, ang mga alagad doon ay tila nakakasiguro na na ang Jerusalem at ang mga templo nito ay mananatili magpakailanman. Na ito ay maghahari sa lahat ng mga bansa hanggang sa katapusan ng mundo. Sila'y nakatitiyak na ang pagkawasak ng Jerusalem na inihula ni Jesus ay mangyayari kapag ka ang mundo ay nasira na. Subalit, sa mas malapit natin pong pag-aaral ng mga talata, makikita po natin dito na ang aktual na binabanggit ni Jesus ay tungkol sa dalawang pangyayari. Ang una ay ang kanyang ikalawang pagdating. Ang pagdating niya sa lupa, sa kaluwalhatian at ang pagtatayo ng isang walang hanggang kaharian dito po sa mundo. Ang isa pa, gayunman ay ang makikita ng maraming mga taong buhay noong panahong iyon. Ito ay ang pagkasira ng lungsod ng Jerusalem at ang minamahal nilang templo. Una, tingnan natin kung ano ang kanyang sinabi tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Ang wika niya sa Mateo 24:15-16. Kaya kapag ka nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, ang mga nasa Hudea ay tumakas na patungo sa bundok. Si Daniel po ay nagbigay ng prediksyon sa pagkawasak ng Jerusalem. At ngayon si Jesus ay nagpapaalaala sa kanyang mga alagad na ang babala ni Propeta Daniel ay matutupad na. Pagpatuloy niya ito sa verse 17 and 18. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Sa ibang salita, sinasabi ni Jesus sa kanila na magtago para sa kanilang buhay. Dahil kapag ka nakita na nila ang mga kawal na pumapalibot sa lungsod ng Jerusalem, magaganap na ang paggawasak. Sa mga tala naman ni San Lucas, sinabi ni Jesus sa Lucas 21:20-24 ang ganito. Subalit kapag ka nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ng Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. Papaano matutupad ang mga salitang ito ng ating Panginoong Jesus? Ayon po sa aklat ni Eusebius sa Church History, Book 3, Chapter 5, ganito po ang sinasabi. Noong taong AD 66, tinatayang 33 taon matapos na ibigay ni Jesus ang prediksyon, ang mga Romanong hukbo sa pamumuno ni Sestius na Romanong gobernador ng Syria ay dumating para lumikha ng isang rebelyon na nagwasak sa Jerusalem. Noong mga panahong ito, ang mga sumusunod sa tagubilin ni Jesus ay nagkaroon ng pagkakataong iwan ang lungsod, magtago sa pagpatay sa mga naninirahan na magkaroon na ng lubos na pagkasira pagkalipas ng 4 na taon. Lagpas sa 1,000,000 ang pinaniniwalaan pong napatay sa nakatatakot na pagkubkob
noong AD 70. O kung sila lamang sana po ay sumunod sa tagubilin ni Jesus na tumakas sa mga lungsod. Narito po ang isang kitang-kitang leksyon tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral at paniniwala sa mga propesiya. Ang mga naniniwala kay Kristo at nagbabantay sa mga sinyales na kanyang inihula, sila po'y naligtas. Habang ang hindi naniniwala naman ay nawalan ng buhay. Ano naman ang nangyari sa napakagandang templo nila? Si Titus, ang Romanong general na namuno sa pagkubkob, ay nagbigay utos na iligtas ang templo. Subalit, sangayon sa tala, isa sa kanyang mga hukbo ay naghagis ng may sinding sulo sa pintuan at nasunog ang buong templo. Para po mailigtas ang gintong natunaw sa dome, ang malalaking tipak ng batong granite at marble, kinakailangan nilang durugin para makuha ang ginto. Kaya natupad ang hula na wala ni isamang pader o bato ang naiwan. Ang prediksyon ni Jesus na sinasabi sa kanyang mga alagad, 40 taon ang nakalilipas, eksakto pong natupad ayon sa kasaysayan. Ano naman ang ikalawang bahagi ng propesiya ng ating Panginoong Jesus tungkol sa katapusan ng mundo? Siya po ay nagbigay ng ilang malilinaw na senyales o tanda na mangyayari bago ang pagkasira ng Jerusalem at ang katapusan ng mundo upang malaman ng kanyang mga tagasunod kung malapit na ang panahon. Ngayon po ay nais kong sama-sama nating tunghayan kung ano po ang mga prediksyong ito. Kung tumitingin tayo ng mas malapit, una, sinasabi ni Jesus na magkakaroon ng politikal na alitan at salungatan sa politika. Mateo 24:7. Kanyang sinabi, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Nakita ng marami noong mga nakalipas na dekada ang pagkakaroon ng pagdanak ng dugo at gera. Ang 20th century po ay itinuturing na pinakamadugong siglo sa kasaysayan ng sangkatauhan. 7 milyong mga tao ang namatay sa loob lamang ng World War I at World War II. Sa pinaka-scientifically advanced at edukadong lipunan, meron pa ring karahasan, pagkagalit at pagpatay. Ito'y isa sa mga senyales ng huling panahon. Ngunit, hindi lamang magkakaroon ng pagdami ng paglalabanan sa huling panahon. Magkakaroon din po ng pagtaas ng pagdurusa na sanhi ng mga natural na kalamidad. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa pagpapatuloy, Mateo 24:7, magkakaroon ng tagutom. At ngayon po ay maraming mga tagutom na sa maraming bahagi ng mundong ito. Sa patuloy na paglobo ng populasyon sa mundo, tinatayang lagpas sa 15,000 kada araw o 7 milyon kada taon ang namamatay dahil sa pagkagutom. At kahit na bilyon man ang nakasurvive, tinatayang 60% ang tinatawag nating malnourished. Sinabi ni Jesus na ang tagutom ay isa sa mga senyales ng katapusan. Ang sunod po na senyales na inihula ni Jesus ay ang pagdami ng mga sakit. Mateo 24:7, magkakaroon ng tagutom at salot. Ang salitang salot po ay isang salita para sa nakakatakot na sakit. Sa kabila ng lahat ng magagawa ng modernong medisina, pansinin po natin na milyon-milyon pa rin ang namamatay sa AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, Ebola, syphilis, gonorrhea, cholera, SARS,
At ang kasalukuyan nating naranasan magmula noong 2020, tinatawag nating COVID-19, kung saan patuloy pa itong kumakalat sa buong sanglibutan. Ang pandemyang atin pong naranasan ngayon ay isa lamang sa mga senyales na malapit na ang katapusan. Sa ngayon, dumadami din ang pagkakasakit dahil sa maling lifestyle at pagpili ng kakainin. Subalit ang pinakamahirap sa lahat ay ang magkaroon ng mga sakit na hindi natin alam ang dahilan ni ang kagalingan. Ang ilan namang mga sakit ay resulta po ng pagpulyot natin sa ating planeta. Isang katunayan na kahit na ang pagkasira ng kalikasan ay inihula din ng salita ng Diyos. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa Isaiah 51:6. Tingnan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang usok. Masisira ang mundo na parang damit. Tunay nga po na ang air at water pollution ay malaking epekto sa kalusugan ng planeta at sa mga naninirahan dito. At sinabi rin po ng ating Panginoong Hesus na magkakaroon ng pagdami ng lindol. Balikan po natin ang Mateo 24:7. Magkakaroon ng paglindol sa iba't ibang lugar. Sa teksto pong ito, hindi ibig sabihin na hindi nagkaroon ng lindol. Ibig sabihin ito ay mas madalas na magkakaroon ng paglindol kaysa noong mga nakaraang siglo. Ang paglindol din ay mas nagiging malakas na nagdudulot ng mas malalaking pagkasira. Libo-libo ang namamatay kahit sa isang lindol o tsunami. Noon pong nakaraang 90 taon lamang, tinatayang higit pa sa 1.5 million na mga tao ang namatay sa paglindol. Itinala rin po ni San Lucas ang prediksyon na ito ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 21:11-25. Magkakaroon ng mga lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakamamanghang palatandaan mula sa langit. Mayroong mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin dahil sa malalakas na ugong ng alon sa dagat. Pansinin po natin mga kaibigan na sa buong daigdig, nakakakita tayo ng mga di pangkaraniwang kalamidad gaya ng inihula ng Biblia. Ang mga bagyo, hurricanes na may kasamang tidal surges, tsunami, tornadoes at mga pagsabog ng bulkan gaya lamang ng naranasan natin dito sa Pilipinas sa pagsabog kamakailan ng Bulkang Taal ay nagdudulot po ng pagkasira ng mga ari-arian at ng mga buhay. Subalit, nais kong pansinin po ninyo ang isa pang senyales ng Biblia, ang pagbagsak ng moralidad at asal ng tao sa huling panahon. Ikinumpara ng ating Panginoong Hesus ang kondisyon ng lupa sa mga huling araw sa Sodoma at Gomora, dalawang syudad na napakamakasalanan na ito'y sinunog ng Diyos ng apoy na mula sa langit. Lucas 17:28-30. Gayon din naman nung kapanahunan ni Lot, ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Ano ang naging mga kasalanan ng Sodoma at Gomora? Sinulat po sa Judas 1:7. At alalahanin nyo rin ang nangyari sa Sodoma at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ang kahalayan na hindi nila kauri. Pinarusahan sila
ng walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Sa ibang salita, maaasahan po natin na ang mundo sa huling panahon ay magkakaroon ng mababang pamantayan ng moralidad. Sa panahon po natin ngayon, mapapansin na ang pagbaba ng moralidad. Kapag ka ikaw ay magbubukas ng internet o manonood ka ng mga pelikula, napakarami na rito ang mga tinatawag nating kalaswaan. Kasakiman, pagbibisyo, pagkamakasarili, ay parang nagiging napakakaraniwan na lamang. Ang sabi po sa 2 Timoteo 3:2-5, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapupusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay. Sa panahon po natin ngayon, uso-uso na rin at dumarami ang mga scam at scammers. Ito ay inihula rin bago ang katapusan. Sabi po sa 2 Timoteo 3:13, ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang. Maging sila mismo'y malilinlang. Kung papakinggan po natin, ito'y nakikita po natin na nangyayari na sa ating panahon ngayon. Di po ba? Sa isa pang senyales sa huling mga araw, nagbigay babala ang ating Panginoong Hesus tungkol sa espiritual na pandaraya. Bumalik po tayo sa Mateo 24:23. Ganito po ang sinasabi. Kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalagan upang malinlang kung maaari, pati ang mga pinili ng Diyos. Ang reliyon po sa maraming mga pagkakataon ay nagiging isang business o pagkakaperahan na lamang. Napakahirap malaman ang pagkakaiba sa tunay na espiritualidad at sa pang-entertainment lamang. Marami ang sumusunod sa pinaka-popular, pinaka-charismatic na preacher o sa mga nangangako ng mas malaking tagumpay sa pagkakaroon ng maraming salapi. Mga kaibigan, kailangan po nating matiyak kung tayo ay sumusunod nga ba talaga sa salita ng Diyos. At ang panghuli at ang pinakamalaki sa lahat ng senyales na ating titingnan ngayon ay ang prediksyon na maibabahagi ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ganito po ang sabi sa Mateo 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos, darating ang wakas. Sa aklat po ng Apokalipsis, nagbigay po ang Diyos ng paglalarawan sa malaking anunsyong ito. Apokalipsis, Kapitulo 14, Versikulo 6. Ganito po ang sabi ng Biblia. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ngayon, ang panghuling tanda o senyalis na ito ay natutupad na rin. Kahit na sa mismong programa po natin ngayon sa Tanging Pag-asa Season 2 online,
Ito po ay bahagi ng pagbabahagi ng walang hanggang ebanghelyo sa lahat ng mga nilalang. Ang ebanghelyo ay naipapahayag sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, evangelistic meetings, sa internet gaya ng YouTube, Facebook, personal na Bible studies at tuloy-tuloy na pag-aaral sa buong mundo. Tayo ngayon ay talaga pong nabubuhay na sa mga panahon na inihula ni Jesus. Namumuhay na tayo sa panghuling mga araw na ang malalaking kaganapan ay nangyayari na sa ating paligid. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 24:37-39, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Bago po ang baha, ang mundo ay nagpapatuloy sa buhay na parang ito'y mananatiling ganito magpakailanman. Wala pong tinatawag nating urgency. Hindi ginagawang prioridad ang espiritual na bagay. Ganito din natin mai-expect, mga kaibigan, ng karamihan sa mundo. Namumuhay sa huling mga araw bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, bago ang unang pagdating ni Jesus, nagbigay ng mga tanda na ang panahon ay malapit na. Nagsugo ang Diyos ng mga anghel at matatalinong mga tao para malaman ng mga tao ang tungkol sa pagkapanganak sa Mesiyas. Subalit nakakalungkot mang sabihin. Sa Juan 1:11, ganito po ang sinasabi. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Hindi po sila handa sa kanyang pagdating. Tinanggihan nila ang mga tanda. Mga kaibigan, huwag nawa po tayong maging gaya ng mga taong ito noon. Maging handa tayo sa ikalawang pagparito ni Jesus. Ibinigay na niya ang lahat ng mga senyales na ito o mga tanda na nagsasabing siya ay napakalapit ng dumating dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Nais po niyang tayong babalaan na hindi dapat maging kontento sa sarili at maging malahininga sa ating pananampalataya. Gusto niyang tayo po'y makaranas ng walang hanggan sa Kanya. Kaya nga, ibinigay ang lahat ng mga tandang ito na siya'y malapit ng dumating. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24:33-34, gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohan.

New York Harbor patungong south ng Atlantic sa Panama Canal. Nang ito po ay nagdeklara na may isang leak o butas sa barko. Isa pang barko ang nakakita ng signal na ito at ito'y nagnais na tumulong po sa kanila. Ang kapitan ng barkong magre-rescue ay nagpadala ng isang mensahe. Anong naging problema? Ang bumalik na sagot ay, may isinasagawa kaming matinding pag-repair ngayon. Subalit, sumapit ang dilim at ang kapitan ng barko ng Central America ay ayaw isapanganib ang mga pasahero sa paglipat. Matulog muna kayo hanggang umaga, ang pag-uulit niya. Ang kapitan na nagre-rescue ay nagpadala ulit ng isa pang mensahe. Ipinipilit na kailangan ng umaksyon. Subalit siya ay tumanggi. Hinihintay niyang matapos ang pag-aayos hanggang sa hindi na mapanatili ng kanyang mga tauhan ang sindi sa barko dahil sa tindi ng mga humahampas na alon. Matapos ang isang oras at kalahati, lumubog ang barko at namatay ang lahat ng mga nakasakay. Minamahal kong mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ang paghihintay ay maaaring humantong sa walang hanggang pagkawala. May mga panahon na kinakailangan mo na magdesisyon na ngayon. Inakala po ng kapitan ng barko ng Central America na hindi magiging problema na maghintay hanggang umaga. Subalit, ang pagkakamaling ito ay humantong sa nakalulungkot na kawakasan. Sinasabi po ng Biblia, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag nang maghintay pa, kapatid, kaibigan. Huwag nang mag-aalinlangan pa. Huwag nang magpatagal pa. Bakit hindi ka magdesisyon ngayon para kay Jesus? Ngayon na ang panahon. Iangat ang iyong puso sa Diyos at hilingin sa Kanya na gawin Kaniyang handa sa napakalapit ng pagdating ni Jesus. Tandaan mo, mahal po tayo ng Diyos at tiyak na tayo'y Kanyang diringgin.

Kaibigan, ngayon ay gusto kong magpasalamat kay Jesus dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang buhay at ngayon, kanyang ibinigay ang mga tanda upang tayo'y makapaganda sa kanyang nalalapit na pagdating. Nais mo bang magpasalamat din sa kanya? Kung ito ang iyong nais, saan ka man naroroon, ipikit ang iyong mga mata, itungo mo ang iyong ulo, sumama ka sa akin ngayon sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po Ama sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa mga tanda na iyong ibinigay sa iyong banal na kasulatan upang kami ay maging handa na sumalubong sa aming tagapagligtas. O dakila po naming Diyos, sa oras pong ito, amin pong isinusuko ang aming mga sarili sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan. At magmula ngayon, tulungan mo po kami na makasunod sa iyong banal na kalooban at maihanda po namin ang aming mga buhay sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa kanyang matamis na pangalan. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Magandang araw mga kapatid. Welcome muli sa Pillars of Faith series. Ito po ay doctrinal review ng 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church. At ngayong episode ay papasok tayo sa isang usapan na to be honest ay madalas mali ang pagkakaintindi ng tao. Mm-hmm. Hindi tungkol ito sa prophecy, hindi tungkol ito sa Sabbath, kung hindi tungkol sama.
1: Yan. Mm-hmm.
0: Kaya iniimbitahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa pag-aaral sa ating fundamental belief number 3. Walang iba kung hindi ang God the Father. Okay? Yeah. So bago po tayo patuloy na magpailan lang, ay tayo muna ay manalangin. Hilinganin po natin si Pastor Roniel Villamor para sa isang manalangin.
1: Tayo manalangin, makapangyarihan, dakilang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataong pag-aralan muli ang banal na kasulatan, lalo't higit ang tungkol sa kadiyosan at ang personalidad ng Ama. Sa aming pag-aaral na ito, Diyos, nawa, ang Santong Espiritu magbigay sa amin ng karunungan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood at iyon din sa amin. Mahayag ang iyong kalooban at maitaas ang iyong karakter sa pangalan Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Kung tatanungin po natin at papansinin po natin, ano ho ba ang tingin po ninyo sa Diyos Ama? Mm-hmm. Actually, mga ka-pillars, meron pong dalawang common na sagot po rito. Mm-hmm. Ang una po ay siya ay strict, no? Hindi ngumingiti,
2: yes.
0: Seryoso, mm-hmm. magagalitin.
1: No.
0: Kasi naalala ko po nung ako po'y pinagsasabihan ng aking mga kapatid, sasabihin sa akin ng mga kapatid, lagot ka, parurusahan ka ng Diyos.
1: Mm.
0: Kaya tumanim sa isipan ko na ang Diyos ay strict, mabagsik. At ganoon, yung ikalawa naman po ay siya po ay malayo. Mm. Ano ho?
1: Mm.
0: So, Pastor Melvin, ano po ba makukomento mo tungkol sa bagay na ito?
2: Parang ganito yan, Pastor eh. Ang iniisip ng marami, pag kinukumpara ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sinasabi ng marami, si Jesus ay loving. Pagmahal ang ating Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit comforting. Narito siya para i-comfort tayo. Mm. Pero pagdating sa Ama, madalas ay nagkakaroon ng idea na ang Diyos ay judgment ang meron sa Kanya. Mm. Siya ay mapanghatol. So, yun yung madalas na misconception patungkol sa Ama.
1: At yan ang problema, no, Pastor Melvin, kasi pinaghihiwalay ng karamihan yung karakter ng anak at ng karakter ng Ama.
2: Yeah.
1: Pero kung titingnan natin dito sa kasulatan, ay iisang Diyos, iisa yung karakter, iisa yung essence, iisa yung substance.
2: Mm.
1: Isa yung kanilang karakter na maibigin, na mapagmahal, mapagpatawad. Kasi sila yung isang Diyos na kumikilos para maitaguyod yung kaligtasan.
0: Okay, at doon tayo magsisimula. Pakinggan po natin ng malinaw kung ano po yung sinasabi sa ating fundamental belief at hilingan po natin si Pastor Roniel na basahin po yung statement po sa fundamental belief number 3.
1: Yan, ito po yung God the Father.
0: God
1: no?
0: the Father.
1: Sabi dito, God the Eternal Father is the Creator, Source, Sustainer, and Sovereign of all creation. He is just and holy, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. The qualities and powers exhibited in the Son and the Holy Spirit are also those of the Father.
2: Mm-hmm.
1: So yun po yung fundamental statement natin.
0: So napakaliwanag, ano? Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay hindi po siya cold authority.
1: Mm-hmm.
0: Siya ay mapagmahal, matulungin at makatarungan at siya po ay personal. Dito po natin mapapansin sa binasa po natin sa ating fundamental belief na God as a creator, source, and He is also a sustainer. Mm. Simulan natin dito bilang isang manlilikha.
1: Mm-hmm. So, nireveal nga na po dito no, na sa ating fundamental statement na God the Father is the Creator.
0: Yes.
1: Kasi dun sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God. Yung God doon ay plural yan eh.
0: Yeah.
1: Yung Elohim.
0: Elohim.
1: Saka, masasabi talaga natin na siya ay creator kasi yun yung karakter ng, isa yun sa mga activities ng God eh. Yung God na sila yung nagki-create. So, God the Father is the creator. Ito yung pundasyon. Hindi lang ito basta statement, kundi ito yung worldview natin na God the Father is a creator.
2: Yan, kaya kapag tinanggap natin at naunawaan natin mga kapatid na ang Diyos ay creator, magbabago na rito yung pagtingin mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi mo titingnan ang sarili mo na parang walang kwenta, hindi ka putok sa buho. Kundi merong creator na lumalang sa'yo.
1: Yan, tama yan, Pastor Melvin. Kasi logically, God created all things. Creation depends on the creator. So, ang buhay mo ay hindi self-owned. Ito ay entrusted sa atin ng Diyos.
0: So, hindi po tayo self-made, di ba? Kasi meron tayong mga napag-aaralan, lalong-lalo na nung tayo po elementary, di ba? Yung kwento ni Malakas tsaka ni Maganda, na merong woodpecker na tumuka doon sa buho, then lumabas si Malakas, then lumabas si Maganda. Then isa pang kwento tungkol naman doon sa nagluluto daw ang tao daw niluluto yung unang luto ay ano
2: sunog.
0: Parang hindi yung parang
1: maputla
0: yung ano ba kulang sa luto,
2: kulang kaya, sa luto.
1: Sobra lumabas sa makeup
0: lumabas ay ano maputi no. And then, sunod naman, nasunog. Kaya lumabas sa may maitim. And then, yung pinakalas, yung pinaka-perfect daw eh.
1: Yung mga Pilipino.
0: Yung half-cook. Mga Pilipino daw po yan.
2: Tama yung Pastor. Kasi, ang punto na gusto nating makita, hindi natin po pwedeng sabihin na walang naglikha sa atin. Parang phone. Hindi po pwedeng sabihin ng cellphone na siya yung gumawa sa kanyang sarili. So, kung merong phone, merong phone maker.
1: So, pinapahayag talaga ng banal na kasulatan na God the Father is a creator.
2: Amen.
1: At sinasampalatayan na natin yung mga Seventh-day Adventist Christian, no?
0: Yes.
1: Nakalagay yan sa ating fundamental statement. Mm-hmm. God the Father is a creator. At hindi lang siya creator, mga pastors, no, mga kapilar. Siya din ay sustainer. Sabi nga dito sa Psalm o mga awit, chapter 55, verse 22, itatag mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinapahintulutang makilos kailanman ang matuwid. Yung aalalayan, yung sa English yan, sustainer.
0: Yes.
1: Yeah, so, sustain. God, so, God the Father ay hindi lang creator, is kilala siya sa Old Testament as sustainer.
0: Napakaganda po niya, no? So, hindi lang po siya, hindi lang tayo ginawa. Okay? Siya ay nagpapanatili sa atin.
2: Ayan. Kaya masasabi natin dito, mga pastors, at sa mga ginigiliw po nating taga-subaybay, na bawat hininga mo ngayon ay hindi automatic. Hindi yan sa'yo. Ano? Ito ay sustained ng Diyos sa atin.
1: Hindi lang hininga, pati lahat. Iniinom, kinakain.
0: Ngayon, may isang eksena sa Biblia na sobrang powerful about doon sa Daniel chapter 7. Pastor, ano ba yung nakasulat dyan sa kasaysayan na yan?
1: Ayan, buti Pastor Alvin, no, napansin mo yung sobrang powerful na ito sa Daniel 7. Dito sa Daniel 7, 9-10, Daniel chapter 7 verse 9 and 10, mababasa natin, habang ako'y nakatingin, may tronong inilagay at ang matanda sa mga araw, ito yung reference sa Father, ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. May dumayaloy na isang ilog ng apoy at lumalabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang aklat ay nabuksan.
2: Yan. So ito, Pastor, no, at sa mga kapilers natin, pag tinignan niyo po yung talata na binasa ni Pastor Morgan, ito ay naglalarawan sa atin ng paghuhukom.
0: Yes.
2: Hindi ito chaos. Hindi ito magulong bagay na pangyayari, kundi organized justice. Mm-hmm. So paano ba natin masasabi, Pastor Morgan, na ito isang organisadong paghuhukom ng Diyos?
1: Ayan, pansinin ninyo, may records, may pagsusuri, at may hatol. Organized na organized talaga, Pastor Alvin Hill.
0: Yeah. Pero ang mahalaga rito, mga kapilars, kung papansinin po natin sa Daniel chapter 7 verse 22, binanggit po rito yung just judgment was given in the favor of the saints.
2: Yan.
0: Yan. Yan po yung good news.
2: Kaya dito, ang kagandahan nito, hindi lang ito basta laban sa tao or paghuhukom na gagawin ng Diyos sa mga tao, kundi ito ay laban para sa bayan ng Diyos.
0: Amen.
2: Kaya yung binasa mo, napakaganda eh. Yung judgment na ito in favor doon sa mga saints.
1: So, dito lumalabas, no, na ang Diyos ay makatarungan.
2: Yan.
1: So, ang God the Father is creator, siya ay sustainer, at sa mga binasa natin mga talata, makikita natin na ang Diyos na ito, Pastor Alvin, nila hindi strict, kundi ito ay makatarungang Diyos. Ang Ama ay talagang makatarungan. Hindi siya basta humahatol ng walang mga records,
0: walang basihan.
1: So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos Ama, ay makatarungan Diyos, patas.
0: Kaya nga po, ang dulo nito, ang karakter ng Diyos ay malinaw sa buong universo. Ano? Pero bakit mali ang tingin ng tao sa Ama? Yun po yung katanungan.
2: Dalawang observation yan eh, Pastor Alvin Hill.
0: Yes.
2: Una, may dalawang extremes. Una, sa Old Testament, ang tingin nila sa Diyos ay magagalitin. Ano, galit ang Diyos. Lagi na lang humahato, lagi na lang pumapatay. Pangalawa naman na extreme, sa New Testament, ang tingin ng tao ay loving. Loving lang. Kumbaga, wala doon yung judgment, wala doon yung justice, wala doon yung wrath ng Diyos. So, Pastor Morgan, tama ba yung ganong klaseng extreme na nakikita natin ngayon? Kumakalat?
1: Sa aking pag-aaral, no, ay yan ay masasabi kong mali. Pansinin natin dito sa Matthew 5:38-39. Parang pinaghihiwala yung Diyos sa Old Testament, New Testament. Sa Old Testament ay mabagsik, New Testament ay loving.
0: Kasi mababasa nga natin sa Old Testament, panay inuutos ng Diyos na patayin, papatay naman, pati yung mga alagang hayop, pinapatay. Malupit yun. No?
1: Talagang hindi rin natin masisi.
0: Yes.
1: Yung mga tao na magsasabi na malupit yung God in the Old Testament. Pero pag-aaralan din natin yan, no? Yung ano ba talaga ang mensahe dyan sa mga susunod na mga panahon. So sabi dito, Matthew 5:38-39, sabi dito, ngunit narinig ninyo na sinasabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. So, sabi dito, turn the other cheek. So, hindi magkaibang Diyos, no, ang tinutukoy dito. Iisang Diyos, iisang character.
2: Ang problema na nakikita ko dito, mga pastors at sa mga kapilars natin dyan, ito yung dapat iwasan natin eh. Yung magiging selective yung ating pagbabasa. Pipiliin lang natin kung ano yung maganda, kung ano yung gusto natin, kung ano yung nagpo-portray sa preference natin sa Diyos. Hindi dapat selective yung ating pagiging, yung pagbabasa natin ng Bible.
1: So, tingnan din natin, silipin natin. Kung hindi tayo selective, dapat puntahan din natin yung ibang mga talata. Kasi ito, talagang masasabi mo, may kabagsikan.
2: Totoo.
1: Pero tingnan natin dito, sulyapan natin ng kaunti, ano, itong sa Hebreo. Hebreo 1:1-2.
0: So, basahin natin, Pastor.
1: Sige, Pastor Alvin.
0: Ang sabi po ng banal na kasulatan, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak sa kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan din niyang ginawa ang mga sanlibutan.
1: So, anong napansin niyo doon, Pastor Alvinil?
0: Well, actually in the Old Testament, 'di ba, kasi ang katanungan ng iba eh bakit ang Diyos ng lumang tipan, ang Ama ay matapang, pero pagdating sa bagong tipan, ang ating Panginoong Jesucristo na tinutukoy dito naging hindi na mabagsik. Kung titingnan po natin sa lumang tipan, ang Diyos ay nagtuturo sa mga tao na kanya po itong binibigyan talaga ng instruction, binibigyan talaga ito ng mahabang pangunawa, pero talagang matigas ang ulo ng mga tao . 'Di ba, ang mga Israel, napakatigas ang ulo, yung mga kalaban ng Israel, napakatigas ang ulo. Kaya yung pinag-aralan natin ng nakaraang topic natin na kapag nasa susukdulan na ang kasama ng tao, talagang ang parusa ng Diyos ay talagang ipinagkakaloob sa mga tao ito. Kaya mapapansin natin na medyo parang mabagsik, pero yun na kasi yung sukdulan ng kasamaan . Yung kasamaan ay kinakailangan ito po ay tapusin na. No, kaya naandun yung judgment ng Ama sa mga taong ito.
1: So sa nabasa niyo diyan, Pastor Alvinil, no? Doon sa Hebreo, mapapansin natin na parehong Diyos yung nagsalita.
0: Yes.
1: Sa Old Testament at New Testament, isang Diyos ang nagsasalita.
0: Kaya nga ngayon, ito yung pinaka maganda. Diyos bilang Ama. No, parang medyo personal yun . 'Di ba? Diyos bilang Ama. Parang makikita natin doon na yung Amang Diyos na ating pinag-aaralan ngayon ay gusto niya na nag-iimbita siya ng isang relasyon.
1: Yeah. Diba? Sabi nga dito sa Deuteronomy 32 verse 6, no? Sabi dito, Deuteronomy 32 verse 6. Ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon? O hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong Ama na lumalang sa iyo? Kanyang nilalangka at itinatag ka.
2: Yeah.
1: Di ba?
0: Matigas talaga ulo . Kaya talagang nakikiusap ng Ama.
1: So doon pala yung Ama, talagang creator, hindi kaya nga kayo matitigas ang ulo. Sabi niya dito, hindi ba't siya ang iyong Ama na lumalang sa iyo?
2: Siya yung lumalang. Ano, at dito ang ginagamit talagang termino diyan ay ano, relational .
1: Relational.
2: Father . At dito nga sa Hosea chapter 11 verse 1, sabi po rito, mga kapatid, nang bata pa ang Israel, minamahal ko siya at mula sa Ehipto tinawag ko ang aking anak. So dito may kita po natin yung yung pananabik ng Diyos sa pagbabalik nung kanyang suwail na bayan. Talagang nag-aantay siya. Tinatawag niya kahit yung mga tao ay nawawaglit na sa kanya.
1: So kanyang tinatawag na anak.
0: Na anak.
1: So therefore siya ang
2: Ama.
1: Ama. So nandun yung relationship. Dito pa nga sa Isaiah 64 verse 8 may sinasabi dito. Si Isaiah 64 verse 8 sabi dito, ngunit ngayon o Panginoon, ikaw ay aming Ama. No?
0: Napakaliwanag po niyan, mga kapatid.
2: Kaya, nga pag sinabi nating Ama, mga pastors, una niyan may relasyon. Pangalawa, may malasakit. Pangatlo, may pag-aaruga. Sa madaling salita, intimate relationship yung gustong i-establish sa atin ng Diyos Ama.
0: Yes.
2: Hindi siya malupit.
0: So, hindi lang po siya ruler, kundi siya po ay Ama.
2: Yan.
0: Siya po yung ating Father. Kaya nga, pag nanalangin tayo, Ama namin, di ba?
1: Yan.
0: Napaka-personal.
1: Personal, at saka yung close relationship. Nandun kasi intimate . Father
0: Yes.
1: No? Dito sa Psalm 103 verse 13, sabi dito, para establish lang natin bilang Diyos na maawain at mapagmahal, sabi dito, mga awit 103 verse 13 sabi mm-hmm. dito, kung paanong ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya.
2: Yeah.
0: So ang ama ay hindi po siya distant, hindi po siya detached. Mm-hmm. Siya po ay personal, ano ho? At ngayon ay atin namang pag-aaralan yung awa ng Diyos Ama.
2: Mm-hmm. Ano mercy.
0: Ho? Yan, yung awa ng Diyos Ama, yung mercy ng God the Father.
1: Ayan, meron ba siyan yan?
0: Pag-aralan po natin.
1: Oh, tingnan natin dito sa Exodus 34 verse mm-hmm. 6 and 7. So, mm-hmm. karamihan ng ating binabasa ay mm-hmm. Old Testament.
0: Mm-hmm.
1: Exodus 34 verse 6 and 7. Sabi mm-hmm. dito, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala,
0: mm-hmm.
1: hindi magagalitin,
0: mm-hmm.
1: at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi tinuturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na salinlahi. So dyan, makikita natin na sa Old Testament, God is merciful.
2: Yeah. Kaya nga dito, makikita rin natin, maging sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Dito pa lamang po mga kapatid, binabanggit na sa atin na ang Diyos ay mabuti, ang siya ay tapat, yung kanyang pag-ibig ay tapat, at ito po ay magpakailanman, at yung kanyang katapatan na ito sa lahat ng salinlahi. So sa madaling salita, yung mercy ng Diyos is everlasting. So hindi siya mawawala kasi part 'yun nung kanyang character.
1: Ayan, pero linawin natin Pastor Melvin, no, ang awa ng Diyos ay hindi bulag. Hindi siya blind.
2: Oh, hindi ibig sabihin, no, na walang consequence kapag nagkasala ang isang tao.
1: Yes, ayan. Yes. Kaya nga pag pinansin natin itong Hebreo 10:26-27, makikita natin doon na may judgment pa rin.
0: So ang awa po ng ama ay hindi po kontra doon sa justice.
2: Yeah.
0: Kundi kasama ng justice.
2: Mm-hmm.
0: Ano ho? Isa pa. Kung ating pong titignan ang tipan, yung tipan sa English yan ay covenant.
2: Mm-hmm.
0: Ang ama pala ay mahilig makipagtipan. Mm-hmm. Pag sinabi kasing tipan na pastors para itong isang mag-asawa na nagsusumpaan.
1: Nagkasunduan.
0: Diba? Nagkakasunduan. Yan. Kaya, ano naman po kaya ang makikita natin sa karakter ng ama na ito sa pakikipagtipan?
1: Ayan, talagang masusumpungan natin na itong Diyos Ama ay Diyos ng tipan.
2: Mm-hmm.
1: No, nakipagtipan siya dito sa Genesis chapter 9 kay Noah.
0: Mm-hmm.
1: Sa Genesis chapter 12, nakipagtipan siya kay Abraham. Sabi ni Abraham, sabi niya kay Abraham, I will make you great.
0: Great.
1: Oh, I will make you great nation. Para ramihin kita, yun ang ating tipanan. At masusumpungan natin na lahat ng pinangako ng Diyos kay Abraham ay natupad.
0: Mm-hmm.
1: Natupad po talaga, at ang katuparan nga nun ay yung si Jesus Cristo.
0: Yes.
1: Ay yung sa iyong binhi, pagpapalain ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: No? So makikita natin na God in the Old Testament is a covenantal God.
2: Ayan. Yes. Totoo yan. Maging sa Exodus chapter 19,
0: mm-hmm.
2: pag binasa po natin ng buo yun, mga kapatid, ang pinaka-conclusion nun, gawin nyo to, ito yung mga kaapalatong tunay.

0: Kasi noon, sinulat sa bato eh. Mm-hmm. Diba? Ngayon, sa puso na.
1: Ayun, 31:33, mm-hmm. babasahin natin. Mm-hmm. Jeremiah, sabi dito, ngunit ito ang tipan na aking gagawin. O, diba?
2: Mm-hmm.
1: A God of the Covenant. Sa sambayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, nilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban.
2: Mm-hmm.
1: At ang aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
2: Yeah.
0: So, actually nga, kung ating pag-aaralan yung pakikipagtipan ng Diyos, lalong-lalo na ang ating Ama, siya po ay tapat eh.
2: Mm.
0: Tapat siya sa pakikipagtipan sa mga tao na binanggit natin kanina. Mm. At kadalasan, yung mga tao ay yung hindi nagiging tapat.
2: Mm.
0: Pero bagamat na hindi nagiging tapat yung mga tao sa kanya, yung mga lingkod sa kanya, mga sumasampalataya sa kanya, pero nananatili siyang tapat sapagkat kailanman ay hindi niya po pwedeng baliin, sirain o yung pakikipagtipad niya sa kanyang mga mahal na anak. So ang Diyos ay hindi lang po nagbibigay ng utos, nagbibigay din siya ng relasyon sa atin. So hindi lang po siya the God of the Covenant, siya rin po ay the God of our Redeemer, no? Redeemer din, tagapagligtas din ang ating Ama.
2: Mm, totoo yan. Kasi sa Exodus pa lamang na-portray na yung bagay na yan.
0: Mm-hmm.
2: From being slave, mm-hmm. alipin sila doon sa Egypt, mm-hmm. and then sa sila hanggang sa sila po ay maging malaya
0: mm-hmm.
2: sa tulong ng ating Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, ang deklarasyon nga ni Job eh, ay itong Job, mas matanda daw ito.
2: Mm-hmm.
1: Maraming mga naniniwala na mga scholars,
2: mm-hmm.
1: isa ako, hindi mo naman ako scholars, pero naniniwala ako na itong Job ay ang author nito si Moses.
2: Mm-hmm.
1: At mas unan niya itong sinulat kaysa yung kanyang five books,
2: mm-hmm.
1: yung Pentateuch.
2: Mm-hmm.
1: Ang declaration nga ng Job, Job 19:25, sabi dito, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa.
0: So, hindi lang po nanunood ang Diyos. Ano ho? At ito po yung pinakamasaya at pinakamaganda na ating isipin. Siya ay kumikilos para iligtas ang bawat isa sa atin. So, ngayon, puntahan naman natin ang mahalagang tanong. Iba-iba ang Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament? Magkaiba ba?
1: Kung ako tatanungin mo, Pastor Alvinil, at siguro lahat ng mga serious Bible student that sa ating iglesia, ay hindi magkaiba. Kasi sa Biblia mismo ang nagsabi, iisang Diyos. Isang karakter, isang essence, isang purpose, isang Diyos ang kumikilos sa buong kasaysayan para sa ating kaligtasan. So, hindi magkaiba yung Diyos sa Old Testament at New Testament. Yun ngang binasa natin kanina sa Hebreo 1:2, yung God spoke by the prophets. Noon, but in the last days, pinadala niya yung, siya ay nagsalita na sa pamagitan ng kanyang
0: anak.
1: Anak. So, mas pinaliwanag pa ng Panginoong Hesukristo ang karakter ng Diyos sa kanyang panahon.
2: Totoo yan. Kaya dito may kita po natin na parehong Diyos yung nagsalita noon at hanggang sa ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Pero, yung mas malinaw na pagpapahayag ay nakikita natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus.
1: Ayan nga. Kasi ang Panginoong Hesus, siya lang talaga ang may kakayahang magpaliwanag. Magpaliwanag ng karakter ng Diyos, mag-explain at magpakilala ng karakter ng Diyos Ama. At ng buong kadyusan. No? Kasi sa John 1:3, ano sabi doon? All things were made through Him. So, ibig sabihin, Panginoong Hesukristo ay creator. So, ang God the Father is the creator. Pareha silang creator. Siya lang talaga ang makakapag explain kung sino at kung ano ang Diyos Ama.
0: Yeah, so napakalinaw po. Ano? So, ang anak ay involved din po sa creation.
1: Ang implication nito, Pastor Alvinil, ang gawa ng Diyos Ama ay nakikita sa pamagitan ng Diyos Anak.
2: Yeah. Kaya nga dito may kita natin mga pastors sa ating mga kasama na ang Diyos mismo gumagawa siya sa ating Panginoong Jesus. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, mababasa natin yung ganitong pangungusap eh. Basahin po natin sa 2 Corinto. Ang kapitulo po nito ay 5. Ang talata naman po nito ay nasa 19. Ang sabi, sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So, kita natin, pinagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ang sanglibutan at sa kanya.
0: So, hindi po magkaibang Diyos, no? Kundi iisang Diyos na kumikilos sa isang plano ng kaligtasan.
1: Amen. Amen.
2: Yeah.
0: Hindi lang ang Ama ng Israel ang Diyos, ano ho? Kundi sino pa?
1: Para sa lahat, siyempre.
0: Amen, amen.
1: So hindi lang siya exclusive for Israel,
0: a group of people.
1: Kaya dito sa New Testament to, si Pablo nangaral na to sa mga iba't ibang

0: Lahat.
1: Yan.
0: Okay, napakalinaw po, no? So, ibig sabihin, pag sinabing lahat, eh, kasama tayo rito na sa ngayon na bilang nag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Opo, kaya nga sabi nga rin dito sa aklat ng Efeso, chapter 3, verse 14 to 15, dahil dito ay iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kaniya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So sa Ama, ipinangalan ang lahat ng bayan, ano po, mapasalangit man yan, bawat family, mapasalangit man yan o sa lupa.
0: Okay, baka may mas malalim pa tayong paliwanag dito, Pastor.
2: Yan, sa Biblia, hindi, tinatawag din siya ng Ama ng mga mananampalataya.
0: Amen, amen.
1: Kasi dito sa John chapter 1, verse 12, pasinan niyo po mga kapatid yung ano, nangyayari sa mga taong sumasampalataya sa kanyang anak. John chapter 1, verse 12. Ito yung isa sa napakagandang pribilehiyo na ibinibigay sa mga mananampalataya. Sabi rito, sa talatang 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So magiging anak din ng Diyos yung mga taong sumasampalataya.
2: So Ama ng mga mananampalataya. Dito pa nga sa Galacia, no? Meron pa ditong sabi si Apostol Pablo. Sa Galacia chapter 4, 5 and 6. Galacia 4, 5 and 6, sabi dito, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup o adoption bilang mga anak, at sapagkat tayo mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak at ating mga puso, sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama.
1: Oh. Ayan. Aba, Aba. Diba?
0: So, kung papansinin po natin, hindi lang God ang tawag sa kanya, kung hindi Ama.
1: Yan. Ama. Alam niyo po, itong Ama o itong Aba, Aba, ito po ay isang Aramaic na lengguwahe. Ano po? Na ginagamit ito ng ating Panginoon nung sila po ay nandoon pa noong 1st century AD. Ang ibig sabihin nito ay tatay o kaya ay papa o kaya ay ama sa ating lengguwahe. Father naman sa English. Bakit ganon? Kasi ang gustong ipunto, magkaroon ng malapit at personal o intimate na relasyon ng Diyos sa tao.
2: Ayan. So magiging anak ka ng Diyos Ama at magiging ama mo siya pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo.
0: So ang relasyon sa Ama ay hindi lang po ito religion. Kung hindi ito po ay adoption.
1: Yeah.
0: Ngayon, ito ang pinakamahalagang punto. Kung gusto mong makilala ang Ama, sino po ang ating titingnan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tama po ba ito, Pastor Roniel?
2: Ayan, sabi nga ni Jesus, sabi nga ni Juan, nakasulat yan sa aklat ni Juan, John 1:18. Sabi doon, walang nakita sa Diyos o sa Ama kundi yung anak lamang.
1: At maging sa John 14:9, sabi ni Jesus, kung sino man yung nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. Kaya si Jesus talaga yung nagre-rebuild ng character ng Ama.
0: Kaya nga kung iisipin mo, ang Ama ay malupit, siya rin po ay distant, wala tayong ibang titignan kung hindi ang ating Panginoong Jesus.
1: Kaya nga yung sample natin dyan, mga kapatid, kapag nakikita mo o kapag binabasa mo ang Bible at nakita mong pinakain ni Jesus yung gutom, gaya ng nasa Mark 6, pinagaling niya yung mga may sakit gaya sa Luke chapter 5, pinapatawad niya yung mga makasalanan gaya sa John chapter 8. Ibig sabihin ito, nakikita din natin yung mismong karakter na meron ng ating Ama.
2: Yan, kahit nga Pastor Melvin doon sa paghuhugas ng paa doon sa John 13,

0: pinapakita din dito ng Panginoong Hesus ang makapag ang nagpapakumbabang pag-ibig ng ating Ama.
1: Tama po yan, no? Ang Ama na iniisip mong malayo ay hindi po. Siya ang Ama na makikita mo kay Jesus.
2: Amen. Amen.
1: Napakaganda po mga minamahal kong mga taga-Pillars. Ngayon, gusto kong makita ninyo ito. Ang pattern ng Ama ay pagbibigay.
0: Yes, pagbibigay sa creation. Ibinigay niya yung buhay doon.
1: Yes.
2: Lalo tigit doon sa Bethlehem, di ba? Ibinigay niya yung kanyang anak para sa sangkatauhan.
0: Doon nga sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
2: At yung pinaka-ultimate nito doon sa Calvary, kasi ibinigay niya ang kanyang anak para isakripisyo ang buhay nito alang-alang sa atin.
1: Amen. So hindi lang nagpadala, kundi ano po, ang pinakamahalaga rito na punto na dapat po nating tandaan, ang Ama ay nagbigay.
2: Yan, at yung kanyang ibinigay, yung kanyang anak doon sa cross sa Kalbaryo.
1: Amen, amen.
0: At doon niya ibinigay ang lahat, sabi pa nga dito sa Romans 8:32.
1: Kaya nga kung iisipin po natin, ang Ama hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Eh, kung tatanungin ko po kayo, mga minamahal kong mga kaibigan, handa nyo bang ipagpalit yung inyong mga anak sa mga kriminal na tao, di ba? Sa mamamatay tao. Ikaw, Pastor, papayag ka ba na ipalit sa anak mo yung mga taong yon?
0: Eh, siyempre hindi. Sa lamok nga, ayoko ipakagat yung
1: yun. Pero ang Ama, napakagaling. Ibinigay niya ang kanya.
2: Yeah.
0: Kaya nga, pag ditong sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:32, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?
2: Pag iniisip mo, parang ang dali sa Diyos, eh, no? Pero sa atin, ang hirap. Kaya kung may anak ka, may anak tayo, eh gaano kahirap yon na ibigay natin yung anak natin? At gaano kahirap din yun sa Ama?
1: At iyon ang ginawa ng Ama para sa taong lumalaban sa Kanya. Nakakalungkot, mga minamahal kong mga kaibigan. Pero kung gusto mong makita sa puso ng Ama, basahin po natin yung nakasulat sa Luke chapter 15.
2: Actually, ito pong Luke chapter 15. Siguro, kung meron po kayong time, pwede nyo pong basahin ng buo yan sa inyong mga tahanan. Pero isa-summarize na lang po natin. Ano po? Pag tinignan natin, dito merong isang anak. Yung ginawa ng anak, umalis siya. Alam natin yung kwento, nagwaldas, pagkatapos nalugmok. Yun yung mga bagay na negatibong nangyari sa kanya.
0: Pero, itong misunderstood father, no? Ay pinapahayag kasi dyan sa Luke. Itong Diyos Ama kasi misunderstood father. Pero nung tinignan natin ay dito sa ating pag-aaral ay naunawaan natin siya na hindi naman talaga siya yung malupit na Diyos na kilala ng ilan. Pero siya loving God. At

0: Pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan
5: sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng
8: Jesus. Siya ang kasagutan.

Kamusta na po kayong lahat? Ngayong gabi po, ang second to the last ng ating Tanging Pag-asa, Season 10. Handa na po ba tayong sumulong sa panibagong yugto ng ating pananampalataya? Kami po sa Rizal Province, Pasig at Marikina ay handa na. Magsimula na po tayo. Yumuko tayo sa panalangin. Papagpala pong Diyos, mahabagit pakapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon ay inyong pinagkaloob sa amin maging bahagi ng gawain pong ito. Hinihiling po namin, O Diyos, ang kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Maging hayag nawa, O Diyos, ang aming paglilingkod ngayong gabi. Hinihiling din po namin, O Diyos, ang inyong pag-iingat at gabay sa aming tagpagsalita, Pastor Rene Montoya. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagdidisay panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Saman po kayo naroroon, nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo. Isipin ninyo, nasa huling dalawang araw na lang tayo ng ating pong serye ng pag-aaral. Ang bilis ng panahon, di ba? Parang kailan lang ay nagsimula tayo at ngayon ay malapit na tayong matapos. Pero sa biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkasama-sama araw-araw upang tuklasin ang kanyang salita at makita na sa lahat ng tanong at hamon ng buhay, iisa lang talaga ang kasagutan. At iyon ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nga, napakaganda ng tema natin sa ating pag-aaral. Si Jesus ang kasagutan. At kahapon, napag-aralan po natin na ang millennium ay isang yugto kung saan makikita ang ustisya ng Diyos. Ang mga matuwid ay kasama ni Kristo sa langit. Ang masama ay mananatiling patay at si Satan ay nakatali. Pagkatapos ng 1,000 taon, muling bubuhayin ang mga masasama para sa hatol at tuluyang lilipulin ang kasalanan kasama si Satan at lahat ng makasalanan bago likayin ang bagong langit at bagong lupa na puno ng katuwiran. At sa lahat ng ito, malinaw na si Jesus ang kasagutan. Siya ang daan at ang katotohanan, ang buhay na nagbibigay ng tunay na pag-asa sa atin. At ngayong oras na ito, gusto kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang hakbang ng pananampalataya. Hindi ito basta tradisyon, hindi ito ritual lang, kundi ito ay malinaw na panawagan ng Diyos mismo para sa atin. Ang ating paksa ay binyag, simula ng bagong buhay kay Kristo. Kaibigan, di ba kapag meron kang bagong cellphone, natural na excited ka. Bubuksan mo yung box, iseset up mo ito at maglalagin ka sa mga account mo. Tapos sisimulan mong gamitin yung mga features para bagong simula. Pero paano kaya kung binili mo yung cellphone tapos hindi mo siya binuksan? O kaya binuksan mo lang pero hindi mo ginamit? Wala ring saysay, kaibigan ko. Ganyan din ang buhay ng pananampalataya. Kaibigan, sa pamamagitan ni Kristo, may bagong simula. At ang bautismo ang parang official start button. Ngunit kaibigan ko, ano ba ang kalagayan natin sa harap ng Diyos? Ano po ba ang sabi sa Roma chapter 3 verse 10? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Oh, kaibigan ko, ano ho? Ang sabi naman po, sapagkat ang lahat ay nangagkasalanga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa sa Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Sabi nga po, kaibigan, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kaibigan, grabe. Ano ho? Ang picture ng Bible tungkol sa ating kalagayan ay hindi kaaya-aya. Hindi ito tungkol sa kung gaano tayo kabait o kung gaano karami ang mabubuting gawa natin. Sabi nga, kahit daw mabubuting gawa natin ay parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Parang sinabi ng Biblia, wala kang may pagmamalaki, wala kang
may papakita ng resume ng kabutihan para makapasok sa langit. Kaibigan ko, lahat tayo ay guilty. Lahat tayo ay short. Lahat tayo ay marumi. At ito ang uncomfortable truth na kailangan nating tanggapin. Siguro may magsasabi, paano naman yung mga mababait, yung mga charitable, yung hindi namang pumapatay, hindi nagnanakaw, yung mga mababait sa kapwa. Oo, sa standard ng tao, mabait sila. Pero sa standard ng Diyos, perfect holiness requirement. Kaya nga, sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, kahit sino pa, kahit gaano kabait, lahat ay nagkasala at hindi tayo nakaabot. Ang tanong ko ngayon, kaibigan ko, kung ganito pala ang condition natin, ano ang pag-asa? Ano ang solusyon para makaiwas tayo sa ganitong sitwasyon? Ah, kaibigan ko, doon papasok ang salita ni Jesus. Ano po ba ang sabi sa Marcos 16:16? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig pong sabihin, may paraan ng Diyos para maligtas tayo. Una, pananampalataya kay Jesus. Pero pansinin ninyo, hindi natatapos doon. Ang sabi niya, ang sumasampalataya at mababautismuhan. Kaibigan, ang bautismo ay resulta ng tunay ng pananampalataya. Parang ganito, kung naniniwala ka kay Jesus, kung tanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi mo gugustahing mananatili lang sa salita. Gusto mong sundin ang panawagan niya at isa doon ay ang bautismo. Kaibigan ko, minsan kasi iniisip ng iba, sapat na daw yung maniwala lang tayo. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ano ho? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Hindi ito passive belief, kundi active obedience. Kaya nga, sabi po ni Jesus kay Nicodemo, ano po ang sabi? 1, chapter 3, verses 3 to 5, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Oh, kaibigan, sa talatang 4, papaanong may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw. Ang bautismo ay hindi optional. Ito ay bahagi ng proseso ng bagong kapanganakan. Ngayon, kaibigan ko, baka itanong ninyo, Pastor, ano ba talaga ang tamang paraan ng bautismo? Kasi sa iba't ibang simbahan, iba-iba rin yung style. May iba na winiwisikan lang. May iba na binubuhusan lang. May iba naman na nilulubog sa tubig. So, alin ba talaga ang tamang bautismo ayon sa Bible? Kaibigan, tingnan natin ang original na salita. Ano ho? Sa wikang Grego, ang ginamit na salita ay baptizo. Nang ibig sabihin ay ilubog o kaya ilublob. Ibig sabihin, ang literal na kahulugan pa lang, ang bautismo ay paglulubog. At makikita natin ito mismo sa halimbawa ni Jesus. Ano po ba ang sabi sa Marcos chapter 1 verses 9 to 10?
at nangyari ng mga araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan at karakarakang pagawon sa tubig. Nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. Pansinin ninyo ang praise. Pagawon sa tubig. Ibig sabihin, lumubog muna siya bago umahon. Hindi siya winisikan, hindi siya binuhusan, kundi siya'y inilubog. Kaibigan, isa pang malinaw na halimbawa ay makikita sa Gawa chapter 8 verses 36 to 39 kung saan si Felipe ay nabinyag sa bating ng Etope. Ano po ba ang sabi ng talata, mga kapatid? Ano ho? Gawa 8, 36 to 39. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya, at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig si Felipe at ang bating at ang kanyang at kaniyang binautismuhan siya. At nang magsiyahon sila sa tubig ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwang. O kaibigan, napakalinaw na parehong lumusong sa tubig at saka umahon. Kaya ang tamang paraan ayon sa Biblia ay ano? Paglulubog, hindi wisik o hindi buhos. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, makikita natin ang mga sinaunang simbahan mismo ay ginamit ang paglulubog bilang paraan ng bautismo. Kaibigan, sa Cappadocia at Epeso sa Turkey, makikita ang mga sinaunang lugar ng bautismo na ginawa para sa paglulubog. Maging sa Roma, ganun din. At sa konsilyo ng Ravenna noong 1311 AD, tinanggap ang pagwisik at pagbuhos bilang katumbas ng paglulubog. Kaya kaibigan, malinaw na ang original at tamang paraan ng bautismo ay paglulubog. Gaya ng ginawa ni Jesus, ginawa kay Jesus at sa mga unang mananampalataya. Ngayon kaibigan ko, sino ba ang pwedeng bautismuhan? Hindi ho basta-basta binibinyagan ng Seventh-day Adventist ang isang tao. E ano pa ang dapat nating paraan para ikaw ay bibinyagan? Una, kaibigan, kailangan niya munang maunawaan ang turo ni Kristo. Hindi ito basta ritual lang na pwedeng gawin sa kahit sino. Kaya nga, sabi po sa Mateo 28:19-20, sinabi ni Jesus na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuunutos ko sa inyo. Kailangan may teaching muna. Kailangan alam niya ang susundin niya. Pangalawa, kaibigan ko, may pananampalataya kay Kristo Jesus. Ulitin po natin sa Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. O kaibigan, kung wala kang faith, kahit mabautismuhan ka pa, wala ring saysay.
Ang ikatlo, kaibigan ko, kailangan magsisi siya sa kanyang kasalanan. Ano po ang sabi sa Gawa, chapter 2, verse 38? At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So kaibigan, bago bautismuhan, mayroong repentance. Ano ho? Hindi ito laro, hindi ito show. Ito ay seryosong hakbang ng pagsuko natin sa Diyos. Ngayon kaibigan ko, ano talaga ang kahulugan po ng bautismo? Ano ho, hindi lang ito simpleng ritual na ginagawa ng simbahan. Hindi lang ito tradisyon na sinusunod dahil lahat ay gumagawa. Kaibigan ko, mayroon pong malalim na kahulugan ang bautismo ayon sa Biblia. Ang tatlong bagay ay ang binibigyan diin ng salita ng Diyos. Una, kaibigan, ito ay paghuhugas ng mga kasalanan. Ano po ba ang sabi sa Gawa 22 verse 16? "At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at ugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan." Kaibigan, ang larawan na ginamit dito ay malinaw. Parang ikaw ay naliligo upang alisin ang dumi sa iyong katawan. Ngunit higit pa dito, ang bautismo actually ay hindi physical na paghugas, kundi spiritual na paglilinis. Kapag lumusong ka sa tubig, hindi literal na nawawala ang dumi ng iyong kasalanan. Ngunit ang bautismo ay tanda na ang dugo ni Kristo ang siyang nag-ugas sa ating pong mga kasalanan. Ipinapakita nito na wala nang natitirang guilt, wala nang bahid ng kahapon dahil ikaw ay nilinis sa kanyang biyaya. Ikalawa, kaibigan, kung ano po ang ibig sabihin ng bautismo. Ito ay pagpapatawad sa mga kasalanan po natin. Ano po ang sabi sa Gawa chapter 2 verse 38? "Ah, mga kaibigan, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo." Kaibigan, ang bautismo ay hindi lang simbolo ng pagsisisi, kundi ang pinto kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kapatawaran. At dagdag pa ng ating Diyos na masusumpungan po natin sa Jeremias 31 verse 34. "Aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin." O kaibigan, isipin mo yon. Ang Diyos mismo na nakakaalam ng lahat ay pinipili niya na hindi na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Kapag ikaw ay nabinyagan, ipinapakita nito na tinanggap mo na ang kaligtasan na inaalok niya at binuran na niya ang record ng iyong mga kasalanan. Kaibigan ko, hindi niya ito ipapaalala at hindi na rin ito pwedeng gamitin ni Satan laban sa iyo dahil tapos na, pinatawad na at nilimot na ng ating pong Diyos ang iyong ginawang kasalanan. Kaibigan, ang ikatlong ibig sabihin ng bautismo, ang bautismo ay pagbibihis kay Kristo. Ano po ba ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 27? "Sapagkat ang lahat na nasa inyo
ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. At dagdag pa sa sulat ni Pablo, ano ho, sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsisilipas na. Narito, sila'y pawang naging bago. Ang larawan dito ay parang pagsusuot ng bagong kasuotan. Kapag ikaw ay nabinyagan, hindi ka na nakikita ng Diyos sa iyong dating pagkatao, kundi nakikita ka ng Diyos na nakasuot ng katuwiran ni Kristo. Ang dating ikaw na punong-puno ng kainaan, pagkakamali at kasalanan ay wala na. At ang bago mong identity ay kay Jesus na. Ang bautismo, kaibigan ko, ay isang public declaration na ang luma mong sarili ay patay na at inilibing na sa tubig. At sa iyong pagahon ay simbolo ng iyong pagkabuhay na maguli kay Kristo upang ikaw ay mamuhay ng bago at banal na buhay. Kaya kaibigan ko, mga kapatid, napakalinaw. Ang bautismo ay hindi lang simpleng simbolo. Hindi ito parang tradisyon lang na ginagawa ng marami. Ito ay makapangyariang declaration at karanasan ng isang mananampalataya na nagsasabing, ako ay nalinis, ako ay pinatawad, at ngayon, ako ay na kay Kristo na. Amen? Kaibigan, ang dating ikaw ay wala na. At ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Kapatid, kaibigan ko, isipin ninyo ito. Ang bautismo ay parang kasal. Kapag ikakasal ang dalawang tao, hindi lang sila nagkakasundo in private na, sige, tayo na lang ha? May public ceremony, may witnesses, may vows, at doon nila publicly i-declare ang kanilang commitment. Ganun din po ang bautismo. Public declaration ito na si Jesus ang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka na tago-tago tago-tago bilang isang believer. Nakikita ng lahat, nakikita ng langit na ikaw ay na kay Kristo na. Amen? Napakahalaga talaga maranasan mo na ikaw ay magpabautismo. Yun po yung mga kahulugan ng salitang bautismo. Ano ho? Kaya ang appeal ko sa inyo, kaibigan ko, na-experience mo na ba ang bagong buhay na ito? Nabinyagan ka na ba ng tamang paraan ayon sa Biblia? Baka lumaki ka na, ikaw ay nasa simbahan, baka faithful ka sa mga gawain, baka mabait ka sa kapwa, pero hindi mo pa nasisimulan ang bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Tandaan mo, kaibigan ko, sabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ito dagdag opsyon, kundi ito ay requirement. Kaibigan ko, kapatid ko, saan ka man naroroon ngayon, hindi ko alam ang background mo.
Baka yung iba sa inyo ay galing sa broken family. Baka yung iba ay galing sa addiction. Baka yung iba galing sa isang buhay na punong-puno ng kasalanan at guilt. At baka iniisip ninyo, pwede pa kaya akong patawarin ng Diyos?

Kaibigan, at para naman sa mga kabataan, baka iniisip ninyo na, ay, ang bata ko pa. Tsaka na lang ako magpapabinyag. Enjoy ko muna yung buhay ko. Pero kapatid, kaibigan ko, walang nagsasabi ng kailangan mong maghintay para bago ka magsimula ng bagong buhay kay Kristo. Ang totoo, kaibigan ko, mas maaga, mas mabuti. Dahil hindi natin hawak ang bukas. Ang tanging hawak natin ay ngayon. At ang tawag ng Diyos ay urgent. Tinatawagan ka ngayon. Ang Panginoon nananawagan, kinakausap ka. Kaya kaibigan ko, sa pagtatapos natin, hayaan ninyong magbigay ng malinaw na panawagan. Ang bautismo ay hindi lamang isang simbolo. Ito ang official start ng bagong buhay kay Kristo. Kung hindi ka pa nabinyagan sa tamang paraan ayon sa Biblia, kaibigan ko, ito na ang pagkakataon. Kung nararanasan mo na si Jesus at nananampalataya ka sa Kanya, pero hindi ka pa nakapagpasya para sa bautismo, kaibigan, saan ka mang ngayon naroroon, bakit ka pa maghihintay? Ito na ang oras para sabihin mo, Lord, Panginoon, gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay. Gusto kong ipahayag sa lahat na ako ay para sa iyo. Kaibigan ko, kung gusto mong magsimula ng bagong buhay, si Jesus ang kasagutan. Kung gusto mong matawaran ang iyong, mapatawad ang iyong mga kasalanan, kaibigan, si Jesus ang kasagutan. Kung naghahanap ka ng totoong direksyon ng iyong buhay, si Jesus ang kasagutan. At ngayon, siya mismo ang kumakatok sa pintuan ng iyong puso at nagsasabing, Anak, simulan mo na ang bagong buhay. I-embrace mo ko. I-embrace kita. Sasamahan kita. Kaibigan ko, huwag mong ipagpaliban. Ang bukas, hindi tiyak. Pero ngayon, tiyak na bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Sagutin mo ang tawag niya. Tumayo ka para kay Kristo. At sa pagsimula ng bagong buhay na iyon, mararanasan mo mismo na totoo ang tema ng ating pag-aaral. Kaibigan ko, kung hindi tayo nagkasala sa Diyos, kung hindi tayo lumayo sa ating Panginoon, hindi mo na kailangang maranasan ang bautismo. Dahil tayo makasalanan, gusto natin linisin natin ang ating mga kasalanan. Gusto natin makarating tayo sa langit na bayan. Oo, kaibigan ko, sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Sa ating sarili, hindi natin kayang ugasan ang ating mga kasalanan. Ang tanging paraan na tayo'y magkaroon ng kaligtasan, si Jesus ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo, ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din pa ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat, lahat ng gustuin ko na gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taon nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Walawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigaw ang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito. Ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati hindi ko kayo kilala. Dati ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ng balit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinend sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobra tawa ko. Tumulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at yun ang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez,
1: room 321,
2: kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpala at masaya pong umaga sa inyong lahat, mga ginigilok ko, mga kapatid at mga kaibigan. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pangako ay tapat na hindi niya tayo pababayaan. O, sa buong magdamag, tayo ay nakatulog. Medyo maaga nga lamang ngayon para subaybayan itong ating programa. Pero ginising tayo ng Diyos upang bigyan niya tayo ng kalakasan para magpatuloy sa ating mga gawain at paglalakbay bilang Kristiyano. Kaya purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Punong-puno siya ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Marami rin pong salamat sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Ganon din sa mga bago pa lamang nakatutok dito po sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Sa inyo pong lahat, saan man kayong dako naroon, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat. Doon po sa mga nagkakaroon ng kalituhan sa inyong pakikinig dito sa ating programa, o di kaya kayo may mga katanungan, huwag po kayong magatubili. Pwede po niyong gamitin yung comment section upang maisulat at maipadala nyo ang inyong mga katanungan. O di kaya yung number na 0918-9447-891. Yan, magagamit nyo po yan kung nais ninyo yung mas malalim na pag-aaral ng Biblia, yung one-on-one, ipaabot nyo lang po sa amin yung inyong interest at kami po ay malugod na tutugon sa inyo. Bago po tayo dumako sa atin hong tatalakayin para sa oras na ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, nais po naming hilingin ng banal na Espiritu'y pangunahan kami sa aming pag-aaral. Tulungan kami na maunawaan ang bawat serye na aming pong tinatalakay. Pagkalooban niyo rin kami ng karunungan at nawasana ang bawat isa na nakatutok sa programang ito, makasumpong sila ng pagpapala, ng kalakasan at ng pag-asa sa amin pong pag-aaral na sinasagawa. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga pangako at pagtugon sa aming panalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na bibigyan po natin ng kasagutan ay nagsasabing, sino ang nakilala ni Daniel na dumating bilang sagot sa kanyang mga panalangin? Alam nyo, itong aklat ng Daniel ay makikita mo dito yung practice ng propeta na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pananalangin. Nakita natin yung kanyang disiplina sa panalangin na laging nananalangin sa Panginoon. At ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng kanyang hinihiling upang maunawaan niyang maliwanag yung mga pangitaing tinatanggap niya sa Panginoon. Kaya hanggang dito sa Kapitulo 10, binabanggit ang tungkol sa panalangin. Kaya ang tanong ay, sino ang nakilala ni Daniel na dumating bilang sagot sa kanyang mga panalangin? Sa Daniel Kapitulo 10, ang talatay 4-5, ang sabi ay, nang 24 na araw ng unang buwan, habang ako'y nasa pangpang ng malaking ilog na Hidikel, aking itiningin ang aking paningin at tumanaw, at nakita ko ang isang lalaki na may suot ng telang lino, na ang mga balakang ay binikisa ng ginto ng upas. Agad na sinagot ang taimtim na panalangin ni Daniel pagkatapos ng 3 linggong panalangin ng pag-aayuno. Inyo bang naranasan na ito, mga kaibigan, na inyo mayroon kayong nasaksihan na isang suliranin na walang makapagbigay ng solusyon at nakikita ninyo na ito ay ikalulugod ng Diyos? Kaya nga't ang ginawa ninyo, kayo nag-fasting at pagkatapos ng inyong fasting ay inyong tinanggap
yung kasagutan sa Panginoon. Inyo bang naranasan na yun, mga kapatid? Ayan. Ito yung karanasan nitong si Propeta Daniel. Pagkatapos ng kanyang panalangin ng pag-aayuno, nang siya'y naglalakad sa tabi ng dakilang ilog na Tigris, kasama niya yung isang maliit na grupo, nang makita niya ang isang supernatural na nilalang na napapalibutan ng gayong malwalhating ningning na hindi niya physical na matiis ang paningin. O, hindi niya natiis yung kanyang sarili na hindi tingnan itong napapalibutan ng gayong malwalhating ningning. Ito ay isang imahe ng ating Panginoong Hesus bago siya nagkatawang tao. Tingnan natin yung Genesis 18:1 hanggang 2 kung ano ang sinasabing imahen ng atin hong Panginoong Hesus. Genesis kapitulo 18, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensena ni Mamre habang siya ay nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. At sinabi, "Panginoon ko, ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin. Ay hinihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod." Dito po, mga kaibigan, ipinapakita sa atin na bago ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, actually may mga pagkakataon na siya ay nagpakita. Bagamat hindi natitigan ng tao, katulad halimbawa kay Moses, na nakita niya mismo ang Diyos. Magkasing tulad ang pangyayaring ito kay Apostle Juan Revelador. Dahil doon sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata po ay 12 hanggang 16, ito rin ang larawan ng Panginoong Hesukristo na pawang nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain sa pagtatapos ng unang siglo nang siya'y ipinatapon doon sa isla ng Patmos. Tingnan natin, mga kaibigan, ang sinasabi ng talata. Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata'y 12 hanggang 16. Sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli." Nagpakita ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos ng na personal bilang kanyang tugon sa panalangin ni Daniel. Alam niyo, ang Diyos nagpapahayag, nagpaparamdam. Dito nga sa pagkakataong ito ay nagpakita. Tayo na nananalangin sa Panginoon, nararamdaman natin kung anong tugon niya sa atin. Naririnig natin kung ano ang nais niya, kung anong kalooban niya. Sa pagkakataong ito, mismong nagpakita ang Panginoong Hesus bilang Diyos at personal itong nakita ni Daniel na naging tugon ng kanyang panalangin. Kaya nga't dito'y nangako na tutuparin ang plano ng kaligtasan tulad ng pinangako sa Biblia anuman ang mangyari. Yeah, we praise the Lord. Dahil dito ho sa kasaysayang ito, dito sa pagkakataong ito, muling pinagtitigan
tibay ng Diyos, natutuparin niya yung plano ng kaligtasan. Kapag pinag-usapan yung plano ng kaligtasan, alam niyo, ang tao walang magagawa sa kanyang sarili para mailigtas niya mula doon sa pagkarubdub ng kasalanan, mula doon sa pagkakaroon ng walang hanggang kamatayan. Pero dahil sa plano ng kaligtasan na susuguin ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, mamumuhay na katulad ng tao na walang kapintasan at doon sa cross ay magiging handog para sa ating mga kasalanan upang tayong lahat ay mapatawad sa kasalanan at magkaroon ng pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang katapatan ng Diyos. Ito yung pag-ibig niya sa sangkatauhan, na sa kabila ng tayo'y makasalanan, regardless kung anong uri ng tao ka, ang sangkatauhan ay tinubos ng Diyos doon sa langit na bayan, doon sa krus ng Kalbaryo sa kanilang mga kasalanan. Upang kung sila'y sasampalataya, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kahanga-hanga na si Daniel ang propeta ng lumang tipan at si Juan na apostol ng bagong tipan, sila po ay parehong nakatanggap ng parehong banal na pagpapahayag at parehong banal na nilalang tungkol sa hinaharap na kasaysayan ng mundo. Pareho nilang tinanggap yung kapahayagan tungkol doon sa plano ng kaligtasan at ganun din sa haharaping kasaysayan ng mundong ito, kung saan ang Panginoon mismo ay dumating sa kanila at hinulaan ang mundo ay magiging isang lugar na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mabuti at ng masama. Maaring hindi natin nakikita ng personal ang Diyos, subalit kung ating binabasa ang banal na kasulatan, naririnig ang kanyang mga salita, mararamdaman natin na ang Diyos tumatawag sa atin. Mismong sa sulat ni Daniel, kanyang pinapahayag sa atin na sa sanglibutang ito ay magkakaroon ng digmaan ng mabuti at masama. Dahil tinalo na siya ni Jesus doon sa cross, itong si Satanas, ang gagawin niya, dadayain niya tayo upang mawala ang focus natin sa ating Panginoong Hesus. Dadayain niya tayo upang makasama niya sa kapahamakan. Naghahanap siya ng makakasama. At kung hindi ka maingat, kaibigan ko, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, kung hindi mo alam ang gagawin mo sa mga huling araw, pwede kanyang matrap, pwede kanyang makuha. Pero yung mga taong nagkaroon ng maliwanag, matibay na prinsipyo sa kanilang pananampalataya sa Diyos, hindi kailanman mananalo o mananaig ang masama. At sila'y gagamitin ng Diyos para mapadalhan ng pabalita ang iba upang hindi manaig ang masama o si Satanas. So kaya mga kaibigan, patuloy po nating idalangin ang ating mga sarili. Idalangin, dumalangin tayo para sa ating sambahayan, sa ating mga kaibigan, mga kapatid o kaanib ng iglesia o di kaya mga katrabaho, upang sila'y hindi magawang maakay ni Satanas sa paggawa ng kasamaan. Pagpalain tayo sa oras na ito. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat
pinahayag mo sa amin kung anong gagawin ng kaaway para kami ay maakay sa kanyang kasamaan. Proteksyonan niyo po kami laban sa kanya. Gusto naming isuko ang aming sarili sa inyo sapagkat nasa inyo ang katiyakan. Nasa inyo ang aming kaligtasan. Kaya dakila naming Diyos, sa pagkakataong ito, manaignawa kayo laban kay Satanas. Maging maliwanag sa aming kaisipan na kayo ay tapat sa lahat ng inyong pangako. Na ang aming puso't isipan ay pagharian ng aming Panginoong Hesus. Pagharian ng lahat ng bagay na mabuti na nagpapahayag na tunay na anak ng Diyos. Pagpalain yung lahat ng mga kasama namin na nakatutok sa programang ito. Ganon din ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng mga patungo sa kanilang mga trabaho, ingatan niyo po sila. Aming hinihiling na sana'y tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, ipatawad ang aming mga kasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong naging pag-aaral. Lumalalim itong ating mga pinag-aaralan, kaya huwag po kayong mawawala sa susunod na mga araw. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay muling nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mapagpala at masaya pong umaga sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kapatid at mga kaibigan. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pangako ay tapat na hindi niya tayo pababayaan. O, sa buong magdamag, tayo ay nakatulog. Medyo maaga nga lamang ngayon para subaybayan itong ating programa. Pero ginising tayo ng Diyos upang bigyan niya tayo ng kalakasan para magpatuloy sa ating mga gawain at paglalakbay bilang Kristiyano. Kaya purihin at pasalamatan natin ang Panginoon. Punong-puno siya ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Marami rin pong salamat sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Ganon din sa mga bago pa lamang nakatutok dito po sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Sa inyo pong lahat, saan man kayong dako naroon, tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat. Doon po sa mga nagkakaroon ng kalituhan sa inyong pakikinig dito sa ating programa, o di kaya kayo may mga katanungan, huwag po kayong magatubili. Pwede po niyong gamitin yung comment section upang maisulat at maipadala nyo ang inyong mga katanungan. O di kaya yung number na 0918-9447-891. Yan, magagamit nyo po yan kung nais ninyo yung mas malalim na pag-aaral ng Biblia, yung one-on-one, ay ipaabot nyo lang po sa amin yung inyong interest at kami po ay malugod na tutugon sa inyo. Bago po tayo dumako sa atin hong tatalakayin para sa oras na ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos sa aming Ama na nasa langit, nais po naming hilingin ng banal na Espiritu'y pangunahan kami sa aming pag-aaral. Tulungan kami na maunawaan ang bawat serye na aming pong tinatalakay. Pagkalooban niyo rin kami ng karunungan at nawa sana ang bawat isa na nakatutok sa programang ito, makasumpong sila ng pagpapala, ng kalakasan at ng pag-asa sa amin pong pag-aaral na sinasagawa. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga pangako at pagtugon sa aming panalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na bibigyan po natin ng kasagutan ay nagsasabing, sino ang nakilala ni Daniel na dumating bilang sagot sa kanyang mga panalangin? Alam nyo, itong aklat ng Daniel ay makikita mo dito yung practice ng propeta na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pananalangin. Nakita natin yung kanyang disiplina sa panalangin na laging nananalangin sa Panginoon. At ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng kanyang hinihiling upang maunawaan niyang maliwanag yung mga pangitaing tinatanggap niya sa Panginoon. Kaya hanggang dito sa Kapitulo 10, binabanggit ang tungkol sa panalangin. Kaya ang tanong ay, sino ang nakilala ni Daniel na dumating bilang sagot sa kanyang mga panalangin? Sa Daniel Kapitulo 10, ang talatay 4-5, ang sabi ay, nang 24 na araw ng unang buwan, habang ako'y nasa pangpang ng malaking ilog na Hidikel, aking itiningin ang aking paningin at tumanaw, at nakita ko ang isang lalaki na may suot ng telang lino, na ang mga balakang ay binigkisa ng ginto ng upas. Agad na sinagot ang taimtim na panalangin ni Daniel pagkatapos ng 3 linggong panalangin ng pag-aayuno. Inyo bang naranasan na ito, mga kaibigan, na inyo mayroong kayong nasaksihan na isang suliranin na walang makapagbigay ng solusyon at nakikita ninyo na ito ay ikalulugod ng Diyos, kaya nga't ang ginawa ninyo

0: inyo kayo nag-fasting at pagkatapos ng inyong fasting ay inyong tinanggap yung kasagutan sa Panginoon. Inyo bang naranasan na yun, mga kapatid? Ayan. Ito yung karanasan nitong si Propeta Daniel. Pagkatapos ng kanyang panalangin ng pag-aayuno, nang siya naglalakad sa tabi ng dakilang ilog na Tigris, kasama niya yung isang maliit na grupo, nang makita niya ang isang supernatural na nilalang na napapalibutan ng gayong malwalhating ningning na hindi niya physical na matiis ang paningin. O, hindi niya natiis yung kanyang sarili na hindi tingnan itong napapalibutan ng gayong malwalhating ningning. Ito ay isang imahe ng ating Panginoong Hesus bago siya nagkatawang tao. Tingnan natin yung Genesis 18:1 hanggang 2 kung ano ang sinasabing imahen ng ating hong Panginoong Hesus. Genesis kapitulo 18, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensena ni Mamre habang siya ay nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. At sinabi, Panginoon ko, ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin. Ay hinihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Dito po, mga kaibigan, ipinapakita sa atin na bago ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, actually may mga pagkakataon na siya ay nagpakita. Bagamat hindi natitigan ng tao, katulad halimbawa kay Moses, na nakita niya mismo ang Diyos. Magkasing tulad ang pangyayaring ito kay Apostol Juan Revelador. Dahil doon sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata po ay 12 hanggang 16, ito rin ang larawan ng Panginoong Hesukristo na pawang nakita ni Apostol Juan sa kanyang pangitain sa pagtatapos ng unang siglo nang siya'y ipinatapon doon sa isla ng Patmos. Tingnan natin, mga kaibigan, ang sinasabi ng talata. Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata'y 12 hanggang 16. Sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos ng na personal bilang kanyang tugon sa panalangin ni Daniel. Alam niyo ang Diyos, nagpapahayag, nagpaparamdam, dito nga sa pagkakataong ito ay nagpakita. Tayo na nananalangin sa Panginoon, nararamdaman natin kung anong tugon niya sa atin. Naririnig natin kung ano ang nais niya, kung anong kalooban niya. Sa pagkakataong ito, mismong nagpakita ang Panginoong Hesus bilang Diyos at personal itong nakita ni Daniel na naging tugon ng kanyang panalangin. Kaya nga't dito yung nangako na tutuparin ang plano ng kaligtasan tulad ng pinangako sa Biblia anuman ang mangyari. Yeah, we praise the Lord. Dahil dito ho sa kasaysayang ito, dito sa pagkakataong ito, muling pinagtibay ng Diyos, natutuparin niya yung plano ng kaligtasan. Kapag pinag-usapan yung plano ng kaligtasan, alam niyo, ang tao walang magagawa sa kanyang sarili para mailigtas niya mula doon sa pagkarubdub ng kasalanan, mula doon sa pagkakaroon ng walang hanggang kamatayan. Pero dahil sa plano ng kaligtasan na susuguin ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, mamumuhay na katulad ng tao na walang kapintasan at doon sa cross ay magiging handog para sa ating mga kasalanan upang tayong lahat ay mapatawad sa kasalanan at magkaroon ng pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang katapatan ng Diyos. Ito yung pag-ibig niya sa sangkatauhan. Na sa kabila ng tayo'y makasalanan, regardless kung anong uri ng tao ka, ang sangkatauhan ay tinubos ng Diyos doon sa langit na bayan, doon sa krus ng Kalbaryo sa kanilang mga kasalanan. Upang kung sila'y sasampalataya, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kahanga-hanga na si Daniel ang propeta ng lumang tipan at si Juan na apostol ng bagong tipan, sila po ay parehong nakatanggap ng parehong banal na pagpapahayag at parehong banal na nilalang tungkol sa hinaharap na kasaysayan ng mundo. Pareho nilang tinanggap yung kapahayagan tungkol doon sa plano ng kaligtasan at ganun din sa haharaping kasaysayan ng mundong ito, kung saan ang Panginoon mismo ay dumating sa kanila at hinulaan ang mundo ay magiging isang lugar na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mabuti at ng masama. Maaring hindi natin nakikita ng personal ang Diyos. Subalit, kung ating binabasa ang banal na kasulatan, naririnig ang kanyang mga salita, mararamdaman natin na ang Diyos tumatawag sa atin. Mismong sa sulat ni Daniel, kanyang pinapahayag sa atin na sa sanglibutang ito ay magkakaroon ng digmaan ng mabuti at masama. Dahil tinalo na siya ni Jesus doon sa cross, itong si Satanas, ang gagawin niya, dadayain niya tayo upang mawala ang focus natin sa ating Panginoong Jesus. Dadayain niya tayo upang makasama niya sa kapahamakan. Naghahanap siya ng makakasama. At kung hindi ka maingat, kaibigan ko, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, kung hindi mo alam ang gagawin mo sa mga huling araw, pwede kanyang matrap. Pwede kanyang makuha. Pero yung mga taong nagkaroon ng maliwanag, matibay na prinsipyo sa kanilang pananampalataya sa Diyos, hindi kailanman mananalo o mananaig ang masama. At sila'y gagamitin ng Diyos para mapadalhan ng pabalita ang iba upang hindi manaig ang masama o si Satanas. So kaya mga kaibigan, patuloy po nating idalangin ang ating mga sarili. Idalangin, dumalangin tayo para sa ating sambahayan, sa ating mga kaibigan, mga kapatid o kaadib ng iglesia o di kaya mga katrabaho, upang sila'y hindi magawang maakay ni Satanas sa paggawa ng kasamaan. Pagpalain tayo sa oras na ito. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Pinahayag mo sa amin kung anong gagawin ng kaaway para kami ay maakay sa kanyang kasamaan. Proteksyonan niyo po kami laban sa kanya. Gusto naming isuko ang aming sarili sa inyo sapagkat nasa inyo ang katiyakan. Nasa inyo ang aming kaligtasan. Kaya dakila naming Diyos, sa pagkakataong ito, manaig nawa kayo laban kay Satanas. Maging maliwanag sa aming kaisipan na kayo ay tapat sa lahat ng inyong pangako. Na ang aming puso't isipan ay pagharian ng aming Panginoong Hesus. Pagharian ng lahat ng bagay na mabuti na nagpapahayag na tunay na anak ng Diyos. Pagpalain yung lahat ng mga kasama namin na nakatutok sa programang ito. Ganon din ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng mga patungo sa kanilang mga trabaho, ingatan niyo po sila. Aming hinihiling na sana'y tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, ipatawad ang aming mga kasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong naging pag-aaral. Lumalalim itong ating mga pinag-aaralan, kaya huwag po kayong mawawala sa susunod na mga araw. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay muling nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Good morning sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo'y muling madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Naka-live tayo sa ating pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig ngayon sa radio. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang akin pong mainit na pagbati sa maramig na umaga ay aking pinapaabot sa bawat isa sa inyo. And of course, naka-live din tayo sa Adventist World Radio Facebook page sa Salita ng Buhay. Ganoon din po sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning, good morning mga minamahal. At welcome kayo sa ating paglilingkod. Ganoon din sa lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa ating sumusubaybay. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa mga minamahal, binabati ko din po kayo at samahan ninyo ako sa isang oras ng ating pagtatalakay at pagsagot ng mga katanungan, mga minamahal. Ano po, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati. At of course, nakikiusap tayo na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga, ang ating programa, para marami din po ang makinabang, maging pagpapala din sa inyong mabahagian ng ating paglilingkod ngayong umaga, mga minamahal. Tandaan natin na sharing is caring. Sharing is loving and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? At sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry. Na inyo po itong masusubaybayan, mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At sa lahat din po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga greetings, mga Bible questions o di kaya mga prayer request, send lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number mga minamahal. E-text lamang ninyo at mamaya ay ating ipaglilingkod pagkatapos ng ating mga pagtalakay mga minamahal. Ano po? At samahan ninyo ako mga minamahal sa isang oras ng ating paglilingkod. At bago tayo magpasimula, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Diyos namin na dakila, mapagmahal at mapagkalinga sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay nagagalak na ikay aming purihin at pasalamatan sa napakagandang umaga na inyo pinagkalob sa amin. Sa panibagong buhay at kalakasan, maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Tunay na ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya sapagkat ikaw ang may lalang ng lahat ng bagay. Sa aming buhay ay may akda, Panginoon. Thank you so much sa lahat ng blessing na inyo ipinagkalob sa bawat isa sa amin. At ngayong umaga, muli kami, Panginoon, na mag-aaral ng inyong mga salita. Aming dalangin, Panginoon, ang mga puso at isipan ng aming mga taga-subaybay ay pagbuksan at punuin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Igawad ang karunungang nagmumula sa inyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy na maging pagpapala at kapakinabangan ng inyong mga salita sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat sa mga nag-aaral at nagsasaliksik ng inyong katotohanan, nawang aming Panginoong Hesus ang maihayag at makilala sa buong mundo.
Gamitin po ninyo, Panginoon, ang programang ito. Maghatid ng inyong walang hanggang pabalita. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli. Good morning sa mga kaka-tune in pa lamang ng ating programa. Gayon pa man ay magsimula tayong maglilingkod dahil ang ating oras ay bumibilis ang takbo. Tayo po ay sasagot ng mga katanungang ipinadala sa atin. At nakakatuwa kasi marami tayong mga viewers na isa sa kanila inaabangan o mga taga-subaybay. Isa sa kanila inaabangan ay ang ating question and answer. Ano po? Yung mga pinadala sa ating mga tanong. At atin na pong pasisimulan para makadami tayo ng tanong dahil marami-rami na rin ang mga tanong na pinadala sa atin. Ano po? Ang unang tanong po na atin pong ipaglilingkod ay mula kay Ninita Razo. Ayon. Ang tanong niya ay ganito. Pastor, tanong lang po, kung nakapag-asawa ka na, hindi mananampalataya. Ibig sabihin na talo ang mabuti ng masama. So ano po ang dapat kasi asawa na niya? Patuloy po bang patuloy po ang pagkakasala? So napakagandang tanong, no, mga minamahal. Yung anyang nakapag-asawa ng hindi mananampalataya. Ibig sabihin na talo ang mabuti ng masama. Una, hindi naman ibig sabihin yun na pangasawa mo, hindi mananampalataya ay masama na. Ano ho? Clear lang natin, ano po mga minamahal, doon sa tanong ni kaibigang Ninita Razo. Hindi ibig sabihin po na pag may nakapag-asawa ng hindi mananampalataya ay masama na agad yung napangasawa. Ano ho? At hindi ibig sabihin na i-judge na kaagad siya, no? Ikikritik. Maging maano din tayo, no? Maging mahinahon dahil ano yun eh, pagpipili yun mga minamahal. So kung ang tanong kung yun ba ay anong dapat gawin, no? Patuloy ba siyang nagkakasala doon sa kanyang pakikisama doon? Alam nyo mga minamahal, ang purpose po kasi bakit po hindi ipinahintulot o di kaya ay dinidiscourage ang pag-aasawa ng hindi mananampalataya. Ano po mga minamahal, ay unang-una, magkakaroon ng problema sa pananampalataya. Magkakaroon kayo ng isyo sa pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At maraming beses na po yan na nangyari at mayroon tinatawag natin mga minamahal na mga ganyang karanasan. Halimbawa, bago natin babasahin ang banal na kasulatan, mayroon nakapag-asawa ng hindi mananampalataya. Yung isa ay nakain ng karumaldumal, yung isa ay hindi. O di ba? So magtatalo sila una doon sa kanilang kinakain, no, yung pagkain, nagtatalo sila dahil yung isa ay pwedeng yung pilitin na kumain at magtapo-tampo. 'Di ba? Yung isa naman ay lasenggo. 'Di ba? So nagdadala yun ng matinding problema. Ano po? At pagdating sa pagsamba, pwedeng pigilan ka, magkaiba kayo ng araw ng pagsamba, yung isa linggo, yung isa sabado. So malaking problema, struggle talaga. At marami na pong mga ganyang karanasan na talagang napakahirap. Lagi nag-aaway at yung mga anak ay lumalaking hindi nila maintindihan kung alin ang kanilang susundin. Merong Sabado dito tapos Linggo doon. And then ang kinakain ay iba-iba, hindi maintindihan mga minamahal. So nakita natin na talagang napakahirap pagka ang napangasawa ay hindi mananampalataya. Maliban na lamang kung ang hindi mananampalataya ay nagpapasakop o di kaya ay iginagalang yung pong napangasawa niyang mananampalataya. Ano po mga binamahal? Pero hindi siya advisable. Ano po? Ngayon, kung ating titingnan ang banal na kasulatan, anong reason? Sa lumang tipan mga binamahal, sa aklat ng Deuteronomy, meron pong reason bakit ipinalalayo ang pag-aasawa doon sa bayan ng Diyos, sa hindi bayan ng Diyos. Sapagkat ito po ang rason mga binamahal. Sa aklat po ng Deuteronomy Kapitulo 7, ang mga versikulo 3 at 4, ito po ang ating mababasa. Huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong anak na lalaki. So malinaw na instruction ito. Bakit kaya? Tuloy natin sa talatang 4. Verse 4, sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin.
upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayong mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kanyang pupuksain. Ayun. So napansin ninyo mga minamahal, napakaliwanag po ng talatang ito. Sa bayan ng Diyos ay hindi ipinag-aasawa doon sa mga hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Bakit? Ang rason po dyan, mga minamahal, ay sabi dyan, oh, kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. So napansin ninyo, kapag nag-asawa yan ng hindi mananampalataya, ang nangyari, napapalayo yung mananampalataya sa pagsunod sa Diyos sapagkat ang susundin niya, yung nandoon sa hindi mananampalataya. So malaking struggle yon, mga minamahal. Yan ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Kaya dito sa aklat ng Deuteronomy, nandoon yung mga tinatawag nating mga Hiteo, mga Gergesio at mga Amoreo, Kananeo at iba pa. So hindi pinag-asawa yung bayan ng Diyos sa hindi mananampalataya. Sa hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Anong rason? Mapapalayo, hindi na maging masunurin mga minamahal sa Diyos. Dahil pagkalalo kapagka mahal na mahal niya yung hindi mananampalataya, aba ay masusunod yun sapagkat yun ang kanyang pinili. Di ba? So yun po ang reason, mapapalayo sa paglilingkod sa Diyos, mapapalayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang iniingatan, mga minamahal. At isa po sa example diyan ay si Solomon. Ano ho, mga minamahal? Nung siya po ay nag-asawa, bagaman nag-asawa siya ng marami, meron pong inasawa na hindi mananampalataya. Ang nangyari ay may binanggit po sa unang hari 11:4 na siya ay napalayo sa Diyos. No? Unang hari 11:4 ay sabi doon eh, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. O napansin ninyo? So malaki po ang struggle at consequences niyan mga minamahal sapagkat ang nangyari, nailayo, no? Buti kung itutulak ka, sige ikaw magsimba ka at sasama sa iyo, ay magandang balita yon. Pero pagka ganito mga minamahal ang nangyari, ay talagang struggle po yan. Napakahirap. At marami na akong nakitang ganyang karanasan. No? At ang ilan pa nga, grabe ang panghihinayang sana, hindi nila ako nag-asawa ng hindi mananampalataya. No? Ganon. Dahil meron talagang pagtatalo sa kanilang kinakain, sa kanilang gawain, sa kanilang pagsamba, magkaiba yung kanilang paninindigan. Dahil hindi nga mananampalataya yung isa. Di ba? Bisyoso. Yung pambili na lang sana ng bigas, pambili na lang sana ng bata, di ba? Ng gatas ng bata, ang nangyari ay pinambili pa ng agwa di pataranta. Di ba? Pinambili pa ng alak, mga minamahal, o di kaya sigarli, etc. So, yan po ay isa sa mga struggle, mga minamahal, ng mga nag-asawa ng hindi mananampalataya. Pero hindi naman lahat, ano. And the best choice talaga yung mananampalataya, mga minamahal. Kaya sa banal na kasulatan, mayroon po payo sa atin. Ito'y madalas ginagamit po ng mga nasa bagong tipan. Ano po, sa 2 Corinto 6:14, na bagaman hindi direct dito na huwag mag-asawa ng hindi mananampalataya, pero binabanggit dito na huwag makipamatok. Ano? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at ang kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang dili, ang liwanag sa kadiliman. So, nakita natin mga minamahal, ay hindi pwedeng magsama yung ganon. Sapagkat magkaiba sila ng prinsipyo, magkaiba ng paniniwala, magkaiba sila ng paninindigan, magkaiba sila ng lifestyle, magkaiba sila ng gawain. Hindi pwedeng magsama yon dahil mag-aawa yon mga minamahal. Yun ang malungkot na karanasan. Ngayon, hindi naman sa ibig sabihin na kapag ka nakapag-asawa ng hindi mananampalataya ay, halimbawa, meron isa sa inyo o ilan sa inyo rito na kapag-asawa ng hindi mananampalataya ay sasabihin naman na daig yata ako ng kasamaan. Huwag naman ganun. Kasi ibig sabihin, parang masama na kagad yung napangasawa. Lalo na kung mas mabait pa yung kaysa doon sa nakapangasawang mananampalataya. So, ano ang payo sa atin? Meron naman pong payo, mga minamahal. Halimbawa, merong ilan sa inyo rito na kapag asawa ng hindi mananampalataya, ano anyang gagawin? No, patuloy ba nagkakasala? Iiwan ba niya? Tatalikuran niya? So, ang payo ng Biblia, may payo po si Apostol Pablo dyan. Na para malaman mo ang iyong gagawin, ano ang magiging part mo
doon sa napangasawa mong hindi mananampalataya, eh nandiyan na yan eh, anong gagawin mo? Di ba? Lalo na kung nalaman mo eh, talagang ay mahal na mahal mo, ay hindi mo, late mo na na-realize at napagtanto na mas maganda pala ang mananampalataya ang napangasawa. Ngayon, napangasawa mo na yan, iiwan mo ba ito, talikuran mo? Aba, hindi, sapagkat may payo ang banal na kasulatan sa bagay na yan. Sa aklat po ng Unang Korinto, ang kapitulo po ay 7, ang mga bersikulo ay 13 hanggang 15, ay napakaganda po ang payo. Ang sabi po dito, at kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya, babae, ano po, babae yung mananampalataya, ang lalaki yung hindi mananampalataya, at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. So, ang payo, napakaganda. Ang tanong, hihiwalayan ba? Ang sabi rito, kung pumayag na mamuhay siya kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, kung ang lalaking hindi mananampalataya, pumayag na makisama sa iyo, ibig sabihin siya mag-a-adjust kasi siya ang pumayag na mag-aasawa sa iyo. So, ang sabi dito, huwag niyang hiwalayan ang minamahal. Talatang 14, o verse 14, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. So napansin ninyo mga minamahal, naging apektado ang mga anak kung maghihiwalay, pagkatapos hindi nagsasama mga minamahal, nagkaroon ng problema. Pero may magandang punto na binabanggit po dito. Ano ho? May binabanggit dyan na yung hindi mananampalataya ay napapabanal dahil sa kanyang asawang mananampalataya. Ibig sabihin, nagiging magandang impluensya yung mananampalataya doon sa kanyang asawang hindi mananampalataya. Hindi po pwede na yung unbeliever, yun ang maka-impluensya ng masama doon sa mananampalataya, mga minamahal. Okay? So, dapat hindi baligtad. Dapat ang mananampalataya ang makapag-impluensya ng maganda dito po sa tinatawag natin mga minamahal na hindi mananampalataya. So, ma-impluensyahan niya ng kabutihan, ng kabanalan, at higit sa lahat, madala niya sa pananampalataya. Yun ang magiging misyon dahil pinili mo yan, yan ang nagiging pasya mo, yan ang nagiging choice mo, ay you have to win him or her at dadalhin mo sa ating Panginoon. Okay? Dapat ang matuwid, ang mananampalataya ay hindi tinatawag nating ma-impluensyahan ng hindi mananampalataya ng hindi maganda. Dapat ma-win mo siya papunta sa Panginoon, madala mo siya. Sapagkat mapapabanal mo lamang siya, mga minamahal, na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ng iyong buhay. Lalaki ka man o babae, same ang prinsipyo na binabanggit dito mga minamahal. Dahil kung hindi, ang sabi dito, aba ay ang inyong mga anak magiging marumi, mga minamahal. Ano po? Merong isang example mga minamahal, merong isang kapatid na nakapag-asawa siya ng hindi mananampalataya. Pagkatapos ay lasenggo. Ay, kanyang, eh, yun ang napili niyang lalaki. Ang ginawa niya, mga minamahal, ay pag-gawi sa bahay, ay lasing na lasing. Oh, talagang, ano tawag doon, ay, para medyo mahimasmasan niya, ay pinupunasan niya ta ng mainit o malamig na tubig, no? Pinupunasan yon sa towel, pinupunasan niya, pagkatapos binibihisan niya, and then, pinapahiga niya doon sa maayos. O, yung asawa niya ang lasing. Hindi niya tinatalakan. O, talaga, hindi niya inaaway. O, kasi pagka ganun, hindi makita doon ang pagiging Kristiyano. Napaka inaon lang niya. Kanyang pinapaalalahanan pagka nalasing. Ay, inaalalayan niya. Pinupunasan niya. Inaayosan. Tapos pinapatulog. At pagkatapos, ang ginagawa ay siya po ay laging nagpipray sa tabi ng kanyang asawang lasenggo. At habang siya nagpipray yung kanyang Biblia, mga minamahal, yung kanyang Biblia ay ipinapatong sa noo ng kanyang asawa. Mga minamahal, ipinapatong. Lagi siya nagpipray, Panginoon, alisin po ninyo ang bisyo ng aking asawa. Tulungan po ninyo siya na siya ay
makaget over. Kanyang mapagtagumpayan ito at iiwan niya at siya'y susunod na sa iyo at magkasama kami maglilingkod sa iyo. At yung kanyang dalangin, mga minamahal, ay merong pag-iyak, mga minamahal, crying out to God, na talagang seryoso siya, mga minamahal, sa kanyang panalangin. Kaya one day, noong kanyang asawa, sapagkat maraming beses yung ginagawa ng babae, yung lalaki, one time nung siya ay mga hating gabi nung siya magising, ay ang sabi niya, ang sakit ng ulo ko na parang ambigat at parang wala siyang makita. Yung pala pagmulat niya sa kanyang mata, may nakaharang na Biblia na dito, mga minamahal, ambigat. Ano po? At nung narinig niya yung kanyang asawa, umiiyak na nagdadasal, na nanalangin sa Panginoon, ay ang sabi, parang nahiya ako sa Panginoon at naawa ako sa aking asawa. Kita niyo, mga minamahal. And then mula noon ay nagpasya siya na hindi na magbisyo, at ang sabi niya, maganda naman yung kanyang, yung gawain ng kanyang asawa. Dahil yung kanyang asawa ay never siyang pinagalitan, no, tinatalakan, minumura, walang ganun, walang mga ganun mga salita. Kundi pinapaalalahanan siya, at pagkatapos ay lagi siyang idinadalangin. Magigising siya mula sa kanyang pagkalasing, no, tulog na lasing, na siya idinadalangin. At ang salita ng Diyos nakapatong sa kanyang ulo. Aba talaga namang sabi ng Biblia, yung lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang asawa. Anong nangyari nung pagkatapos noon? Nung magising siya, mga minamahal, na kay bigat ng kanyang ulo, kaya pala mabigat, kasi may malaking Biblia nakapatong sa noo. Habang nakahiga, mga minamahal. And then, narinig niya ang kanyang asawa na nakaluhod, no, nung makita niya at nagdarasal, umiiyak sa Panginoon para sa kanyang asawa. Wow! Ngayon, masigla silang naglilingkod sa Panginoon. Maawit, masigla silang nagpupuri sa ating Panginoon, mag-asawa. E di ba'y napakaganda, mga minamahal? Isa yun sa example na kung nakapangasawa ka ng hindi mananampalataya, ay hindi, dapat maging banal yan dahil sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ang maging dahilan nun. Hindi yung maging dahilan para lalayo sa Diyos, kundi lalapit sa Panginoon, mga minamahal. So, yan po ang napakaganda. Sa una, sabi nun, huwag mong hiwalayan, kundi kung pumayag siyang magkisama sa iyo, ay di magsasama kayo, mananampalataya at hindi mananampalataya, pero dapat madala mo siya sa Panginoon. Mapabanal siya. Subalit, sa verse 15, may binabanggit yan, sa verse 15. Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o babae na kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapo sa mga ganitong kalagayan sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos sa kapayapaan. So ganoon, mga minamahal, kung ayaw niya, kaysa lagi ka na lamang bubugbugin, lagi ka na lamang consumption, at kung ayaw niya, ay di huwag mo siyang piliting makisama sa iyo. Ngayon ay dahil pinili mo yan, panindigan, at huwag mong papayagan na madala ka na mananampalataya doon sa pangsanlibutan niya, kundi dapat siyang madala mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang pinili mo. Like kung sinasabi yan sa mga kabataan, kung ang iyong pananampalataya hindi mo kayang panindigan, abay talagang huwag kang mamili ng hindi mananampalataya. No? Huwag na huwag talaga. Sabi nila, wala kasing guwapo sa ano mananampalataya. Aba, guwapo palang hinahanap. Hindi yung responsable. Maka-Diyos at talagang magiging isang responsableng asawa, ama at magiging tatay. Di ba? Ganun, mga minamahal. So therefore, doon sa tanong ay napakahalaga na mamili at pumili ng marapat at nararapat. Ngayon kung ang napili ay hindi mananampalataya, huwag mo nang iiwan. Dalhin mo lang siya sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda roon, mga minamahal. Ano po? Dadako tayo sa next question mula kay Marites Cabral. Ang tanong niya ay, Pastor, ask lang po. Di ba ang pato at itik ay katulad ng mga hayop na hindi biyak ang kuko? Gusto ko lang po maliwanagan. Maraming salamat. Hindi po sila magkatulad. Magkaiba po sila ng distinction. Ano po? Kung ating papansinin ang mga itik o pato, hindi siya nakalinya sa mga hayop sa lupa na may apat ang paa. Nakalinya po siya sa mga ibon.
may tinatawag na land animals, ano po, na baka koko at ngumunguya, eh ang pato hindi naman nanguya eh. Di ba? Hindi naman siya nanguya at tutuka lang yon tapos diretso na. Wala pa akong nakitang pato or itik na nung siya tumuka, ay nginunguya pa niya. Wala pong ganun, mga minamahal. At yun ay tinutuka lang diretso. So yun po ay hindi kasama sa mga land animals na apat na, na paa, kundi yun ay kasama doon sa birds, no, sa mga ibon, mga minamahal. Kaya siya may pakpak. Ano po. So doon siya naka-distinct, mga minamahal. So doon sa mga hayop na may apat ang paa, madali malaman na ito ay malinis o ito'y marumi. Paano malaman na ang isang hayop ay malinis? Siya ay ngumunguya, no? Nag-chucho from its cud. And then, siya po ay may baka kuko. Ibig sabihin, malinis yan. Pag wala yung dalawa or wala yung isa dyan sa dalawang palatandaan, ibig sabihin, marumi yun. Ang tawag nun sa Hebrew, tame. Pero pag pwede, ang tawag ay tahur. Ano po, mga minamahal. Ngayon, doon naman sa water creatures, sapagkat sa land ay makita natin, yun yung dalawa. Sa mga nasa tubig naman, kahit nasa ang tubig yan, sa dagat man yan, sa ilog, sa lawa, sa swimming pool, o di kaya doon sa iyong fish pond, no, o doon kaya sa iyong alaga, ay pagdating na nasa tubig, dadalawa pa rin po ang palatandaan na ito ay tahor o malinis o pwedeng kainin, na lulutuin. May kaliskis at may paliktik. Ano, maliwanag po yan sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ano po? May paliktik at may kaliskis. Siguro magdagdag lang tayo ng ilang mga references sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 14, ang binabanggit dito, kapitulo 14, versikulo 13, binabanggit na huwag kakain ng anumang bagay na marami o karumaldumal. At nagbigay din po na anumang hayop na ngumunguya at biyak, ang kuko ay maaaring kainin. Verse 6, pagdating sa nasa tubig, o ating itutuloy sa verse 9, lahat ng ito na nasa tubig ay maaaring ninyong kainin. Ano mang may kaliskis at mga palikpik ay maaaring ninyong kainin. So, dyan po ay maliwanag, mga minamahal, na yan po ay nasa tubig. Yun namang tinatawag natin nasa yung mga lumilipad o na may mga pakpak. Ano po, yung mga mandaragit, yung mga carnivores, ay considered yun as unclean, mga minamahal. Ano po? So, yun po ay hindi ang itik at ang pato ay hindi po siya kabilang sa apat na paa ng mga hayop. Siya po'y kabilang sa mga ibon o sa birds o mga flying mga animals, mga minamahal. Ano po? Sister Marites Cabral. Dadako tayo sa next question mula kay Renato Vicarmi. Sabi niya ay, Pastor, tanong, paano pag palagi mong napapanaginipan ang patay na, ano ang kahulugan nito? Salamat po sa iyong katanungan. Meron ba sa inyong nakaranas ng panaginip? Doon sa mga taong nakaranas nito, meron ba nakaranas na o naka-experience? Nakaranas na lagi na nanaginip ng patay? Alimbawa, gabi-gabi, wala naman siguro na naginip gano'n ng gabi-gabi. Pero siguro ay madalas, ano po, mga minamahal. Ako po ay madalas kong napapanaginipan yung aking kapatid na namatay. Unang-una dahil close kami, ano po, isa sa mga close kong kapatid na malapit sa akin talaga ay yung aking ating namatay. Yung sinundan ko po, ay madalas ko siyang napapanaginipan. Ang sabi nga nila, buhay siguro yung patay kasi pagka nanaginip tayo, buhay naman sa panaginip. Ay oo naman, kaya nga siya panaginip eh. Kasi kung ang patay sa panaginip po ay patay, aba ay talagang tunay yun, napatay talaga. Pero kung buhay, ayun ay panaginip lamang, mga minamahal. Ano po? So, ang ganitong karanasan, mga minamahal, minsan nanaginip tayo kapag tayo ay sobrang pagod, ano? O di kaya naisip natin ng mga nakaraan, tapos napapanaginipan natin. Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, ito'y madalas natin binabanggit. Versikulo 3, meron pong masasabing ganito o sinasabi. Sabi dyan, sabi po rito, mga minamahal, sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita.
So minsan, mga minamahal, ay talagang mananaginip ka talaga. Una, pag marami kang isipin, marami kang pasanin, mga minamahal. Pero ang mga panaginip na ito ay bunga ng ating minsan kapaguran. Ano po? Bunga ng ating kapaguran at maraming mga isipin. Pero yung panaginip sa ating panahon ay wala na siyang ano, wala siyang tinatawag nating ibig sabihin. Sometimes, ang Panginoon ay gumagawa ng pagtawag, no? Dahil mayroong isang babae na na-encounter ko, siya po ay nag-backslide, napalayo sa Diyos, at na humaling sa mga bagay sa sanlibutan. One day, ay siya po ay natutulog ng isang araw, no? One day, isang araw. Isang araw, natutulog siya ng tanghaling tapat, ayun. At sa kanyang pagtulog doon sa kanyang, ano ba tawag doon, yung higaan na may sa labas ng kanyang bahay, ay merong tumawag sa kanya at tinawag yung kanyang pangalan. No? Nagtawag yung kanyang pangalan, bumalik ka na. Anak, bumalik ka na. Yun ang sinabi sa kanya. Hindi niya alam kung panaginip o para narinig niya sa kanyang tainga. Tatlong araw yung naranasan niya na siya ay tinatawag, bumalik ka na. And then, noong ikatlong araw ng tanghaling tapat ay dumating po kami sa kanilang bahay. At yun ang unang assignment po namin. Ako po ay naglayman at kami po ay nangaral doon sa kanilang lugar. Alam nyo, nung siya magkwento at makita niyang may mga misyonaryong dumating, iyak siya ng iyak sapagkat matagal siyang nawalay sa Panginoon. Ano ho, mga minamahal? So, yung ganong karanasan niya ay talagang nagpaiyak sa kanya sapagkat siya pala'y tinatawagan ng Panginoon. No, minsan, ang Panginoon ay kakausapin ka, ang Panginoon, hindi yung patay makikipag-usap sa iyo. Di ba? Sapagkat kanino ba tayo makikisangguni o sasangguni? Sa Diyos ba o sa mga patay? Sa aklat po ng Isaiah 8:19, hindi tayo makikisangguni sa masamang espiritu, kundi sa Diyos na buhay, mga minamahal. Ano po? Sa talatang 7 ng Ecclesiastes, gano pa rin, verse 7 natin dan. Sa maraming mga panaginip, sa maraming mga

sin. Ating pag-aralan ang Biblia, nagtuturo ang Biblia kung anong kalagayan ng patay. So, natural lang yun at normal lang, mga minamahal, ang managinip sa mga namatay. Lalo na doon sa mga namatay na mga mahal sa buhay, ay paraginipan mo yun, lalo na kapag malapit sa iyo, kahit hindi mo iniisip, minsan sa kapaguran, sabi dito, maraming mga panaginip, maraming mga salita, ito'y walang kabuluhan. Ngunit, matakot ka sa Diyos. Ayun. So, mahalaga, no? May takot sa ating Panginoon. Sa panghuling tanong na ating sasagutin, dahil ang oras, napakabilis. Mula kay J. Murillo. Asa may tinuod ninyo nga Sabat, sir? At bisaya man eh. Alin ang totoong Sabat sa, dito, sir? Sabi niya. Yung Sabat sa panahon ng mga Hudyo o yung Sabat na sinusunod nyo kay Ellen White sa mga nag-una sa Hudyo? Sabi niya. So, ang parabagang gusto niyang palabasin na yung Sabat sa panahon ngayon ay na sinusunod ng mga Adventist ay iba sa Sabat ng mga Hudyo noon. Kung ating titingnan, mga minamahal, kung alin ang tanong niya, alin ang totoong Sabat? Kung ang tanong mo po ay yung ikapitong araw ng Sabat na sinunod ng mga Hudyo at sinusunod namin, pareho lang po ito, kaibigan. Sapagkat ang Sabat na ito ay tinatawag ng Biblia na Sabat ng Diyos. Ano po? Sabat ng Diyos. Ang may-ari, ang Panginoong Diyos. Ang nag-establish, ang Panginoong Diyos. At ang unang nagpahinga, ang Panginoong Diyos, mga minamahal. Sa aklat ng Genesis chapter 2, verses 2 hanggang 3, ito po ang kwento after ng creation. Simulan natin sa verse 1 at tidan. Nang nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Verse 2. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Verse 3. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So dito po, mga giliw kong mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin na ang unang nagpahinga ng ikapitong araw, walang ibang ating Panginoong Diyos. At yung salitang nagpahinga, rested, ay sa Hebreo po ay Shabbat. Ano po? Shabbat. So ang Diyos ang unang nag-Shabbat ng ikapitong araw, mga minamahal. Hindi lamang siya nagpahinga, kundi kanya pang binasbasan at ginawang banal, mga minamahal. So, sa panahon ngayon, mayroong mga nagsasabat ng ibang araw. May nagsasabat ng Sunday, may nagsasabat ng Friday, may nagsasabat ng Saturday, maging sa panahon ng, maging sa lugar ng Israel. Pero alin po ang tamang Sabat dito? Ang tama po ay ang ikapitong araw. Yung araw ng Sabat, Sabado, mga minamahal. Bakit? Ang Diyos po unang nagpahinga. Kaya kung ang tanong ng kaibigan natin si Jay Morelio, alin ang totoong Sabat na sinusunod, ay yung bang Sabat ng Hudyo o yung Sabat na sinusunod ni Ellen White? Yung Sabat po ng Panginoong Diyos ang tama, na parehong sinusunod. Nga lamang, mga minamahal, marami ang tinatawag nating mga tao na negative dito. Diba kasi iniisip nila sa Hudyo lang. Sa Hudyo yung Sabat na yan, no? Sabat ng Hudyo yan. Hindi ho totoo, mga minamahal. Yung ikapitong araw ng Sabat, hindi po yan Sabat ng Hudyo. Sabat ng Panginoon. Una, ang Diyos ang unang nagpahinga. Pangalawa, binasbasan niya. Pangatlo, ginawa niyang banal. Pang-apat, mga minamahal, ay talagang tinawag ito ng Sabat ng Panginoon. Exodus chapter 20, verse 10. Lagay natin sa talata. Ang sabi rito ay ganito. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So napansin niyo, mga minamahal, sa verse 8 kasi niya nang sabi doon eh, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang banal. Yung salitang alalahanin, mga minamahal, ay huwag mong kalimutan. Ayun. Ano ho? At binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho, mga minamahal. So, huwag kalimutan. Alalahanin. Gawin natin ang gawain natin sa loob ng 6 na araw. Ngunit ang ikapitong araw, ang sabi dito, ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, mga minamahal. So huwag tayong gumawa ng mga gawa natin pag ibang araw, sapagkat ito nga ay Sabat ng Diyos. Yung sinusunod po namin ay ang Sabat ng Diyos. Sa Levitico 23:3, may binabanggit din po dito ang napakaganda. Levitico 23:3,
Anim na araw na gagawin ng mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan.

isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng iyong mga paninirahan. So dito po mga minamahal ay napakaganda ng pagkasaysay ng talatang ito. Ano po? We have given 6 days to work, but the 7th day is the Sabbath, mga minamahal, a day to rest and worship. Sabi diyan, no? Ganap ng Sabbath ay ganap na kapahingahan at banal na pagpupulong. A holy convocation. Banal. Ito'y pagsamba, mga minamahal. Sabi dito ay huwag kang gagawa ng mga gawain sa araw na ito. Ito'y Sabat sa Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng paninirahan. So tinatawag po ito, mga minamahal, na Sabat ng Diyos. Ano po? At higit sa lahat, ang panglima, mga minamahal, ay yung nasa Mark 2:27 na ang Sabat ginawa para sa tao. So it was made for man, not just for the Jews, mga minamahal, kundi kasama ka na nakikinig at nanonood po ngayon. Ano ho? Kasama po kayo, mga minamahal, na binigyan ng Diyos ng araw ng Sabat, mga minamahal. Kaya napakaganda ang ating Panginoong Jesus ay Lord of the Sabbath, verse 28, mga minamahal. So therefore, doon sa tanong ng isang kaibigan natin, aling Sabat ang sinusunod, yun ba daw sa Hudyo o kay Ellen White? Wala hong Sabat ang Hudyo na ikapitong araw na sa kanila sila may-ari. Hindi rin po si Ellen White ang may-ari nun, kundi ang Diyos na sa banal na kasulatan. Just read your Bible, mga minamahal. Sabat ng Diyos yung ikapitong araw. Well, in fact, sa Isaiah chapter 56 verse 2, mapalad ang nangingilin ng araw ng Sabat, mga minamahal. Ano ho? Mapalad po. So, wala na tayong oras, mga minamahal at mga suki nating mga taga-subaybay. I hope na naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod ngayong umaga. Bago tayo dadako, mga minamahal, sa atin pong panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin na inihanda ni Ate Dan. At samantalang inihanda niya isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga greetings, mga Bible questions o mga prayer requests, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat sa awitin. Tayo pinadako sa ating panalangin, mga minamahal. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilang na pagpala naming Diyos, muli kaming kapailan lang ng aming tinig sa mga oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin. Salamat sa mga katotohanan mula sa inyong banal na aklat. Salamat po sapagkat ang inyong mga salita ay libreng aming nababasa na pag-aaralan, papakinggan. Tulungan kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Maging gabay ang inyong mga salita. Patuloy na maging pagpapala sa inyo pong sa amin pong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, Panginoon. Maging daan upang lalong mapalapit sa inyo. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy nawa na inyong gamitin ang programang ito. Maghatid ng mabuting balita at pagpahayag ng mga katotohanan at ipangaral ang inyong ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga sangkatauhang mapabutan ng programang ito, Panginoon. Salamat po sapagkat nariyan ka, O Diyos, upang patuloy na tawagin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa inyong kaliwanagan. At salamat, Panginoon, sapagkat dakila ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hindi niyo ibig ang nais ay ang lahat ay mapahamak, kundi nais niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan po ang bawat isa na magpasakop sa inyo, na tanggapin at tumugon sa paanyayang inyong ipinabatid sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na dumirinig sa aming mga dalangin ayon sa inyong banal na kalooban. Narito, Panginoon, ang mga kaibigan namin may karamdaman, patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon. Kayo ang nakababatid sa kanilang kalagayan. Amin pong inilalapit sa inyo na may paglalambing at pagmamakaawa. Kayo ang aming Ama na sa inyo'y walang imposible. Tulad ng pagpapagaling ng aming Panginoong Jesus nung narito siya sa lupa, Panginoon, alalahanin po ninyo ang kanilang mga daing, ang kanilang mga pagsusumamo, at patuloy na dampi ng kamay ng aming Panginoong Yesus na makapangyarihan at makapagpagaling ang maranasan ng aming mga kaibigan, ng aming mga taga-subaybay, patuloy namang kagalingan at panunumbalik sa kalusugan ang kanilang maranasan. Sa bumaghapon na ito, Panginoon, patuloy naming itinatalaga ang aming mga sarili, ang inyong pag-iingat, sampo ng mga pamilya ng aming mga taga-subaybay, maranasan po ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na pagtugon. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so maraming salamat po sa ating mga kapatid na sumabaybay sa atin, sa mga nagpadala ng tala sa umaga at mga stickers. Maraming salamat po. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kasama natin ang ating technician sa IWR, kapatid na Andy Joaquin, ang ating station manager, Pastor Nerio Caranza. Kasama ko po ang aking may bahay si Ate Dana, siya nagpapatakbo ng ating live. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Jumel Arsenal, na nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon, ang siya lagi natin maranasan at laging tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan and happy, happy preparation day. Napakabilis po ng araw, ano, Friday na naman. At sa susunod po na, sa bukas ay August na. So napakabilis po ng panahon, no? Parang dumaan lang na. Napakabilis. So mga kaibigan, welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at itsa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa blessed are those who trust in the Lord. Gano nga po ba kapalad ang mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon in times of struggles, in times of calamities, sa mga maraming bagay po. Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Meron sinasabi sa Bible, "A merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone." Alam niyo ba po, ang kaligayahan ay gamot luna sa maraming sakit, maraming karamdaman. Pero pag sinabi nating merry heart, pag sinabi nating kaligayahan, ito ay beyond ha-ha-ha. Akala natin tumatawa, humahalakhak lang tayo. Subalit meron siyang deeper meaning. At ngayon, pag-aralan natin itong isa sa mga Bible verse na favorite ko. Sabi sa Jeremiah 17:7-8, "But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence." Pagpatuloy natin, "They are like trees planted along a river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by long months or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit." Ano sabi? Blessed are those who trust in the Lord. Blessed are those who trust in the Lord. Mapalad yung nagtitiwala sa Panginoon, at yung pag-asa, yung confidence ay nasa Panginoon. Katulad sila ng puno na nasa malapit sa riverbank. Alam niyo, riverbank, hindi nawawala ng tubig kahit mahabang panahon ng tagtuyot. Dahil nando sila sa malapit na riverbank, sabi, "Their leaves stay green and they never stop produce delicious fruits." So mapalad yung may pag-asa, mapalad yung may pagtitiwala at may confidence sa Panginoon. Kasi para tayong puno na talagang hindi matutuyuan kahit sa panahon ng kahirapan, kahit sa panahon ng ang kapaligiran natin nalulungkot, ang kapaligiran natin sobrang maraming problema. Ang mundo ngayon, grabing dinadala na maraming mga suliranin. But sabi ng Bible, "Blessed are those who trust in the Lord and their hope and confidence nasa Diyos." Bakit? Para tayong puno na kahit nataghirap, kahit tagtuyot, hindi mauubusan ng masarap na mga dip, na mga fruits, at ang ating dahon ay hindi matutuyo. So again, sabi ko nga, ang happiness na pinag-uusapan natin dito ay talagang beyond ha-ha-ha. Hindi lang ito tumatawa ka, kundi naiuunawaan mo ang mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa. Meron pong ginawang pag-aaral. Ito ay in-experiment nila yung daga. Kinuha nila yung daga, tapos inilagay nila sa tubig. Tapos paglagay nila sa tubig, binilang nila kung gaano katagal tatagal itong daga sa hirap ng talagang paghanap niya ng hininga, no? Yung talagang nag-strive, no? Nagsusumikap na para makahinga at yung energy na niya nag-exert ng sobrang pagod, no? And then finally nakita nila yung daga, 30 minutes lang, no? 30 minutes na talagang hirap na pagkuha ng hangin, no? Dahil hirap na hirap siya, dahil, you know, kailangan niyang mabuhay 30 minutes. Pero dito sa experiment nito, ang ginawa nila, consistent na alam nila na yun lang ang aabutin ng lakas ng daga. Pero this time, ang ginawa nila, inalis nila yung daga. Tapos pag alis nila doon sa daga, after a while, later, ilang araw siguro, ibinalik ulit nila yung daga sa same situation. Alam niyo kung ano nangyari? Oh, yung daga, hindi namatay ng 30 minutes, umabot pa ng 1.5 hours. So, ibig sabihin, wow, itong daga pala na to, pagka nagkaroon ng pag-asa, humahaba yung buhay. Kasi umaasa siya na may magliligtas ulit sa kanya. So again, nakita nila, oh, meron palang biology of hope. Ah, itong biology of hope, na-experiment nila ngayon yung biology of hope. At ito palang pag-asa, talagang meron tayong sa isip natin, pagka nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng dagdag na lakas, dagdag na kalusugan, dagdag na, you know, dagdag na buhay. And I believe na itong lesson na to, kailangan marinig nating lahat at maintindihan nating lahat. Bakit? Kasi nga nakapaligid ang mga kalungkutan, nakapaligid ang mga problema sa ating kahit sa bahay meron eh, kahit sa buong Philippines o sa buong mundo kaya. Patuloy na patuloy o padami ng padami ang mga problema at ito ay talagang dadami pa. But again, sabi ng Bible, blessed are those who trust in the Lord and have made their Lord their hope and confidence. Oh, talagang hope and confidence natin ang Panginoon. Ngayon, alam nyo, itong hope na to, katulad nung daga kanina, nagkaroon ng konting hope at talagang dumagdag yung energy niya, dumagdag ang lakas. Pero alam nyo, meron pang isang study na hindi maayos eh. Ito ay nangyari sa hospital at hindi maganda yung pangyayaring ito kasi this is a tragic incident. Alam nyo kung bakit? Kasi dalawang x-ray, yung isang x-ray may sakit. Ang owner syempre may sakit. At yung isang x-ray naman ay maayos na x-ray, healthy na x-ray. Kaso, at yun, syempre healthy yung tao. So again, may healthy na x-ray galing sa healthy na tao at merong may sakit na x-ray galing sa may sakit na tao. Ang problema, ito na ang pangyayari, nagkapalit yung sick x-ray, yung may sakit na x-ray na iabot doon sa taong healthy, sa taong walang sakit. At yung walang sakit or healthy na x-ray na iabot doon sa tao na may sakit. Oh, alam niyo kung anong nangyari? Dahil yung x-ray na may sakit, no? Yung sick x-ray was given to the well person. Alam niyo kung anong nangyari? Nagkasakit yung healthy na person, yung walang sakit. Nagkasakit kasi yun ang naibigay sa kanya, yung sick x-ray. At yun namang x-ray na yung x-ray na healthy, na normal. Okay? Naiabot sa may sakit na tao. Alam nyo kung anong nangyari? Yung may sakit, gumaling. Wow! Grabe na to. Ibig sabihin, this is the power of the brain. Ibig sabihin, pagka nagkaroon tayo ng pag-asa, no? Kahit na yung may sakit naabutan ng well x-ray ay umayos. Kasi the body has the ability to heal itself, lalo pa yung brain. Ang brain talaga very powerful na talagang pwede siyang mag-command sa katawan. Grabe itong experiment, grabe itong scenario na to, no? At itong scenario na to ay talagang uhugutan natin siya ng pag-aaral. So ang ibig sabihin ko dito, pag sinabi nating itong biology of hope, no? Biology of hope, syempre umaasa ka, no? Yung biology of hope na to ay talagang napaka-importanting matutunan natin ngayon. No, hindi ko naman sinasabing nako ipagpalit natin yung mga sick x-ray at hindi ko sinasabi na yung mga well x-ray pamahagi natin sa mga sick person. Aksidente itong pangyayari na to. Napaka hindi mabuting aksidente. Pero alam nyo, huhugutan natin siya ng lesson para naman dumagdag o tumaas ang mga kaligayahan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito na ang lesson. Okay, so ang ibig sabihin, yung palang action na yon na yung sick x-ray was given to the well person, o pwede natin siyang kuhaan ng lesson. Paano natin kukuhaan ng lesson? Okay, ganito po yan. Yun palang mga ugali natin pang araw-araw at makakabuti sa mga makikinig ay gawin natin. Ibig sabihin, kung ako yung nanay o mga anak ko at maayos yung aking pakikiusap, yung pakikitungo, no, maayos yung aking mga pag-uugali sa aking mga anak, yun pala ay medicine. Katulad sa ginagawa ko ngayon. Maayos yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Maayos ang mga naririnig nyo ngayon. May pag-asa. At ito ay talagang the truth will set us free today. May pag-asa. Habang nakikinig kayo, alam nyo yung katawan natin lumiligaya. At yung isip natin umaayos. At sa pamamagitan ng ating mga kaalaman, alam nyo yung katawan matutulungan na ma-relax. At pag nag-relax ang katawan, wala sa stress response. Hindi talaga yung parang natatakot ka o talagang nasa panganib ka. And then nagre-relax siya and then the body has the ability to heal itself. Okay? Nakita niyo yun. So sabi ng Bible again, blessed are those who trust in the Lord and have made their Lord their hope and confidence. Look, ang pinag-uusapan natin kanina, yung science, yung daga, nagkaroon ng pag-asa, nadagdagan ng haba, ng actually an hour yung nadagdag sa kanya. Yung x-ray, nabigyan yung sick x-ray, sick person ng well x-ray, na ayos, umayos. So ibig sabihin, pwede pala na ang gagawin natin, yung pang-araw-araw nating pamumuhay, gagawin natin na medicine sa mga nakikinig sa atin. Okay? Ulitin ko po ha. Kumbaga, medicine sa mga nakikinig sa atin. At nakita nyo, ito science, ito tao. E lalo pa kung makinig ka sa Bible at ang sabi, yung hope natin sa Panginoon. Okay? So nakita nyo na if we are really doing, no, what's in the Bible, talagang maraming kalusugan, maraming kapakinabangan ang mangyayari sa atin. Sabi nga, itong science na nakita, itong science na in-experiment, nakita nila, yung tao ang nagbibigay ng hope sa tao. Okay? Pero, mas malalim ang pinag-uusapan natin ngayon. Bakit? Kasi tayo ang kukuha ng pag-asa, ng pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Kung yung tao effective sa science, diba nakita nyo ka kanina? Again ha, yung well na x-ray, yung healthy na x-ray, ibinigay sa may sakit, umayos, oh, action ng tao yun. Kasi nag-relax yung tao. So lalong-lalo pang mas powerful talaga. Pag mismong tayo ang nagtiwala sa Panginoon, na pag sinabi ng promise sa atin ng Bible, blessed are those who trust in the Lord. Yung araw-araw, minuto tayo magtitiwala sa Panginoon, no? Hindi ito yung sinasabing magtiwala ka ngayon, good for one week. Ay, gagawin natin siya minuto na pagtitiwala sa Panginoon for one week, sabihin natin, or for months. And then pagka meron tayong tiwala, kahit tagtuyot, kahit taghirap. Alam niyo yung taghirap, yung ngayon talagang taghirap. Tagtuyot ngayon. Bakit? Tagtuyot ng kaligayahan. Kasi ang mga tao humuhugot ng mga kaligayahan sa kung saan-saan na mga hindi source, tamang source ng kaligayahan, temporary na kaligayahan. Pero ang gusto natin, yung mahabang kaligayahan na kahit na, again ha, sabi ng Bible, they are like trees that are planted in the river bank, para tayong mga puno na kahit nasa mahirap na situation, ang dahon natin magpo-produce ng maayos, no? Ang ating bunga ay magpo-produce ng maayos. Ibig sabihin, yung ating mga kaugalian natin magpo-produce ng maayos, at kahit nasa mahirap na sitwasyon, tayo pa rin ay magiging productive, tayo pa rin ay magiging blessing sa mga taong nakapaligid sa atin. So napakagandang knowledge ito, napakamagandang wisdom. Bakit? Kasi tayo pala, para tayong mismong puno, okay, ito na siya ha, tayo, yung puno, okay, mismong tayo na yung puno, na kahit mahirap, Maraming may challenges, financial struggles. Ano pa, minsan may health struggles. No, nakakita ako ng mga pasyente minsan na talagang may health struggles. Pero dahil tama yung kanilang pinuhugutan o pinagkukuhaan ng pag-asa, alam nyo kahit may sakit, ay productive. At saka parang walang sakit. So yun ang gusto natin. Yun talaga ang ating gustong mangyari. So again, we are like trees planted along the riverbank. Kahit tag-init, kahit tag-tuyot, meron tayong kinukuhaan ng lakas, tamang source ng lakas, tamang source ng buhay, at ang ating dahon, always green o evergreen, and then yung production ng prutas natin, talagang tuloy-tuloy. Okay, paano natin to i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Okay, syempre kailangan nating kumonekta sa Panginoon. Yun ang number one. Magkukonek tayo sa Panginoon, sabi natin, Panginoon, nandito ako, I want to surrender myself to you. No, sana yung mga gagawin ko ngayong araw ay talagang naaayon sa gusto mo. At sana lumago ng lumago ang pagtitiwala ko sa iyo. Sana lumago ng lumago ang aking pag-asa na ikaw lamang ang aking aasahan. And then, pag ginagawa natin yan, alam nyo yung guidance ng Panginoon, talagang tuloy-tuloy. Sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. So, yung ating pagtitiwala sa Panginoon tuloy-tuloy at ang ating direksyon, makikita natin na magiging maayos ang pagpili natin, ang direksyon natin, ang ating mga gagawin, no? Magiging mas mabuti o mas makakabuti sa atin at sa mga kapwa natin. And I believe when we do that one, we can be the most happiest people here on earth. No, gusto natin yung araw-araw, hindi lang tayo basta nabubuhay, no? Gusto natin nabubuhay tayong maligaya, na meron tayong green leaves, evergreen leaves, at ang ating mga prutas ay patuloy nating na ipapamahagi sa ibang tao. Sabi nga, ang fruits of the Spirit, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. Okay? Yan yung mga prutas na magbibigay sa ating sa ating buhay, no? At sa mga nasa paligid natin. Na I hope and pray na patuloy na masarap, patuloy na patuloy nating na-share ang ating mga blessings. And I hope and pray ito po yung deeper meaning ng happiness na kailangan nating maintindihan ngayon. The deeper meaning of happiness, at ito ay pinaka available sa ating lahat. Mahirap, mayaman, bata, matanda, lahat, no? Pwedeng magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon and confidence sa kanila para patuloy tayong nagkakaroon ng panatag at masayang buhay kahit sa gitna ng kalungkutan. So God bless you po, and I hope mag-share tayo sa ibang tao nitong good news na to.
0: Thank you so much, Doc Blessy. So tayo po ay napaalalahanan na naman this morning, no, na mapalad ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Natalakay din po dito ang biology of hope, no, talagang pinag-eksperimentohan nila ang daga. Kahit daga ay may pag-asa din talaga, ano. What more pa tayong mga tao kung alam natin na talagang God is real. So there is hope. Dahil sa panahon ngayon, ano po, nakapaligid ang problema, nakapaligid ang sakuna, kung ano nangyari sa buong mundo, ano po. Pero ang Panginoon, sa Panginoon po natin matatagpuan ang tunay na pag-asa. And His grace, His love is sufficient for all of us. Nawa po ito yung naging magandang inspirasyon po sa lahat, no, na naging magandang reminder po na God is real and God is always there for us. And yun nga, sa mga nakaraan po nating topic, no, fear not, ang sabi po ng Panginoon, for I am with you. At yan mga kapatid, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, mga experiences, kung gaano po naging kabuti ang Panginoon sa inyong buhay, maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at nawa po ito yung naging inspirasyon, nagpalakas sa atin ngayong umaga. Ano, tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia at ang ating pumpaksa ay may kinalaman kay Lydia, who witnessed through hospitality. Mga kaibigan, si Lydia po ay isang matagumpay na negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube sa lungsod ng Filipos. Siya ang isa sa mga unang tumanggap sa mensahe ni Apostol Pablo sa Europa. Matapos siyang tanggapin ni Jesus, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging mapagpatuloy at paglilingkod sa iba. At sa pagtalakay nga po ng kwento ni Lydia, no, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman kay Lydia, who witnessed through hospitality. Kaibigan, sari-saring mga karanasan ang natala sa banal na kasulatan, lalo na sa aklat ng mga gawa, ang karanasan ng mga lingkod ng Diyos, ang mga nasabing naging mga banal dahilan sa sila ay nagpasakop sa ating Panginoon. Makikita natin dito ang iba't ibang karanasan ng mga mananampalataya. At ang ating bigyan ng pansin ngayon, walang iba kundi si Lydia. Merong sinasabi ang banal na kasulatan sa aklat ng mga gawa 16:13. Ganito ang ating mababasa. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Nanupat ito ay isang prayer meeting at ang araw ng Sabat ay pinagkaloob dito na in-emphasize na ang pagpupulong na ito ay sinagawa sa araw ng Sabat. May mga sasabi na ang Sabat pagkatapos ni Kristo sa lupang ito sapagkat wala siyang utos na ika'y mangiling ng araw ng Sabat, ang wika ay wala na. Pero wala kang mababasa sa Biblia sa bagong tipan na sinabi ng Panginoon ang 7 araw na Sabat ay hindi na panahon ng pagsamba sa bayan ng Diyos. Yung sinasabing ang Sabat ay isang araw na banal, na ito ay isang pagpupulong sa bayan ng Diyos, walang binabanggit sa bagong tipan na ang Linggo ay kanyang ipinalit sa araw ng Sabat. Kaya ang sabi sa ating Biblia, at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon. Meron pang sinasabi, kaibigan, na may kinalaman sa araw ng Sabat. Ito naman ay sa Kapitulo 17. Ganito ang ating mababasa, ating simulan sa versikulo 1. Nang makaraan na sila, Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica kung saan may isang sinagoga ng mga Hudyo. Versikulo 2. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Mapansin natin itong Sabat na ito, merong binabanggit sa bagong tipan sa aklat ng San Lucas na kung papaano ugali ni Kristo, ganun din ang ugali ni Apostol Pablo, araw ng Sabat sila ay pumapasok sa sinagoga. Ganito ang ating mababasa. 4:16. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa. Ang binabanggit dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi, dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa sa makatwid ugali ni Kristo. Kaya panahon ng Sabat siya ay nangiling sa ikapitong araw. Ngayon naman, yung karanasan ni Apostol Pablo na ating binasa kanina sa aklat ng mga gawa, ating bigyan pansin 17:1 at 2 ng aklat ng gawa. Napakaliwanag, kaibigan, ang binabanggit dito. Sa versikulo 2, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian. Ugali ni Kristo, araw ng Sabat, siya pumapasok sa sinagoga at binasa nga yung banal na kasulatan. At ito ay ugali din ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang Sabat ay hindi nawala sa panahon ng Iglesia ay nandiyon pa rin sa unang bahagi ng Iglesia at si Kristo ay nasa langit na, siya'y nagbalik na sa kanyang Ama, hindi pa rin nawala ang Sabat sa bayan ng Diyos. Patuloy tayo, versikulo 14. At nakinig sa amin ang isang babae, ang pangalan ay si Lydia, na sumasamba sa Diyos, siya'y mula sa lungsod ng Tiatira, at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Kaibigan, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Lydia opened her ears. Si Lydia ay kanyang binuksan ang kanyang pandinig o yung kanyang tenga upang makinig sa sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi nga, at nakinig sa amin ang isang babae, ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos, siya'y mula sa lungsod ng Tiatira, at isang mangangalakal na mga telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ayon sa versikulo 14. Kaya nga, ang babaeng ito na si Lydia, siya ay isang businesswoman. Siya ay nagtitinda ng purple o yung damit na ang sabi ay telang kulay ube. Kanyang inahanap ang Panginoon. She had been seeking the Lord, so she came to a Jewish prayer meeting. Bagamat siya ay hindi isang Hudyo, subalit siya ay nagpunta sa Jewish prayer meeting sapagkat nais niyang makatagpo ang ating Panginoon. Kaibigan, nais mo bang makatagpo ang ating Panginoon? Nais mo bang malaman pa ang kalooban ng ating Panginoon? Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, siya'y isang Hentil na taga-Tiatira at ang babaeng ito, kaibigan, ay binuksan ng Diyos ang kanyang pandinig upang siya'y makinig sa sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi nga, at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan at sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Versikulo 15, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. Kami napilit niya. Versikulo 16, samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu na panguhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng paghuhula. Kaya kaibigan, ating balikan tungkol kay Lydia, siya isang good listener. Nanupat, nais niyang malaman ang kalooban ng Diyos. Siya'y sumisimba o sumasamba sa tunay na Diyos. Kaibigan, may mga tao kung minsan ayaw makinig sa salita ng Diyos, pero gusto nilang maligtas. Kung nais nating maligtas tayo, ay makinig sa salita ng ating Panginoon. Nanupat ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kaalaman papaano tayo ngayong makarating sa paanan ng ating Panginoon at makarating sa langit na bayan. Kaibigan, madalas kong sabihin kung anong kahulugan ng Bible. B-I-B-L-E. Ang ibig sabihin nito,

sab siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay. Ito yung pinakalaman, kaibigan, ng ating sinasabing punto de vista ng ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging saksi ng babaeng ito sa kanyang pagiging hospitable. Merong sinasabi, kaibigan, ng ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 3. Para tayo ay masabing mapalad. Ano sabi ng Biblia? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad na mga bagay na susulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya nga, kaibigan, kung papaano ang babaeng ito ay nakinig sa pagkasalita ng mga lingkod ng Diyos, particular kay Apostol Pablo ngayon, ito yung kanyang naging karanasan, tinanggap si Kristo na bilang kanyang tagapagligtas sa isang banal na bautismo. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the Lord opened Lydia's heart. Nanupat ang Diyos ay binuksan ang kanyang puso. Nanupat yung preaching na may kinalaman sa ating Panginoon, komo ang kanyang puso ay nabuksan, kanyang tinanggap ang katotohanan, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Kaibigan, merong isang pangako ang ating Panginoon ayon sa Jeremias 29, versikulo 13. Ahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Sa makatwid, kung ating ahanapin ang Panginoon, ahanapin natin ang kanyang kalooban, ang sabi ng Biblia, hanapin natin ng ating buong puso. Nanupat ang sabi nga ng ating Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nanupat, saliksikin natin ang wika sa ibang bahagi ng Biblia, ang banal na kasulatan, sapagkat sa mga ito nagpapatunay tungkol sa ating Panginoon. Kaya, kaibigan, napakabuti ng ginawa ng babaeng ito na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, at siya ngayon ay tumanggap ng katotohanan. Nanupat, pagkatapos ngayon na tinanggap ang katotohanan, siya ay nabautismuhan. Kaibigan, hindi sapat na ating tanggapin ang katotohanan. Hindi sapat na ating sabihin, ako ay sumasampalataya sa tunay na Diyos. Kinakailangan ngayon tayo ay mabautismuhan, sapagkat ang babaeng ito, nung tinanggap ang salita ng Diyos, siya ay nabautismuhan. Anong sabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Sangwan, Kapitulo 3, ito'y sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, bakit kailangan ang isang tao na kapag tinanggap si Kristo, siya ay dapat mabautismuhan? Ganito ang sabi ng Biblia. Sa 3, ating simulan sa 2 ng Sangwan. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kasama niya ang Diyos. 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo, kaibigan, ang binabanggit ng ating Biblia. Maliban ang wika, ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maring siguro sabihin natin, bakit yung maganakaw na sumampalataya sa Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ngayon din, makakasama kita sa aking paraiso. Nanupat,
noon din ay

0: pinangako ng Panginoon ang isang mahalagang pangako sa taong ito na magnanakaw, subalit siya ngayon ay nanampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, ako'y naniniwala na kapag ka ang taong ito ay hindi namatay at siya'y bumaba sa krus, maaaring siya'y magpabinyag. Subalit, wala nang pagkakataon. Siya'y nanampalataya pero siya'y nakabayubay sa krus hanggang siya'y namatay. Kaya nga, ang isang taong tatanggap kay Kristo, kinakailangan siya'y mabautismuhan. Versikulo 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. 8. Humihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Kaya kaibigan, ang babaeng ito ay nagpabinyag. Hindi lamang siya ang nagpabinyag, kundi pa naman kasama ang kanyang buong sambahayan. Ano sabi ng ating Biblia? Na ang wika, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit niya. Kaibigan, napakagandang halimbawa ng karanasan ng lingkod ng Diyos na ito, nanupat siya ay isang babae na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, at nung nabuksan ang kanyang puso, kaibigan, siya ay tumanggap ng katotohanan. Si Lydia ay isang first convert sa Europe. She made her conversion public through baptism, as did her family. Kaibigan, ang bautismo ay isang public confession na tinatanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Lydia opened her home. Nanupat si Lydia ay binuksan ang kanyang tahanan para sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Gusto kong basahin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia. Versikulo 15. Nang siya'y mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung iyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit niya. Kaibigan, isang katangian ng mga banal, yung hospitality, hospitable. Nang sabi, if ye have judged me to be faithful to the Lord, ang sabi niya ay tumulay kayo sa aming bahay. Nanupat, ang babaeng ito ay naging saksi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkapatuloy ng mga lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Kaibigan, ating mabasa rin sa Old Testament na yung dalawang anghel na nagkatawan tao ay pinatuloy ni Abraham at pinakain pa. At gayon din si Lot, kanyang pinatuloy yung mga anghel ng ating Panginoon. Kaibigan, ito ay isang napakagandang ugali. Hindi lahat ng mga tao ay mapagpatuloy, lalo na sa mga taong nangangailangan ng kalungan. Maaring sa panahon na ito ay mapanganib ang ating panahon, subalit kaibigan, ang karanasan na ito ay karanasan ng mga lingkod ng ating Diyos. Hospitality is a wonderful way to show Christian love. Nanupat, ang pagiging mapagpatuloy o hospitable, ito'y kahangahangang paraan na ating maipakita ang pag-ibig Kristiyano. Sa ating panahon ngayong kaibigan, madalas sabihin yung pag-ibig. Madalas sabihin na ako'y umiibig sa Diyos. Ako'y umiibig sa aking kapwa. Pero ang tanong, nakikita ba sa iyong pamumuhay ang pag-ibig na ito? Nanapat ang sabi nga ng isang narinig ko, I would rather see a sermon than to hear one. Nanapat ang ating sinasabi, yung ating pinapaniwalaan, kaibigan, nakikita sa ating pamumuhay sa araw-araw. Hindi man tayo magsalita, pagka nakita sa ating kilos, sa ating mga gawa, lalo na itong sinasabing hospitality, kaibigan, ito ay nagpapatunay na tayo ay mga lingkod ng Diyos. How many of the family of God have you invited to your home? Iyo bang pinatuloy na yung pastor mo sa iyong tahanan? O kaya naman may mga kapatid sa iglesia na nangailangan na kumisan kanlungan? Iyo bang pinagpatuloy sa iyong tahanan? Winelcome mo ba sila sa iyong tahanan upang sila ngayon ay madama nila ang pag-ibig, magkakapatid? Let's make our home centers for fellowship and evangelism. Nakatulad ng karanasan din ng mag-asawa sa Biblia na binabanggit palagi ni Apostol Pablo, si Priscilla at saka si Aquila ay pinatuloy si Apostol Pablo sa kanilang tahanan. Kaibigan, nag-witness ang babaeng ito na si Lydia sa pamamagitan ng pagiging hospitable. Makita nawa sa ating kaibigan itong ugaling ito. Ito ay isang kaloob ng Balanespirito na makita ngayon sa mga lingkod ng ating Panginoon. Bago tayo mananalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, meron ka bang suliranin na iyong kinakaharap sa iyong buhay? O kaya naman mga hamon, kaibigan, na parabagang napakahirap harapin mo ang mga hamon na ito. Subalit sa ating Panginoon, kaibigan, kung iyong ipasakop ang iyong sarili sa Kanya, bibigyan ka ng power, bibigyan ka ng lakas ng loob upang harapin mo ang mga hamon sa buhay, kaibigan. Meron ka bang suliranin na gumugulo sa iyong isipan, ating ilapit sa ating Panginoon? Meron ka bang kahilingan sa Panginoon at by faith, kaibigan, ating idalangin sa Panginoon at ang Diyos ay tutulong at magbibigay ng solusyon sa anumang suliranin na ating kinakaharap? Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ano ba't sa araw-araw sa aming pamumuhay, naranasan po namin, O Diyos, ang inyong patnubay sa amin, ang inyong proteksyon. O dakilan Diyos, aking pong inilalapit ang aking kaibigan. Pagpalain nawa po siya. Ingatan siya, Panginoon. Nanupat anuman ang mga hamon sa kanyang buhay, sa tulong at kapangyarihan ng Balanespirito, kanyang aharapin ang mga ito na may katatagan sapagkat ang aming Diyos ay suma sa kanya. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? Kami po, Panginoon, ay nanampalataya, hindi nyo kami pababayaan. Aking pong nilalapit ang mga nakikinig sa pag-aaral na ito, O Diyos, kayo pong nakakapatid sa bawat isa kanila. Maaring mayroong mga suliranin at naibulong na po sa inyo, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa. Pagpalain po ang mga nanunungkulan sa aming bansa, mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga nanungkulan sa mga kongreso, sa Senado at gayon din sa mga nanunungkulan, Panginoon, sa mga Justice Hall. Pagpalain po sila, O Diyos. Ang mga nanunungkulan sa aming mga munisipyo, sa aming mga probinsya at gayon din sa mga nanunungkulan sa aming mga barangay, pagpalain sila, O Diyos, ingatan po sila. Pagpalain po ang aming bansa, ipagkalaw po ang pangangailangan ng mga nakikinig sa pag-aaral na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa oras na ito. Mga kaibigan, si Lydia po ay isang halimbawa ng babaeng ang pananampalataya ay nakita sa kanyang pagiging mapagpatuloy, mapagbigay at handang maglingkod. Matapos niyang makilala si Kristo, ginamit niya ang kanyang tahanan at mga pagpapala upang suportahan ang gawain ng Diyos at palakasin ang mga mananampalataya. Tulad po ni Lydia, maaari nating ipahayag si Kristo hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating kabutihan, pagiging mapagpatuloy at paglilingkod sa iba. Ang isang bukas na puso at bukas na tahanan ay maaaring maging daan upang mas maraming tao ang makakilala sa Diyos. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa ating lahat at kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Magandang umaga po mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid na kayo ay sama-sama tayo na sumusubaybay sa programang ito ng Morning Mana. Hindi po ba lalong sumisigla ang ating pananampalataya? Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, akin pong hinihilingan kayo na tayo ay sama-samang manalangin sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, tulungan niyo po kami ihanda ang aming puso, ang aming isipan sa pakikinig at pagtanggap ng inyong mga salita. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay simpleng presentation sa ating morning mana na ito ay magiging gabay natin, magiging inspirasyon natin sa araw-araw ng ating paggawa. So bago kayo gumawa sa anumang mga aktibidades na meron kayo sa buong maghapon, hayaan nyo muna na ang Panginoon ay palalakasin tayo, i-recharge tayo, anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating mga damdamin, meron man tayong kagulumihanan o anumang kaisipan na gumugulo sa atin, ay tutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtalakay ngayon na mawala ito lahat para tayo ay magpatuloy sa paggawa sa araw-araw ng ating buhay at lalo't higit sa ating Panginoon. Ang pamagat po natin ngayong umaga is I am priceless. Right? You are priceless in the sight of God. I am priceless in the sight of God. And when the Lord look at us in His own sight, we are priceless. Walang katumbas na halaga, mga minamahal mga kapatid. Ganyan tayo kahalaga sa Panginoon. Hindi niya itinumbas ang halaga sa atin. Kapag tumingin tayo sa Kanya, hindi niya tayo tinitingnan na walang halaga, kundi tinitingnan tayo na priceless. Even though, maybe some of us, maybe our friends, or whoever it was, when they look at us, oftentimes or maybe sometimes, we are worthless in their sight. But the good thing is, hindi tayo nababahala, right? Sapagkat natural sa tao na mayroong iba't ibang pananaw o paningin. Pero ang Panginoon, pag tumingin sa inyo, pag tumingin sa akin, pag tumingin sa ating lahat, we are priceless in the sight of God. At yan ang napakaganda, yan ang napakainam, yan ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa buong maghapon ng inyong paggawa, ng aking paggawa, sapagkat lagi nating maiisip at madarama sa ating puso na pag tumingin ang Diyos sa atin, tayo ay walang katumbas na halaga. We are priceless in the sight of God. Now, alam niyo ninyo ang gold bars, right? Ang gold bars, it is a soft. Pero heavy siya, corrosion or resistant. Parang ang kulay niya ay yellow. So it is a yellow metallic element that is highly valued. So matatagpuan to sa ilalim ng lupa at ito ay ginagamit para sa mga palamuti o jewelry o anuman. Gold bars or gold are very expensive. But it has its own value. It has a value. Right? So, ang pangalawa pa na gusto kong isabi sa inyo, ang diamond. Napakamahal nitong diamond na ito. It is a hard, parang tinignan natin is a transparent but precious stone. That is a variety of carbon. Ito ay ginagamit as gems, of course, or abrasive, or cutting tools. Sapagkat ito lang ang nakakaputol, sapagkat ito ay matigas na bato, ang diamond na ito. So, ginagamit ito ng lahat. What I mean is, this is also like gold bars, are very, very expensive. Right? So, talagang mga mayayaman lang ang nakakabili nito. Maliban lang kung makapulot ka o makamaswertihan na napulot mo, so magkakaroon ka nito. But it is very seldom that all of us, maybe, maibang tao lang ang nagkakaroon nito because this is very, very expensive.
Pero alam nyo, ang lahat ng ito ay meron silang halaga. May nakakakaya. Pero sa anumang paraan, ang Panginoon sa ating buhay, sa inyo at sa akin, sa araw-araw ng ating experience sa Kanya, pagtumingin ang Diyos sa inyo at sa akin, we are priceless in the sight of God. What an opportunity or a great privilege for me that when the Lord looks at you and looks at me and look all of us, when He look at us, we are priceless in His sight. And the very question today, this morning, sa atin mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay ito, why Christ or why God valued us that much? Walang katumbas. Priceless. Right? Pag tinignan tayo ng Diyos at ang paningin niya sa atin, oh, masasabi natin, we are priceless in the sight of God. And that is very true. So may mga rason kung bakit priceless tayo sa paningin ng ating Panginoon. Why Christ valued us that much? Sino ba tayo at ano ba tayo at ano ang kanyang mga ibinigay o ano ang kanyang mga ginawa to prove that in His sight, we are really priceless. Right? So napakainam na ako pala at kayo ay hindi matutumbasan ng gaano mang halaga, lalo na kung ang Panginoon ang tumingin sa bawat isa sa atin. Why Christ valued us that much? At ano ang kanyang ginawa? One, tinitingnan tayo ng Diyos that we are priceless. It's because He gave up His kingdom for us. Ang sabi sa atin sa Philippians 2, 5 to 7, ang sabi niya, let this mind be in you, which was also in Jesus Christ, who being in the form of God, thought not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Mga minamahal, wala tayong katumbas na halaga. Mga kaibigan at mga kapatid, gusto kong makita natin ito na maging inspirasyon natin na kapag ang Diyos pala ang tumingin sa atin, ay wala tayong katumbas na halaga. Sapagkat ang ginawa niya sa atin, i-give up niya ang kanyang kingdom para sa atin, siya give up niya ang kanyang pagiging equal sa ating Panginoon, give up niya ang kanyang reputation at kinuha niya ang pagiging servant na para makita natin at naging tulad sa atin, we are priceless in the sight of God. Gaano tayo kahalaga sa Kanya na ano pat iniwan niya ang kanyang trono, iniwan niya ang kanyang komportabling buhay upang sa ganun tumungo sa atin at maranasan niya ang naranasan natin, mga minamahal na mga kapatid. For me, as I look at it, oh, mahal na mahal tayo ng Diyos sa araw-araw. And He look at us in His own sight. We are priceless. Walang katumbas na halaga. Na mismo ang Diyos, mga minamahal, mga kaibigan at mga kapatid, na Siya mismo, ang alin, ang nag-give up ng Kanyang kingdom para sa bawat isa sa atin. Christ valued us that much, mga minamahal. Gusto kong makita sa araw-araw ng ating buhay ito, na sa tuwing tayo ay gagawa, na sa tuwing tayo ay kung ano man ang ating gawain, laging nasa sa isip natin na tayo ay walang katumbas na halaga sa paningin ng Diyos, sapagkat ang katumbas nito ay ang Kanyang mismong sarili. Give up niya ang kanyang kingdom, give up niya ang kanyang reputation just for us. Hindi baga, napakainam na pribilehyo at opportunity na maging pagmamay-ari ng ating Panginoon? Because when He look at us, we are priceless in His sight. Pero bagamat ang iba na pagtumingin sa atin ay parang wala tayong kwenta,
Bagamat ang iba ay tumingin sa atin na parang wala tayong ka-value-value. Pero huwag kayong mag-alala. Yan ay paningin lamang ng tao. Yan ay paningin lamang ng sinuman sa atin. Subalit ang kagandahan na hindi ako nanghihina sapagkat meron akong Panginoon, meron akong Diyos na pag tumingin sa akin, wala akong katumbas na halaga para sa Kanya. What a loving God. What a loving Lord that we have. Right? So magiging lalong masaya ako sa buhay ko, anuman ang danasin, maging anumang mga bagay na aking naranasan, maging ito man ay masigla o mahirap man ang danasin, but still, nagkakaroon ako ng comfort because I have a God, when they look at me, I am priceless in His sight. Pangalawa, why Christ or God valued us that much and we are priceless in His sight? Second, it's because He gave up His Son for us. Right? Ang Diyos ang naging katapat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Sa aking pagkukulang, sa aking pagkakasala, ang katapat ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. He gave up His Son for us. Ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." He gave His only begotten Son para ang bawat isa sa atin maranasan muli ang pakikipag-ugnay sa Diyos. Maranasan muli ang pag-ibig ng Diyos. Maranasan muli ang magandang relasyon sa Diyos na nawala. He gave up His Son just for you, and for me. And we are priceless in the sight of God. Hindi yan matutumbasan ng halaga sapagkat ang halaga natin ay ang Panginoon, ang siyang naging katumbas. At walang iba sa buong sanglibutan, sa kahit ano paman na makakatumbas sa atin, walang iba kundi ang Panginoon lamang. Walang halaga. But the Lord valued us that much because in His sight we are priceless. It's because for me, that's why we are priceless, because He Himself, the Lord Himself, and God Himself gave His Son for us. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, but still as He looked at us, oh, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa inyo at para sa akin. And that's the only way that we can reconcile between us and the Father. May halaga bang katumbas na ang Panginoon mismo? Ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang anak? O napakasaya natin, napakasaya ko, napakahalaga ko sa Panginoon. Ganyan kayo kahalaga sa Panginoon. Sa sanlibutang ito, wala kailanman maitutumbas na halaga sa bawat isa sa atin. Anumang tingin ng iba sa atin, anumang pananaw ng iba sa atin, hindi tayo nagugulumihanan, nagpapatuloy tayo sa paglalakbay, nagpapatuloy tayo sa gawain. You know why? It's because we are priceless in the sight of God. Not just because He left His kingdom for us, but He gave His only begotten Son just for us. Hindi yan mababayaran ng salapi, ang pagbigay ng Panginoong Diyos sa kanyang anak para sa ating lahat, sapagat ang tingin niya sa atin ay walang katumbas na halaga, mga minamahal na mga kaibigan. Napakahalaga niya, napakahalaga natin sa kanya. And that's why, in His sight, we are priceless. Right? Hindi kaya yan ng sino man. Hindi kaya. Walang iba kundi ang Panginoon lamang. Kaya nga ako, kayo, tayong lahat, oh, may inspired tayo na wala palang katumbas na halaga tayo sa pag-ibig ng Diyos. At sa kanyang pananaw, napakahalaga natin, umaapaw ang kahalagahan natin na kailanman hindi nagkaroon ng katumbas na halaga. Ang pangatlo ay ito. Why God valued us that much?
Right? Alam nyo? He paid, number three, He paid me with His blood. Binayaran tayo ng Diyos sa kanyang sariling dugo at walang katumbas iyan. Ang sabi sa atin ng Peter 1:18 and 19, ang sabi niya, "For as much as ye know that we were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conservation received by the traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ as of the Lamb without spot." See? Yan ang sabi ni Peter sa atin. Mahalaga tayo sa Diyos. Wala tayong katumbas na halaga pag tiningnan tayo ng Diyos. Napakamahal natin. Napaka-precious natin. We are priceless in the sight of God. You know why? Because He paid us with His own blood. Mga minamahal na mga kapatid. Hindi binayad ng Diyos yung ginto. Hindi binayad ng Diyos yung mga diamonds para sa atin. Sapagkat hindi yon ang katumbas ng atin, ng ating sarili. Ang katumbas natin, mga minamahal, ay walang halaga na anupat napakamahal pa, mas mahal pa sa lahat. And His precious blood being spilled out in the cross of Calvary. See? Ganyan tayo kahalaga. Priceless yan. Mismong ang dugo ng Diyos ang nagbayad sa atin. At hindi yan matutumbasan ng anumang halaga. And the love of God for us ay umaapaw, mga minamahal, that when He look at us, even though some of us, maybe or oftentimes some of us, as we look at us, as they look at us, it's quite different. It's really different when the Lord look at us. Because when the Lord look at us, in His own sight, we are priceless, mga kapatid ko. Hindi ba ganyan kahalaga tayo sa Panginoon? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa araw-araw ng ating buhay, pag tiningnan tayo ng Diyos, ganyan tayo kahalaga. Tayo ay walang katumbas na halaga. Iniwan niya ang kanyang tahanan. Nakitulad siya sa mga tao. Hindi siya nakitulad sa Diyos. Iniwan niya at binigay niya sa atin ang bugtong na anak para sa atin. Ganyan tayo kahalaga. Hindi lamang niya ibinigay, kundi ang dugo pa ng kanyang anak ang nabuhos sa Kalbaryo sa cross para sa inyo at para sa akin. Sa dahilang nakita niya na walang kapantay, na walang katumbas na halaga ang bawat isa sa atin. Ang sabi ng Hebrews 9:22, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission of sin." Right? Oh, napakaganda. Namahal tayo ng Diyos. Napakaganda na kabagamat ang iba titingin sa atin ay wala tayong halaga, pero pag ang Diyos tumingin sa atin, iba sa paningin ko sa ibang tao, iba sa paningin nyo sa ibang tao, iba ang paningin nila sa atin, kundi ang pagtingin ng Panginoon sa atin pag tayong tinitingnan ng Diyos. In His own sight, we are priceless. Ang sabi pa niya sa Isaiah 50 verse 6, "I gave up my back to the sinners and my cheeks to them that pluck off the hair or my beard. I hid not my face from shame and spitting." You see? That is the love of God to us. As He look at us, in His own sight, we are priceless. Kaya nga hindi niya tinago yung kanyang mukha na kahit sinasampal siya at kahit dinuduraan siya. Sabi niya, "Pastor Contreras, hindi ko to itatago. Ito ay para sa iyo." Mga minamahal na mga kapatid, wala tayong katumbas na halaga sa paningin ng Diyos. To end, we should not
be defined by the treasures of the world, because nothing compares to the love and sacrifice the Lord gave you. Giving up His kingdom, His only begotten Son's life, and paid our sins through His blood. That what makes you priceless in His sight. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating paggawa sa buong maghapon, maging kalakasan natin, maging inspirasyon natin, huwag tayong manghina, huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang tingin sa atin ng Diyos, wala tayong katumbas na halaga. May the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you, and give you peace forevermore as we work on our daily activities today. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na bagamat iba ang tingin sa amin ng ibang mga tao, subalit kayo, pag tumingin kayo sa amin, ay wala kaming katumbas na halaga. Maraming salamat sa inyong pag-ibig sa amin. At nawa, ang aming mga kapatid, patuloy na sila'y ma-inspired sa kanilang paggawa sa buong maghapong ito, sapagkat masaya kami na kami ay inyong tinitingnan na walang katumbas na halaga ng inyong pag-ibig sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ano ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Paano ba ako makakaraos sa kahirapan? Kailan ako siswertehin? Karma ba ito mula sa Diyos? Paano gagawing maayos ang buhay ko? Ikaw ba ay nadidismaya sa mga kalagayan mo sa buhay ngayon? Bakit parang hindi ka umaasenso? Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa Banal na Kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis, ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus na pag-uusapan natin ngayong umaga ay arising from poverty, no? Kung paano daw tayo babangon sa kahirapan. Alam nyo, hindi natin malaman kung ano ang mga nangyayari minsan sa ating pumbuhay. At kapag kinumpare natin yung sarili natin sa ibang tao, parang naiisip natin na parang bakit naman sila naman ay pinagpapala, ako naman ay hindi pinagpapala. Alam nyo, meron akong isang nakasakay na medyo matanda na, siguro nasa 60 years old na siya. Doon ako nakasakay sa likod. Alam nyo, noon, ako yung nagbibiyahe pa, papuntang Bukawi, papuntang Pasay, ay nakasakay ako doon sa isang FX, doon sa may bandang likod, no? Ako nakasakay. Nung papasok na kami sa highway, doon sa North Luzon Expressway, ay napatingin ako doon sa kasunod naming sasakyan. At nakita ko isang napakagandang kotse, no? Ito ay parang sports car. Nandun yung driver, yung isang gwapong lalaki. Kanyang katabi ay isang maganda namang babae. Dun sa likod, merong dalawang bata. No? Sila ay naglalaro doon. Maganda naman yung bata. Lalaki at babae din yung bata na yun. At nung ako'y napatingin dun sa matanda, nakaharap ko, ay nakatingin din siya doon sa ano sa mag-anak na nandoon sa kotse. At sa halip na parang iba yung kanyang tingin, no? Hindi yung parang naaaliw o kaya ay natutuwa, kundi nakakunot yung kanyang noo. At talagang parang galit itong babae na ito, no? At alam mo, nakatitig ako sa kanya at siya naman ay nakatitig doon, nakatingin doon sa kotse at doon sa pamilya. Alam nyo, pag matatanda, hindi yan marunong bumulong. No? Ang mga matatanda, pag bumulong yan, merong sound. So, rinig na rinig ko, no? Kanyang sinabi doon sa, parang binulong lang niya actually, pero lumabas yung boses. No? At ang sabi niya, sila lang ba ang anak ng Diyos? No? Hindi naman siya masyadong malakas, kundi talagang narinig ko yung kanyang sinabi. At parang napagtanto ko, bakit ganun? No? Bakit ganun yung isipan ng babae?